0: Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masali gan og abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
15: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
16: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online.
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
22: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
22: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
23: Yes.
22: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
23: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
22: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
23: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
22: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Mao nang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
23: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical surgery. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping niini.
22: Correct.
23: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
22: Fatty liver.
23: Inom ka og ditribayo kay kini na ay antioxidant Sir JP, mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
22: Correct. Og kaning ditribayon na jud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
0: D3Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat diinom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
23: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa abukado. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: 5 p.m. Yes. Monday to Friday. And by the way, K5 Eric, ining lawas ang tawo. Kitabla, ang lawas na is composed of billions of cells.
25: Cells,
24: Ini mga cellulangan eh, unique. Pero kung hindi ni maamligan, drinig asugod ang balatian, kipaybari. That's why you need to protect your body cells. Kag ang nagaproteksyon na namigid is the MCTs. Medium chain triglycerides, pariyo sa monolaurin. Nga makita mo sa D3Bio. That's why mo na permisi gitan tahilan at sipon kag trangkaso.
25: Yes.
24: E klinika D3Bio mo.
25: Puwera, puwera, masakit, puwera, lain matyag, D3Bio na ta.
24: Naka-standby na si Kipag Wilson Villena. Tanawon tabi, may reklamo ang pinakamang residente dara sa Banago. Anong apurok ni Kipag Eric? Para mabalaan tagidabi, anong reklamo nila? Ang himuon ta mamati, ta sa reklamo, kag labuton ta ang piyak na partido. Pwede nga way na ito ginabot. Isa pa siwa, prime water ang tagubto ng kapuswak tubig.
25: Kakad lang ko gambar ka. Magula ko nag-open sa text ko. Magya kinatsila man.
24: Anong bal niya?
25: Nagsinold man sa ngimo to.
24: Dasa na sa batya Spanish man?
25: Spanish man. Lo kasi no? Tatalo.
24: Anong bal niya?
25: Nga muchas gracias.
24: Muchas gracias. Spanish!
25: Nag-intro man siya sa kinatsila.
24: Buenvenidos, ha? Buenvenidos, Sir Tatalo. I-check ko na si Kipa Wilson Villena. Ano ba ang sitwasyon? Kag anong ginareklamo di para may tsilihan sa pumuluyo, no? Kag anong ginang kausa? No? Line number one, K5 Wilson, good morning.
26: Good morning, kaysa ko dyan, and kaysa Eric. Sorry, kita din sa buong nasa may purok, bayanihan, barangay, Panago, sudan sa Bacolod, no? Hindi matapos na nagtadangat sa nareklamo ang pinakamang residente sa mga lugar, ang tuhoy naman niya sa pagpahamtang sa pader. Kang isa ka anay councilor kita no dyan ni kita Eric. So makita na to pero sa akin nilikot amo na ang ginahan nila sa pader kita no dyan ni kita Eric sa mga poste na sa ko makita ninyo da malikom na siya malibot pero kita Eric ko tubtog sa may unhan sa dapyahan sa baybay kita no
24: so ano problema na nga tong concern amo ni kung magpapader siya anong problema.
26: Ang concern diri kay Federal Johnny kay Federal number one is ang ginatanaw nga posible diri nga naa sa area magamay ang talan kay Federal Johnny kay Federal kay ang pader. So in terms of emergency, pagpanghangkat, no, in caso gumaway, mag-inapangayo, may sunog or whatsoever, mabudlay, marisponsihan ang mga
2: resulta. So di nasta ang pagkudal, di na yun na pag yun?
26: Sa may patrol, kaysa na dyan, kaysa Eric, dira halayan ng libo.
2: Ito, bastante, pa man nga lugar, kag kung iway mo niya gengkrot sa ila privado, da, kaya basiya niya
25: basi
2: property.
25: Basiya man lang na yan?
2: Kaya kung iya property, pakudala niya, ang ato bro at ago nato, kaya anybody has the right to fence and protect your property, kag ipay Eric. Imo niya, ang anong ambal sa mga tao?
26: Sunod sa mga tao, kaysa na dyan, kaysa Eric, ang titled property lang for sa ilang information, ito lang to ang may mga pader na for now and ng gamay-gamay na tulong. So, kaya kito na dyan dito sa Rick na isang tawan sa pader na tulong. Why pa na diya kitulong?
25: Ah, ngayon naguro i-check, bro.
2: Oh, okay. So, ang imunta is ginapresenta, interview ang taguro mga tao na reklamo nila and then labuton tari ginareklamo nila ng former councilor. Bala naman sa mga tao kung sino na siya. Pero tinga, Tondria, be fairness, be known. Kay while we are doing this task, ang amon abi trabaho ni Kipay Berik present ang problema, hindi man pwedeng isa lang kasayin matian na to, no? So this time matian ta reklamo and then let's try to get the side of the other party, no?
25: Para nga ma initially kay Faberson, para nga makakuha naton da ang sitwasyon gid first kung nagakudal inang isa ka private property and hambal sang mga tawo hindi na iya property, to check on that. Tanawa, abi ko may nakapaskil nga fencing permit. Is there a fencing permit?
26: Ako nga ginatindugan kaysa na dyan, kaysa Eric, wala ko din may makita na ano nga to, di ba ginatarpulin ina siya kaysa na
25: fencing dyan, permit, o.
2: Pati pagkudal dahil niya, may arat niya permit mo.
25: Kay kung imo duta kudalan mo, kag kung legal ina, kung di may fencing permit ka.
2: Okay.
25: Kung wala ka fencing permit,
2: illegal
25: na nangadaan. So, basi why kakwa fencing permit, kay basi hindi iya duta, or basi man, on process man ang fencing permit. So,
2: di na ginakwa sa ubo, Gyapon.
25: Ubo, Gyapon.
2: Diba, son, imo man na dang ubo, dra ka naman na assign subong. Diba, si kung mabisitahan mo na, son, makuntun mong office of the building official, if there is a permit for, ano gani, fencing?
25: Fencing. Tanawa ko may fencing permit.
2: Sige man kung ta sila biya, para mamatihan tila kausa.
25: Oo, may nakaklaro.
26: Sir, sir, ano ganyan problema? Madalo, sige siya sa pader, if ever, kinan niya magtayo yun, iniantal pa kayo sa pader.
3: Kung if I o yan yun po, naano na lang kami di abi.
26: Ano to ang magbagyo? Ano to ang magbagyo?
3: Magbagyo? Why kami sa pasakaan sa namang nasayan? Na, uno, gina, una, una, gina. Tapos, may dahan itong panisya na kung matapos yan eh, buso niya kami diyo. Umupo kami di pang-uha. Di daw matiyak ko sa iya, daw ano lang saya. Ang iya na iya galing niya si Bongya, na nakapungko sa sanguna, bla. Huwag na pagsobo dyan eh.
26: Ano na diyan, ang dinatidugan sa pader sa una, ano na daw, bye-bye, kita po pa.
3: Bye-bye ni! Yung pader na, wag ko yan ang naging kwan, isang
26: ang
3: pagtampok una. Daw din ang sa tani o dira o pagtulog ko.
26: Anong hambal niyo sa inyo ang natampok sa una?
3: Uy lang. Yung risko na, ina restoration lang. Restoration. Sina nung restoro niya, dagay uy man lang ang guba. Sipti ka mako, sipti ka siya na. Iya, yaging sabira niya sa uli o.
26: Dito? Sa punta, sa unahan pa
3: dito. Ang kasibukaw naman na ito, yung makwari. Kaya nga, nasisibukaw ito, yun, ang tataan niya ito. May daw hindi sa katat. Hindi sa katat, sa sibukaw.
26: Now?
3: Ah, nga, pwanto niya tayo muga.
2: Okay, sige. At least ang ilang reklamo da. Number one, butangan nila sa ilang sakayan. Kung magbagyo, tipa bang kuta, hindi. Ilang man na da, dota?
3: Hindi niya dota, ah. Hindi niya yan ang isip, dota.
2: Iya kay sino na da?
24: Kay sino na na property?
26: Iyan ang baybay eh. Why niyo titulong?
24: Sige. Okay. So, ang imo na ton, kaki 5 Wilson, naman imonta, makanto ka sa ubo, check mo kung fencing permit. Second, i-check na kay dudugay na ni problema na sa mga tao, ginaprotesta nila, na ginapungga nila ng development, no? Ti, kung bala sinugin ang rightful owner, kung siya mismo hindi man tag-iya na, ano bing right niya na magnagay ka-develop?
25: Kag hindi siya, kung hindi siya tag-iya, correct, no? Hindi ka ka-develop. So, amo na nga dapat, chikon mo to Karon Wilson, kung may fencing na permit. Kag kung, duha ka-anggol kay 5 Wilson, ang hambal nila nga nagtampok. Kung nagtampok ikaw, so you must have a DENR and EMB clearance. Environment Management Board or DENR clearance. So pwede mapamangkot ang aton Committee on Environment sa Council Total City Hall ka, si Councilor Homer Baez, kung ano ang status sinadira nga duta. Agod nga maklaro daton kay Five Wilson.
24: Kagkatuan niyang ubo kung may fencing permit.
25: Kung may fencing permit. Maliduwa sa City Hall lang.
24: Sige.
25: So an?
26: Dyan, actually, ang biringin natin doon, yung gani, ang pika-pika na una, sir. Ari-ari, Ms. Carla, patutang may kamera din, Ms. Carla.
25: May kameraman ka na, ha?
26: Ang bike. Kana, amo natin ang bike ni, bike, no? Amo ni ang bike ko, nga din natin doon. So, diri to, big pa na, di pa kanto, big to sa mga ligat, kita na dyan.
25: No.
26: So, amo, ano, amo ni kalapat ang na
24: diba si may permit siya mag-reclaim bala kag ipay
25: bere. Check lang anay.
24: Kabalo kay di ka pwede mag-reclaim sang baybay kung wala ka permit. Wala ka permit. Mo.
25: Dapat na may ECC na dapat. Environmental compliance certificate. Ikadua dapat may permit ikaw from the Environment Management Board. Kag kung nag-reclaim ikaw dira, dapat may ara ina certificate of no objection from the Committee on Environment sa City
24: kaya
25: Council.
24: Kaya mismo sa barangay eh.
25: Sa barangay. Mm-hmm. Dapat may ara na da.
24: Di kunway ka rin, kunway ka sang certificate of no objection, di ka man ang pag-aprubahan.
25: Tanawon mo guro kay Five Wilson, tutulara ka, agyan man si Kapitan dira, tanawon kung anong status ng project. Para once and for all, we will be fair for everyone.
24: Correct.
25: Kaya kabudlay man magkomentaryo, kita magpalupad kung why ta maklaruhan, no? Although that valid inang ginapamangkot sa mga pumuluyo, but just the same, we would like to see the other part of the coin. Tanawon ta.
26: Yes, kaya sa dyan, sa lapotong ta naman ang mga opisina, no, ang concern na makahatag sa kaklarohan rin at the same time sa former councilor man para mas klaro pag ang pagkakaman nila. Yati, ako lang ang hiyo sa mga pumuluyo kung may, if ever, na maklarohan na sila tani kaya tikinanglan na nila ining portion sa nga duta para naman niya sa PO sa tigbanagin kaya sa dyan kaya sa very. So, ang mula na dami ang atong sininong update di kandari sa may Purok Bayanihan kaya sa dyan niya kanami din na ano, no, inabalang nila sa pabangkot na sila nga away nagalain ng imong pamatsyag kaysa sa dyan sa libot-libot ano at basta sa dyan na protektado dapat ang imong lawan kaysa sa dyan hindi ka din dapat mag-inom
25: mayara naman siya. Ipanguli na di Wilson na nga mo na yung mga supply di ginapangwa mo ka na sulod mo sa newsroom
26: itribayo kaysa sa dyan kaysa sa Eric sorry nga nagalipot
25: very good ha.
24: May props ko na.
26: Dahil na naman si K5 Wilson din yan, ha? Para sa kampiyon niya balik sa servisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
24: Ga-innovative mo, no?
25: May props siya, Permi.
24: So, matabo, Guru Permi, no? I-check ta na karoon, ha? Balikan, kanto mo na, Guru Karoon Wells, para mamalaan ta na kung anong reaksyon sa ubo, no? Para mamalaan ta kung anong sitwasyon gito.
25: Mm-hmm.
24: And maklaruhan kita. Mm-hmm. This time, i-check ta naman si K5 Carla. Tanawin natin mga ka-K5. Kaya dito sa Bacolod, mayroon na ta ESF.
25: Yes, yes.
24: Di, ano nga mga tikang imuunta para hindi ni maglapta?
25: Mm-hmm.
24: Subong may apat na ka-reported
25: nga
24: kaso sang ASF dito sa aton sa Bacolod. Mm-hmm. I-check natin sa line number one si Carla para may balawan ta rin pinaka-latest information. By the way, asam tagula ta, Carla, standby ka lang. Balikan natin hindi natabo sa Pamilya Bohol.
25: Okay.
24: Takloban.
25: Okay.
24: Carla, just ano anay, no?
25: Hold on, hold on.
24: Ara na si Carla, no?
25: Ara siya? Sige.
24: Ipakita naman ng mga suspect sa pagkidnap sa Pamilya Bohol kag ang video to bla.
25: Oo, ang pag-amin niya.
24: Pag-amin niya. Huwag kayong aalis. Babalikan namin yan. Bawang Tagalog naman to.
25: No? May ibig ka sa Bihon? O
24: hindi,
25: sa
24: ang Bansin? Ibig ko sa Bihon, manok.
25: Ah, okay. O, may ka sa Sabaw yan eh.
24: Ang ibig ko sa Bihon, sa manok. Ang ibig ko sa Bihon, manok lang.
25: Dami na, no? Sumun sa bawo ka, no? Buka na mito lang.
24: Kadaan mo sa ito, malalaga pa.
25: Gutom ko.
24: ESF na tanay, baboy ni.
25: Yabab
24: na. Pero kunara na sa merkado, ang sobrang profit.
25: ESF.
24: K5 Carla, paano na monitor naton nga nakasulod na ang African swine fever dari sa siyudad sa Bacolod, K5 Carla?
5: Gama yung agra kay K5 Aljan, kay K5 Eric, ka, may ara siya nga kumpirmado nga apat ka mga baboy nga nagpositibo sa ASF kahapon. Sa hapon, ini ang gin-announce sa syudad sa nga Bacolod kay K5 Aljan, kay K5 Eric, upo diri ang head sa nga City Veterinary Office nga si Mama kung si Dr. Aguida de la Torre kay K5 Aljan,
23: Dr.
5: Eric, amo ini ang gin-kumpirmara kahapon nga adlaw. Amo ini ang apat ka nagpositibo ginkuha ini sa apat man ka baboy sa duwa ka barangay diri sa siyudad sa nga Bacolod ka K5 Aljana ka K5 Eric. So okay, gin testing ako ginahimo sample kagati wala man ini na wala pa man ini na patay ang ini nga mga baboy but ini nga mga baboy may ara sang mga assigned balas ang ASF ka K5 Aljana ka K5 Eric. So that's why naging ginkuhaan ini sang sample. So pagkuha sang sample, amo na ni nga naging announce ni Dr. Aguida nga nagpositibo ini sa ASF. So subong before pa man nga nag announce nga may nagpositibo sa ASF diri sa siyudad sang Bacolod, K5 Aljan, K5 Erica, gin-activate na sang siyudad ang task force for ASF. Amo ini sila magabantay sa kada border diri sa siyudad sang Bacolod because so gina-expectar subong adlaw magasugod ang ila sini nga pag patigayon siyang checkpoint sa mga borders diri sa siyudad sang Bacolod. Damo na nga daan borders sa Kikita Valjan, Kikita Narika, sa Nagligan, apat lang ang Mursa, ang sa Sumag, ang sa may Alangilan, Kikita Talisay. Subong niya, Kikita Valjan, Kikita Narika, sa Economic Highway, sa may area sa Talisay, Sumag, Mursa, Alangilan, din pagkid sa may duwa sa Talisay, no? Yeah, so ang mga iban pa gin nga mga details sa KK5 Valjan, KK5 Eric, si KK5 Wilson ang mga aduga. Pero tiyan mo na i-activate pa sa karon ang ila sininga border control sa masobra apat ka mga control na tundri, a border na tundri sa syudad sa nga Bacolod, KK5 Valjan, KK5 Eric. So aribala, ang dugang pa gin nga mga detalye, may kanta na dri sa nagpositibo sa ASF, KK5 Valjan, KK5 Eric. Ari si KK5 Wilson.
26: Kaya ko dyan and kaya ko Eric, so balik kita rin. Okay, kagapon, ako nag-attend siya nga press conference ang ipatigayan dito sa Bacolod City New Government Center sa pagpanguna sa City Veterinary Office and of course with the guidance of our City Mayor Greg Asataya. So dito kagapon, ikumpirmar inang apat nga nagpositibo kababoy, bali duwa sa may bahin sa nga barangay Alihis, kagduwa ang sa bahin naman sa nga barangay Takuling kay Fred Aljan and kay Fred Eric. Kag ang testing sa nga baboy kay Fred Aljan and kay Fred Eric, wala ginaubo ubra sa baboy nga patay na. Ginaubra ini sa Kita Dajan ni Kita Eric sa tangkal kung sa diin na patay ang baboy pala. So may mga nabilin ng mga baboy, dira ginakuha ang random testing Kita Dajan ni Kita Eric. And amo na siya ang duwa nga nagpositive. Karon, within the 500 meter radius ang specific tangkal kung sa diin nagpositive ina ang ASF, magapatigayon sila sa ano na, inang kla, ano ganito, wag sila pag ihaw bala sa baboy Kita Dajan. So,
25: okay. Apanawag sila Wilson, ang panawag siya na sentineling.
24: Sentineling.
26: Oh, na amo na siya ang ubraho nila kay para at least makundo na balangadaan ng area kung diin naghalin inang ASF. Karon aming kagapon kin kordon ina ang portion sang tangka, ang tangkal nga na-identify kag din disinfect na kay Valjan ni kay Frederick. So kina-identify na lang ang mga backyard hog raisers within the 500 meter radius sa inang area kag ina pagakadtuan no sang ano na sang team sa NGO composing veterinary, may CHO na da na sanitary, even ang ato sini nga pulis ara man da para if ever nga may hesitation o may wala sang kooperasyon bala ara man ang PNP, but nakapitii ang ila sini nga tawag visit kay Fred Aljan kay Frederick. Correct na. Kaya nalikawan gani ang pagbisita sa isa katangkal, malupat ka sa isa pagkatangkal, dinalikawan ina. So kada tangkal, lain nga PPE ang susuko nila, dispose, mabaylo, lain naman nga PPE. So amo nang ila pagkaubrahon kay Fred Aljan kay Frederick. And then in terms naman niya sa ano sa testing, gikumpirmar man kagapon nga lima na kabilog na box ang testing kits for ASF ang na-procure sa local government unit sa Bacolod. So each box nagapresyos ang 85,000 pesos. Kada box kaya mag-test sa 96 kababoy kay Fev Aljan and kay Fev Eric. Mm. So hingagawon, inagamiton malilak kay Fev Aljan and kay Fev Eric sa 500 meter radius ka apektado sinisang ASF, and then ipadala ina ang test kit sa laboratory naman niya dito sa siyudad sa Iloilo kung sa din dito gahalit ang confirmatory kung na nagpositibo pala ang ina nga baboy nga gikuan sa testing sa ASF. So amo na natabo amo man ning natabo subong, so kagkuha sila sample sa ina nga mga tangkal ipadala sa laboratory sa Iloilo, and then kagapon sang ugto kung gikonfirmar nga nagpositive sa ASF ang kuan. But panugyan lang sang sa ASF naton nga team sa siyudad sa Bacolod, amo ni actually pinaka-interesting nga details man nga nakuha nato dito kay Fev Aljan and kay Fev Eric. Likawan ang pagpakaon sang damog sa aton nga mga baboy kay Fev Aljan and kay Fev Eric nga kay posible example din nagbakal kada utan sa merkado, nagbakal kada sang baboy sa merkado man kay Fev Aljan and kay Fev Eric na contaminated man gali sang ASF. Hinugasan mo ang hinugasan mo, ibutang mo to sa damugan mo kag ipakaon mo sa baboy mo. So tiya mo na siya matabo malatnan man, and then ginalika dapat man kay Fev Aljan and kay Fev Eric obrahon sang hag resource man. Kung ikaw ang tag-iya sang baboy, ikaw ang nagasagot, ikaw dapat mapakaon kag ikaw lang kita nagapakadto pakari sa imong tangkal. So wala na dapat sang ibang pangan nagagwa sulod sa imong tangkal kag especially ang mga sapat man. So siguraduhon man wala sa may nagagwa sulod nga ito kuring man da o kun ilaga man da sa imong tangkal kay para at least malikawan man ang contamination. Kag ginaayo man sang city veterinary nga pinahanglan may foot bath kag nakasanitize gid, no, even back backyard hand raiser lang na nakasanitize kagit antes ka magpakaon sa imo sining baboy. Nakapaligo ka duwa ka kapaligo sa isa ka adlaw para at least masiguro nga hindi man lala ikaw mangin career sang
25: Wilson.
26: Yes, kay Fev Eric.
25: Ay, nistorya tadi party baboy ha.
26: Yes, ah.
25: Tinga nga pati itag iya. Yan doon dalas kamada dire, pati sa damog, sa lagaw mo, sa paligo. Nga na dala pati ang tag iya, baboy mo lang aton.
24: Tingkik balok ka, kung maglapak ka sa contaminated ground, for example.
25: Oo.
24: Kung kasapatos ka, naggaling ka tubi sa piyak at tangkal. Tapos, nagkanto ka sa piyak hindi kontaminado, ang ginalina mo kontaminado, di karon sapatos mo, nadala to ang mga kagaw. Pag silo mo na, maamo na. That's why, ng ibang nag-examen, nag-PPE sila, protective gear, kaya para at least kung may arang ang mga virus, hindi na nila matransfer. Kaya after silang PPE, pwede na masunog mo. Kaya ba, Wilson?
25: Apektado, kagaling life mo, sinay kung may baboy, kagaling, no?
24: Ha?
25: Apektadong life mo.
24: Kung tanongon mong proseso sa mga eksperto eh.
25: Di hindi ka kalagaw. Kaya basi, di makadukas to panbalay karoon niya, basi may tangkal to, basi may ISF, di kalagaw.
24: Di manihim na nila ang baboy mo may ISF to.
25: Oo, oh, kung di kalagaw, may putbat dapat, may paligo pang paaman.
24: Sa nagatipan mga baboy na?
25: Oo, oh, dito ka mula nyo kasi.
24: Hindi kay panawag sinaya, at least ang hygiene na mo.
25: Hygiene. Di karoon di magtakahatag damog, ano'y pakaon ta sa pig?
24: Feeds.
26: Feeds.
24: Kablado sa...
25: Tiko na mo.
24: Feeds.
25: Tiko na mo. May mga subdivision nga wala siyang gabligya feeds. Mabutang ta to. Feeds kargat lang sa tricycle. Kaya mabakal ang feeds ni mo.
24: Ti ang ato niya bala ang usual yung ginapakaon mo kundi damog.
25: Oo, damog eh. Tangkong kag nanoda.
24: Tangkong kag upa.
25: Upa na ang natirada.
24: Upa kag tangkong. Kaya balila ko ang sweet nga relasyon, hindi lang subay kag kalamay.
25: Isa pa na.
24: Kundi baboy kag damog.
25: Isa pa na. Ano na yung istorya sa baboy na nagdalom? Wilson, nagdalom. Nagdalom.
24: Kaya balila ko kung mag-sweet kag ipa Wilson. No, sige na. Hindi na daw. Daw kalamay. Hindi, sige daw. Kalamay ka mo kag subay. Kikita mo ay kabulagay mo.
25: Sugay,
24: di, si, ang bago subong hindi ah. Subong niya ang uso. Ganun sa ang relasyon ko doon, damog kag baboy.
25: Ay, isa pa.
24: Kita mo baboy kung makakita damog. Gaya pa, ya pa mo.
25: Balok ako, anong panawag mo sang baboy na nagkakaon damog?
24: Ano?
25: Nagalaklak.
24: Oo oh, na.
25: Nagalaklak. Laklak ka siya.
24: Kikita. Pero balikan tali yung istorya.
25: Grabe no? Grabe ka
24: ni Istiktos ni. Monitoring, grabe gini monitoring nila para malikawan tayong maglapta.
26: Grabe gina monitoring kasi sa dami kasi sa actually kakapon doon nagsito man ang sitimiterary sa pamangkot na ton. Kaya actually in, aside may katiara naging man sa barangay ang mga positive cases gipamangkot na ton kung ginatanaw niyo man mala doc nga instead of doing some checkpoints sa mga example sa City of Bacolod and Talisay ginatanaw niyo man mala nga ubraho na lang siya may barangay ang checkpoint. So Manila we're looking at sa muna so plano Manila na magpangayo so assistance sa barangay agot iparangay by barangay ang ano na border checkpoints KFL dyan para mas makontrol pagit ang in and out sa baboy sa syudad sa Bacolod KFL dyan ng KFL.
25: Now ang question sir Wilson are so ang question subong are na now it's admitted that it's good that no less than the city veterinarian nag-ako at isip pa interview sa kabudlay nga dan siya interview
2: kaya pa pati si Mr. Oxon la sa City Hall.
25: Okay.
2: Naglabay ta to kapon kay Attorney Paul Burati nakita rin si good morning lang sa kay Mr. Ano man Oxon.
25: Mr. Oxon may maga.
2: Kaya pa pati na.
25: Now ang question karon sir Jan Wilson ang question na mo ni. Kon ginako na kag nanamian kita kay ginako na nila at least makapreparar kita kita mo may mga steps na kita no may mga hygiene and etc checkpoints. Now the question is how do the city health or the city veterinarian assure the buying public sang baboy sa Bacolod nga ang baboy nga ginabakal ta sa mga tapangko sa mga balaligyan
2: YASF
25: YASF para hindi mag-spread Wilson.
26: Okay. Ari kay Fabio, sa kay Fabio, kay namin makina diskusyonan man ina kagapo no. Eh digagi sa slaughter house kay Fabio, sa kay Fabio, kang baboy ay anaya secure ginaiyan antes da pagkagwa kay Fabio diyan.
2: May atuto sila gamit sa slaughter house gagahambal kang baboy free from ESF.
26: Kay may mga permit pang kabudlay mapaiyaw sa baboy sa mo kay Fabio diyan, kay may permit kang kwaon sa city veterinary, may permit kang kwaon sa sanitary office, may permit kang kwaon sa barangay antes mo ina pagwa sa slaughter house kay Fabio Jan kay Fabio
25: Reg
26: kay pagabot sa slaughter house
2: amo na ibas likod lang iyaw
26: I check pa ina kay Fabio Jan ang quality sang meat bala kung pwede siya ibaligya kay kung hindi i-condemn ina siya kung baga ilubong isulugon kay Fabio Jan nga nakita kita mismo sang nagpaihaw dira so once nga ma-condemn for example bikaroon 95 kilos na karoon sa slaughter house ang gin-condemn after siya na ma-confirm na dira sa slaughter house makadto sila sa police station kay Fabio dyan, ipablate nga 95 kilos ang meat sang baboy ang hindi makagawa sa slaughterhouse tungod gin-condemn ini sang ano official dira sa slaughterhouse.
2: Wilson na pabangkot.
26: Son? Ipakita nga ginlubong kaginbutangan sa kerosene or ano.
2: Okay. Son, pabangkot naman ni.
26: Yes, kay Fabio dyan.
2: Paano mabalaan sang taga slaughterhouse nga ang baboy mo may ESF o kunway?
25: Na, dira kita.
2: Kaya ang ilan na ba? Ang ilan na balaan dyan?
25: Hindi ka kang ilan. May isa sila si Real Jan katrabaho subong
2: nga
25: may ara meat tester.
2: Ah, okay.
25: So, dira kita guro. Sugbahan ta ni Anay kung mayong sabor kung hindi.
2: Kayo habla.
25: Titester mo, testingan mo kung karne.
2: Lain na guro ah. Lain na ya.
25: Hindi bla Wilson, may tester kita kung mayong karne kung hindi.
26: Samantalaan, ay aguro kay Fabel dyan, nabalaan ko. Ang ginatusok sa pantalaan, di ba?
25: Ay, ang isa. Sige, balita. Mungkin lang ito bagulang.
2: Hindi ba itanaw nila ko ng quality kamit?
26: Sa ESF test niya kay Fabel dyan, ano na yan? Ang swab na yan?
2: Swab.
26: Swab na siya.
25: Kayo ha, wala kaya ako niya sa testing.
2: K5, Wilson, di pa bangkot ko. Ante sa baboy, iguro ito kag iyawon. Ano na, iswab ba nila na ito?
25: Iswab test? Hello?
26: Ang kuan gani kay Fabel dyan, ang munang hindi tamay sindihan naman niya sininga po, sure po paano.
2: Kanto tabi sa kuan, mayo-mayo niya.
26: Permit niya swab test sa veterinary eh. Nga,
2: K5 Wilson?
26: Ano ang mga...
25: Nakakaon niya sa kuan sa baboy.
26: Pero, ginpa-assure naman.
25: Son. Relax na siya, no? Nakakaon ka sa kuan ko sa baboy. Kuro no, ng unod ba lang? Ito ko tigda.
2: Ibalik na sa itong diskasyon naman eh. Madi okay na tayo sa system ni Dr. Ya
25: nami,
2: sa ESF.
25: Nami to.
2: Ang ato niya sunod question, interviewon tang taga slaughterhouse. Ano nga proseso ang ilang ginahimo para mapasigurado ang baboy nga ihawo nila YESF?
25: Kag, ano kasiguro nga ang baboy nga ginabaligya sa tapangko halin sa slaughterhouse?
24: Eh, ti may markings ng halin sa slaughterhouse mo. Hindi mo na iya makwa. May marka na.
25: Sa likod balay.
24: Kita mo kis aga kaon ka na sa KBL. Ka Diyos baboy kag lang ka. May marka pa kis aga.
25: Nga ano ni Day ho? Nga nagbuto na siya.
26: Baboy na may lega.
24: Pero mo ni nga ton. Ang luyag lang na ton tani masiguro ka K5 Eric. Just for the sake of discussion.
25: Discussion, yes sir.
24: Kung magsulod ang baboy sa slaughterhouse, anong pamagi ka slaughterhouse nga masigurado nilang ginihaw nila nga baboy YESF K5 Wilson? Basi mga bisitahan mo to sila son kung magkuton partis na?
26: Yes, ya. Huwag yung problema kaysa sa dyan yung kaysa rin kaya mapa ano
24: pero nga mo yung instruction si mo yan mabisita ka lang ha?
26: Pero if I bring in man kay sa dyan, wala taman yun na pangayog, i-confirm ang magkagapon sa nga taga CSO, no, nga if ever nga makakaon ang tao sa nga baboy nga contaminated sa ASF, why man niya direkta ang epekto sa lawas ang tao?
24: Correct.
26: Ang nga naluto sa insakto ang baboy kay Fervel dyan, nugay ka mo yan sa kilaw-kilaw sa baboy, ha, bro? Ang mga ginayang ginayang dumilian na naisubong sa lutoon, git.
24: Eh, basta ma-establish na lang, ha? Ang aton lang kay Garon, kung stricto ta sa backyard, dasun pagabot naton sa slaughterhouse to,
25: correct.
24: Hindi man naton ma-determine kung nanginginihaw mo itong baboy, may ESF. Kay kami yan ni K5 Eric, sigurado kami, tanan nga baboy, pagabot sa merkado, ESF. Ang sobrang nga profit, tara na natutuya ka K5 ba? Hindi mo.
25: Dyan ay ka, si Real Jan. I just, this came to me as an afterthought lang, Wilson, no, as you are reporting. With all those process, kaya makuha ka permit dire, kuha ka permit dito, kuha ka certification dire, kuha ka... So, in short, masibo din na siya, Wilson, no? In short, masibo din na siya. Now, kag may threat pa kita sang ASF, with that situation now, hindi ay han nga sa Bacolod, tungod kikataas ang demand naton sa karne, sang baboy dire, sa mga restaurants and all, hindi ay han nga magagwa, nga magakulang ang meat product sang baboy sa aton nga preska, Wilson?
26: As of the press time kagapon kay Fred Valjan and kay Frederick, ari ay arang kwa na data ha, may ara kita sa 400 plus ka mga backyard hog raisers sa bugos sa sunod sa Bacolod.
24: Okay.
26: Nga may kabugusan naman niya nga total population sa nga baboy naman niya kay Fred Valjan and kay Frederick, nga more or less 5,000 heads pa ang ari din sa sunod sa Bacolod. So ampol pa man ang amaang iya nga number sina para maghatag sa supply sa sunod sa Bacolod kay Fred Valjan and kay Frederick.
24: Okay.
26: Buti amo na ang challenge naman eh, kay Git Pamangkot naman gani ko na they're looking at naman the possibility pala nga nga ma-repopulation sila na makuha sang baboy ipalayo na yung kay Fergal dyan yung kay Frederick but hindi pa man sila makakonfirmar sang ina nga estado naman niya sang ideya kay Fergal dyan yung kay Frederick no pa
25: do grabe
26: din sa ESF pero dugang ta na lang diri sa ining detalye kay Fred Janik kay Fred Eric nagapamangkot hindi but silingon nga makita naton nga baboy nga ginabaligya nga barato kay Fred Janik kay Fred Eric posible contaminated o kon may sakit ina so duwa ka rason I mean isa ka rason nga nagabarato ang baboy diri sa may barangay Bata magbakal ka mo sa baboy ara ina sa 300 to 330 per kilo meanwhile dito sa may barangay Sumbagya 240 around 260 ang kilo sa baboy nagabarato ang baboy kay Fervel dyan sa Sumag kay tungod siya ang tagiya siya ang nagpaihaw siya man ang nagbaligya so willing siya nga ikuan tawag siya ni gani sacrifice ang ginansya niya nga dako for the sake nga magbubo ang presyo sa iyan na baboy so hindi mo silingon nga barato ang baboy nga nakita naton may masakit na nadayo na hiningagaw lang ihaw may mga rasones man na kay Fervel dyan no ang kay Frederick nga isa lang ginatanaw ang muna ang nagaihaw kung nagbaligya isa lang kay Fervel dyan
24: sige
25: okay. No,
24: so basta i-check mo lang ha wala iyan nagadako sa isa sa mga rason nga mahal ang baboy bangod sang kadamo-damong permit yung ginagawad sang
25: ina mamahal na siya
24: i-check mo na pila ginabaydan mo to kun may ginpang mention ka to ka department yang ginadyan i-check mo pila ginabaydan abi sa kabilugan kung mag-agi ka da no and then kadtuon nato ng slaughterhouse anong pamaagi nga ginobra sang taga slaughterhouse to make sure kang baboy nga ginaihaw nila wa IESF ha sige
26: sige sige
25: do klaro na nami
24: para okay, boss may direction naman ta
26: Sige, Father John, thank you, Father Rick. Mas standby lang ko diyan rin naman ko din sa Lacson Street no, para sa Aton Sininga.
2: Bawo ka na, sige do.
26: So, mga okay. Na, Aton Sininga update sa Kika naman sa City Hall. Yung nadulo sa inyo sa Kaluan, sa Mighty CD3 by kang DTX. Sa mga dito po nato sa K5 Vincent Coralde, kay sa K5 Carla Maylonga, yung naman sa K5 Wilson Williana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat K5 Wilson Williana. By the way, may subok nga balita nga natabo sa inubaan. Ay isa ka ba na ginpatay reportedly, ginpulihan sa sa ni asawa kag Kirido.
25: Kalain no.
2: Oh. Gawlan kita.
25: Katulog-tulog ang bana sa ilabalay.
2: Gin?
25: Ginsulod siya sa ang tao nga nakakaperosa.
2: Okay.
25: Kag ginbuno, kag ginbuligan sa babae who turned out to be the wife
2: of the victim. Grabe.
25: Kag nakita sa ilabata.
2: Sa kag sulod, ang bata mismo nanugid ko na nung natabo.
25: Natabo. Mm-hmm. Kay sang timprano pa, si nanay niya kag si tatay niya ang nagalalisay.
2: Oh, kay guro na dakpanan ni tatay nadakpan niya. Do mo amo tubla sa natabo to sa bangga sa bangga. So,
25: siya ko mag-amo ka man lang na kay sige ka pa iya kakringkinding da pagwa dis balay. Ay, layas batalyon abi.
2: Damo na masakam naman si imong kuro kinding kinding na.
25: Ti amo na siya.
2: Oh. Ti amo tuguro ginalinan. Sang nagakatulog siya, sinulod.
25: Attack of the pork and beans na yon.
2: Oh,
25: amo naman to. Natabo ini siya sa barangay Puok sa likod sang eskwelahan da blakon magwa kasi ang Puok ka sir diyan among ning the first barangay outside of Binuba lapit-lapit ani kayo.
2: Mm-hmm, okay.
25: Ardang mga resort area.
2: Going ka dito sa Oriental.
25: Oh, going sa Oriental. Ara sa Guaan git as a matter of fact ang police station ta is isa lang katalikdang Puok na dayon, barangay okay. Puok na. Yutay lang ng boundary dan mm-hmm.

0: dumbbell sa ulo. Amo ning mga ulo.
1: Hindi sila professional killer actually.
0: Ang ining duwa ka na patay ning vice mayor sila, diyan ang bata ya. Actually nga haya nila, why naging buksan ang lungon?
1: Kaya ang ila ulo?
0: Oo, oh, wasag. Ginsira na lang ning lungon.
1: Grabe, ginsira, no? Oh. Ari ang siya. Pag-ako sa isa sa mga suspect si Taboy.
0: Mm-hmm. Ang suspect.
1: May video siya, no? Kagi 5 Adrian Larga.
2: No, pinagabihan yung atanan. Ako yung James Taboy. Sa nga taga Masay. Ako yung yan na pinatoperation ko na dami Tabo at Vice Mayor James Bull. Correct, may hindi kami magkontra ni Vice Mayor James Bull. Masaya nga supplier ko rin ng tika. Nangyayapan mga suporta ako rin. Negosyo. Correct, natras nga doa. Iyalo na nabuli ka akong para mapadako tak negosyo. Kumban, dani ba ni pumuti ako, no? Dani na umuro, umuya yun. Para pang natay mo yung nataro. At pangatay mo, kachat kami. Bicho ko, sir, pwede ba? Sa padunala, bayan. Ang chike. Pakadtuwa, pakadtuwa, no, pakadila ko, no, pakadtuwa. Ano ito na, tsaka na kaya, nagbisimulada yung haakon. Nagbisimulada yung haakon. Yan, amukad daw, habang nagbisimulada. Iya akong buyayaw, nanay kaya ba pa? Tungkol yung gamit, tungkol niya ang kwarta. Sarin ko, sir. Lunis nala, sir, kay puso, check yung man. Lunis nala, sir, hindi deposit man ito. Mali pong lang niya, ulo ko itong lalamay trabador yung aringit. Pero, maaaring makansin yung sulit at iya. Amo na ito na itabo. Ni Carlo, di ka magawas. Habang nagdibati kami sa ito, ni Carlo, sumarang araw na abusado ka, boy, abusado kang doon. Sumarang kayo, pagbulig, Carlo, kay Estrella naman yung papa. Amat to, umakumahiya pagbalbaga ako ng James Bond, kaya dudlong pa na sa ko. Ani, anak dodo, ayarin nila nga yung naupudlat ya. Itong hindi kami tiyang nagdudlong sa ko. Tama na ito. Dudlong kami. Napakalma. Tanan. Interhog ako. Yung kami nga tulog ako matay. Itong bugos sa milyat yung mga guns ko. May guns ko. Kaya. Tama ito. Kung pala kami, hindi ka makagawas. Kami mga guns. Papatayin kami. Sinisyon kami. Tulong natin doon nala namun. Tapos pabuhian namun. Abuyog. Buyan na mo nila. Nakatang niya abuyog. Hindi namin sila yun. Buyan na mo nila. Pagkiling ko, naihi ako. Hikin mo yung Carlo. Nag-aaway na. Sa ko, nag-aaway ka. Pero wari pati ang mga tape. Ang nakakong pala tira na kakasugat. Pagsunod ako ang sarap yan. Nakatape pala. O di pa yung nakatape na kakang pala. Subagtay. Hindi rin. Buyan na mati ka. Ito ko pa lang naman ako ang blackboard mo. Eh para di ako makakita ko nga yun. Halos makalakat kami dahil yun. Bubuyan na mga nag-away kami ni Carlo. Inyaboy kami sa usurok na nabuhol. Nabuhian na ito. Sumayon pa man niya amon niyo. Papamatay yung try ka. Bukos niyo kami niya. Buubusan na amon. Hindi na na. Habang nag-away kami. Sumulod na kami. Nag-away na sa kubi. Ibig sir, yung James Pulwaril ito. Ikaw na nila. Amo, dudulong. Yung asidente. Nahi mo naman na ito, nabuhat. Nabuhat naman na ito. Napakpok nga mo. Napakpok nga ka. Nabuno. Amul at pero po sila hindi naman ito kaya. Disgrasya, good luck. Disgrasya. Bakit naman ito po sila. Good man na ito. Makakasarin na ako mga torture. Pagin, hintan naman ang babantay. Babatang naman sa Lipin na. Tungod ng talisangan na naman nalisang na kami. Nung natusok naman ni Kalawas, kaya di naman gusto, mabalikan talaga kami. Hindi naman ito gusto. Pero, pwede naman ito. Nagkarawatan naman ito. Pero ang mga kasing-kasing, self-defense na po kami. Self-defense. Nanarubira naman, papatayong kami. Gilat naman gusto at ang pamilya madamay. Isa buhol, buhutan ito. Grab, buhutan daduro. Kumita ka mga attorney. Siyempre, malaot-raot ako yan ngayon, tubangan. Tungkol kayo, nabuhat na nito. Nabuhat na nito, mga time, pero attorney.

0: pono pono na lewat kami kada pagkakataon ko ito bubayawan ako macha nakapain mo na ako kaya nakakawal yung mantiga ahit na yan at tulad ka tayong matawin na puno puno na ako lewat pamilya ko kasi yung trip niya papubos ng kami kaya gums hindi ko maaaraw ng mga gums hindi na ako niya papapatay ko ako kung mabukos ng pamilya naman to naitabo na to.
1: Okay. Gagwa ka kay Pipe Eric, gati ginbutangan galing na tape ang kamot ni. Ginrelease na nila actually. Kay papabuyan na. Ugaling may gibuyan nga tinaga, suno sa iya, ining former vice mayor, siya papatay, takakaupo, di mo bilog nga pamilya. Tingiya ko no, hindi abad.
2: Self-defense lang
1: yun. Mag-una ka, unahon ka lang namo, ni magamuna gali. So dito na, ka naglunta, tinisinente, pinokpok sa dumbbell.
2: Pinokpok niya. Dito nag-away na sila.
1: Kaginbo no.
2: Tapos ang pick-up, kaging gamit pagtabok tong hambag
1: lang
2: na Toyota. Iya to ginbakalya sang May 2025.
1: Ila gito ya personal.
2: Iya gin personal.
1: Tapos atong salakyan,
2: Ang auto hindi pa naton ma-establish kung kay sino to.
1: Iya iya sa napatay o kung whatever, pero mabalanta na, no? So tanawon tang duga nga investigasyon.
2: Gamay pa si Real Jan sang bata nila. Buwas ipakita ta niya.
1: Buwas ang na, ang bata tabunan ta lang.
2: Ang asawa niya. Taas galit ni si Kwan, si James Taboy ni.
1: May tsura, may purma man tao, no?
2: Taas tao, dako.
1: I-check ko si Wilson, lipot lang, preliminary lang taanay, no? May problema diri sa Dalan Lacson. By the way, sa mga friends na sa Basiwa, gabulig kami sa inyo, ha?
2: Make your life easy.
1: Ginabuligan naman kamo. Kahit number one, busy. Siguro ka muna sa opisina nyo. Hindi nyo na makita nga may nagatulubod nga linya katubig. Basiwa ay balagalagaw ang maintenance crew. Kami na lang, hanay, ma-report sa inyo. Ang purpose is to make you aware nga may amuning mga problema.
2: Correct.
1: Ang aton, ang reason nga ginalanis kahanginan, we wanted to be part of the solution. We don't want to be part of the problem. Na, amo niya nga ito, gusto.
2: Correct na.
1: Solusyon niya nga ito, gina pa ngayon. So, ano doon ang sitwasyon na zon?
3: Lord, Diyos ko, kaya del dyan.
1: Itong grabing itrada.
2: So good ba lang?
1: Itrada pa lang.
2: Wilson, ano?
1: Ah, ate, mag-amo niya.
2: May marking naman.
1: May marking na.
2: May yellow na.
1: Sagsan ulan ni kimarkingan?
3: Lala, pag ina kaya del dyan.
1: Pero sagsan ulan naging markingan, son? May marking na ng yellow basta may marking na balik na nila.
2: Saan pa?
3: Tanawa pala kay Father John, may fault line sa tunga sa Dalan. Kasi ang fault line yan tubig nagagawa.
1: Okay.
3: Ang buho.
1: Dosi katin-katin ka, Permi.
3: Apat, lima, anong, pito, walo, sampulo, unsi, dosi, trisi, katorsi, ikse. Kinse ka mga buho-buho ang...
1: Isa na nayabot na balon si Nakipa Wilson, the entire line sang linya da, may buslot?
2: Di in the pit, na-establish sabi ng area, di in the pit.
1: Location?
2: Location, ay para makita ta. Ipasaka ng kamera para makita tang dalan.
1: Mas dami kung may mga tao ka na interview. Okay, amon na sila. Di na kalugar?
2: Do sulod-lon eh.
3: First street,
2: ining
3: Lacson Street, first street.
2: First sa may SSS, the pit.
1: SSS, okay.
2: May SSS, the pit. Okay, klaro. Tira. Sige.
1: Ang may nga tao, na pwede ba sugilanon? Para at least mapaplastar abis sa ila?
2: Dumiga pa, ipay sa imo to suno?
3: Pinatindugan ko, danlog ni kay Lumot. Maka Japon, may senior citizen nga nakadanlog.
1: Uy, basta mo na gani, kag ipay ba, so, tao na yun interview. Takay ba si Masalaan sa Masiwa, kita ka reklamo, bla?
4: Oo, kadugay na nito, nagamo na yung danlog, di o, kalagyan.
1: Nagamo na yan.
2: Para na.
1: Doon ano nakalawig?
4: Oo?
1: Ano nakalawig?
4: Kasi
1: anong problema? Sinagiri,
4: ma'am.
1: Dapat
2: yan,
4: ano,
2: damo
4: nilagyan.
2: Lug, nakalabay.
4: O kaya
2: hindi kami lagyan. Pilumot
1: ng
2: kay Pabirke. Siya
1: dugay na gurun.
2: Kurit-kuritan lang.
1: Sa ano sila, tabison, do ano na nakadugay? Isak bulan, duak bulan, ano?
3: Ano na may kadugay? Ano na may kadugay?
4: Sobra? Kung hindi niya madula, yan, kung iwag para diyo ni sila yan.
2: Oo. Dali lang. So, relax na nice na ni Mami.
1: Mami!
2: Ano ang specific address sa lugar? Diin ini.
3: Diin ini gani, ma'am.
4: Barangay 17, First Street, Lacson.
1: Barangay 17, First Street, Lacson.
2: Kilid SSS.
1: Ano kalawig na inakagapuswak ang tubig danay?
4: Pama 1 month na ni Guru, sir.
1: Sang san o nyo naging report sa Basiwa Prime Motor?
4: Sa pag-reading sa Brasang Basiwa, di? San o katuya?
1: Tisubong na may nakita kami ng markings ng yellow. Sang san o na nilagin markingan?
4: Wala mo ni marking yellow.
1: At tutub lang aro?
4: Aba siguro sila na guro. Ang mga guro eh, pagkatsunga di pag-reading guro. Wala mo yung sigla eh.
1: Wala may, halin sa pag-correct, saan mo sila last nag-reading kanto da?
4: Sandaw, May? June?
1: Ti mga kung mo kipay, Eric, June na. Sobra naman sila. Ti nanay panawagan, Dabi, sa Basiwa. Ipanawagan sila kay Karugod Tubig da.
4: Dahil nang bala nang Basiwa nga kaya ano, kung ano nila ni Dio, ilan ni aksyonan ti Tani. Okay, sa baha, nag-i-jerry ka dan vlog pa.
2: Sige.
4: Tayo.
2: Sige, sige. Okay.
1: Sige.
2: Balikanta na, buhas ko rosuna.
1: Son, balikanta, buhas son. Isa-isa on na. Tingwa, eh, bisitahan si Basiwa Promoter, ha? Alang-alang na kami, tita, tiyempo, pero buhas, tagaan mo na atensyon ni Kipay Eric. Basiwa, our friends in Basiwa, please. Para sa inyo ni, ha?
2: Okay,
1: para sa inyo ang laban na ito. Ha? Okay, thank you na, son.
2: So, thank you na lang, son. Alang-alang na kita, son.
1: Lumuto na gidyo.
2: The West Philippine Sea.
3: Sa patrol, si K5 Vincent Corralde na naman si K5 Wilson Viviana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko sa Kalingawa sa Negros, K5 News.
1: Amat sa ibo, K5 Wilson, na lumuta na. SSS, First Street, Barangay 17. Abo na matas ang K5. So, bantihan natin by tomorrow sa pangalan sa mga technical partners with our CEO and President, Doc Rabil Uy. Ako naman si K5, Elgin Castanio.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
5: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
8: I agree.
9: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
8: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
9: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
8: Musto.
9: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
8: Kadaghana.
9: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
8: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
9: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
8: O kana.
9: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
5: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapali sa mga butika.
8: Usahay dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
9: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
8: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom, pag-alak,
9: pagparilyo,
8: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C isip superior source of antioxidants.
9: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
8: Oh.
9: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
8: Kadagan.
9: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
8: Oh.
9: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
8: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
9: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
8: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
9: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
8: Ayaw, abusuhan.
5: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Victory Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. Sa DTX.

0: eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Excel food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
10: Food Supplement for Men.
11: Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasan ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Borden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports. Ngayong Sabado na, alas 6 ng gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
16: Kining tulumanon, hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500.
13: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
10: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
17: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super anti oxidant, magbiti siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
17: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao o mamatay, bisag-unsaon imo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
18: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
17: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
18: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
17: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
18: Mm.
17: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
18: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
17: Mm.
18: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
17: Mm.
18: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
17: oh,
18: ga-exercise sila. So kung
17: wow,
18: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
17: Mm.
18: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
17: Oh.
18: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
17: Sobra na.
18: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
17: Oh.
18: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
10: DTX 500.
19: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og imong DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500.
1: Mapalis sa mga butika.
17: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
18: Mm.
17: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
18: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
17: No,
18: aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
17: Mm.
18: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
17: Oh.
18: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
17: Mauna.
18: Mopay pag-address clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mupalit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
17: Correct.
10: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
10: MITC ang
0: alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong, ubusahay, muhanap ang akong panglantaw. Disulay ko ang tumad, may TC. Tulok kapsula sa Oska Adlock. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
0: May TC! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Ayong adlaw, Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Maying adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
17: I agree.
18: O sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
17: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
18: Mm.
17: Impotence o sterility.
18: Mm.
17: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
18: Makahimog bata.
17: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
18: Monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
17: Gusto.
18: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
17: Kadaghana.
18: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
17: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
18: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
17: O kana.
18: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
17: oba
18: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
22: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayog duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
17: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
18: Correct.
17: Para makabuhat og bata ang lalaki.
18: Mm.
17: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
18: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count,
17: mm.
18: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
17: Mm.
18: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
17: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
18: pag-perigarilyo,
17: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
18: o
17: dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
18: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
17: Oh.
18: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP.
17: At
18: muinom, manigarilyo, magdruga.
17: Kadagan.
18: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
17: Oh.
18: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyod ay.
17: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
18: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
17: oh.
18: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
17: Kana.
0: DTX 500!
23: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
18: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
17: Mm.
18: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
17: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
18: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
17: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
18: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
17: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
18: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
17: True.
18: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
17: Exercise sa kama ba, Doc?
18: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
17: Oh,
18: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
17: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
18: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
17: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
18: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
17: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
18: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
17: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
18: Oo, nindot na.
17: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
18: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
17: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
18: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
17: No.
18: DTX Premium Coffee for the best experience.
17: Mm-hmm.
18: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
17: ga-detox ka pa!
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
17: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
18: Nga naman, Sir JP.
17: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
18: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
17: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
18: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
17: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
18: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
17: Gusto.
18: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP. Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuong nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Mo po na sa D3. Hmm. Gusto ka mag-upgrade, D3 bayo ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. Hmm. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
17: Oh.
18: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years.
17: Hmm.
18: Nga naman, tungod sa monolaurin. Oh, ang monolaurin wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 bio. Ang monolaurin pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus.
17: Mm.
18: Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus.
17: Mm.
18: Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
17: Correct.
3: D3 bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
17: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
18: wala natakdan.
17: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
18: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
17: Unya.
18: Patay ang virus, Sir GP.
17: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
18: sa D3 bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay.
17: Hmm.
18: Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
17: Correct.
18: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
17: Asa?
18: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3 ang MCT.
17: Okay.
18: Ang medium chain
17: triglyceride.
18: Diretso na siya nga mahimong
17: energy.
18: Buhatong energy. Sir GP.
17: Mm.
18: Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
17: Empty stomach, dok.
18: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
17: Mm,
18: hatagan kanya og energy or kusog.
17: Wow.
18: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
17: Oh.
18: Nara na sa D3 bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
17: Muna'y dapat target
18: ang
17: ko
18: na D3 to. Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
17: Muniwang day ka.
18: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
17: Wala.
18: Wala, John.
3: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
18: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
17: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
18: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
17: Perfect.
18: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
17: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
18: Hala? Tay, pwede ka na.
17: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingo jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
18: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
17: Aha.
18: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
17: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
18: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
17: Lami.
18: Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
17: Gusto.
18: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
17: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
18: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
18: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
17: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
18: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir JP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
17: Wow.
18: 8 to 10 hours, walay bayan.
17: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
18: Nindot jud ang D3 Bio, Sir JP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
17: Murag na anatanan.
18: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir JP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
17: Doc, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
18: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
17: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
18: Uy, pampatulog na.
17: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Oh, nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
6: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
18: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir JP.
17: Unsa man na, Doc?
18: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir JP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
17: Ay, dili, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
18: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
17: Correct.
18: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir JP. Dietri.
17: No.
18: Tagpilagan niya ang tag 14 ni siya.
17: Ang Dietri Bayo.
18: Tapos ang Prin Dietri, murag tag Gisra tingalina. Oh. Derera kus tag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material anang vitamin Dietri dili na drigikan.
17: Correct.
18: Ang Dietri nga naas Dietri Bayo gikan na sa US.
17: Mm.
18: Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og Dietri, wala man BCO dagway. Mm. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
17: Gusto.
18: Ang BCO sa US gikan po na nato diri.
17: Mm.
18: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
17: Correct.
18: Nga pag inom ni mog Dietri Bayo, diha dayon maayo ang imong katulog.
17: Mm.
18: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
17: Mm.
18: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Dietri Bayo Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
17: Uh-huh.
18: Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bayo.
17: Mm.
18: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong Prin Dietri? Naabay BCO?
17: Wala.
18: Pero ang among BCO na ay Prin Dietri nga pakapin.
17: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
17: Ayawg abusohon.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Papalit sa mga butika.
5: Malaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin.

0: coconut oil nga naa sa D3 Bayog wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mugamit ka og D3 Bayog sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bayog Sir JP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bayog ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
1: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaut Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pundo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura sila mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
0: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusoho.
2: D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: og pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, kinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
7: Ako si Rosan, bau akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami gidang extend.
0: Extend food superman for men.
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat, pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C! Mag Mighty C na!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics! Makabuling sa

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: Hey! Jake Shaw!
7: Jake Shaw!

0: manahimik kayo, walang makakapigil sa amin.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Oh, si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Taso dahil kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
4: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
5: Nanormal lang akong blood pressure.
3: K3 Bio.
2: Ang K3 nga may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung ay K3.
3: Papalit sa mga
2: butika. K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: nadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
0: Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Orden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports. Ngayong Sabado na, alas 6 ng gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Stable sa serbisyo publiko, 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Maingod to mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tournament. Adlaw karon nga Webes. Hulyo 2, 2025. Pero sa ngalan naman sa tibok puwersa nga naglangkob diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon, ingon man ang 95.7 K5 News FM sa San Carlos, og ang 87.9 K5 News FM sa Gihulnga. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
1: Alright, bangod to mga ka K5 onya sa tanan-tanan ng mga taga-syudad sa Canlaon. Happy 59th Charter Day Anniversary. Nagasaulog karon si Saka Simple nga kasaulugan. Mga ka K5. Okay, check na to karon na ganoon guys si ka K5 Elmer Sagang. Ang update mga ka-K5 sa mga kalambuan ng subdiri sa syudad sa Canlaon. And the same time, mayong udto sa 12 ka barangay, labi na diri sa tuang mismo sa barangay Panubigan. Mayong udto man sa mga taga-barangay Mabigo and diri naman sa may Linothangan. Mayong udto po diri sa may barangay Binalbagan, Budlasan, Bukalan, Malaiba, Bayog, Aquino, and the same time, din naman sa may barangay Pula, good morning. Sa ato naman ng mga K5 solid supporters, mayong buntag. Ibanguna ni Press Roger Villando, Vice Malibik de La Paz, og Ma'am Giselle Pasinabaw, og sa ban pa nila ni Ma'am Vanjie Impik. No, mayong udtok ang Ma'am Marfel Sibalyos. At the same time, sa tanan-tanan, karon nagadugay ako ning panamyawa na. O niya, dali naman sa may KSS LMI, lead by Pres Mador Flores, Ma'am Amigin Delos. And the rest, mayong udtok karon taran. Sige, o niya, sa tanan-tanan nga nagapamati dali sa syudad sa San Carlos. Mayong udto mga ka K5. Kumusta sa atong mga suking at tigpaminaw? Okay ba tong charter? Enjoy bisan maman nga may hulgas pag ulan. No? Sige, onya ari sa ta mga ka K5. Sa ato ang mga headlines, kay right after sa ato ang headlines, ako asang ipadungog, ipalantaw kaninyo kining conversation. Kining conversation between sa isa ka bata o sa iya mismo nga inahan regarding na sa kining ginatawag nga influensya mga ka K5 kining mga online games. Now, let's be specific. Kay mapiktuhan po taong uban nga online games mga ka-K5. Kanilahi, no? Morning atong i-share usa na ko ni Ilaygay diri mismo sa to sa kanginan. May nang makita og madunggan ninyo ang conversation nilang duha. Para at least ma-aware mga ka-K5 ang atong ginikanan nga abi na to, lipay na ta kay ang atong mga bata gitagag cellphone, gipalitan ninyo og cellphone. Without knowing nga na-twist ang ila mismo nga panghuna-huna. Basi unya, kanapay mahimong meet sa mga ka-K5 sa iyang kinabuhi. Basi kanapay may mahimo nga rason nga maglain iyang pamatasan. May gani kini na napakgang sa ginikanan, napakgang sa inahan. So moni karon dugay-dugay pamati, standby lang. Kay may ni inyong makita mga ka-K5 madunggan diri sa radyo. But before anything else, I would like to greet

0: I-greet na ako mga ka-K5 sa isa ka happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday!
2: Happy birthday to you.
3: How old are you?
2: Happy birthday.
0: Happy birthday sa atoang station manager, sa atoang mother station, ang K5 News FM Bacolod. Si ka-K5 Rods Palma. Pang SM, happy birthday ah.
2: Kombidado ang may baon.
0: Birthday lang tanin, no? Wala lang dungag guys sa edad. Gika na diri sa K5 News FM Canlaon, K5 News FM San Carlos, K5 News FM Gihulngan, kanimo SM Rods Palma.

0: Sige, alas 11:24 na.
1: 11 Mbps. Headlong.
0: Sa ato naman nga mga headlines.
1: Headlong.
0: Charter day sa Canlaon, karong adlaw gisaulog sa simple og makahuluganon nga aktibidad. Bago naman nga LDRRMO Operation Center sa Canlaon, ingpit nang gibuksan o gisubhan. City Health og Sakasan, daog naman sa hot contest sa ika-66 nga Charter Day sa San Carlos. Samtang most wanted sa Region 6, natikma naman sa may manhuyot. Sa sinulog di Tanhay og Budbud Festival highlights sa fiesta sa Tanhay City, Negros Oriental. Samtang 14 ka pulis sa Negros Oriental gipasinungga naman sa Provincial Peace and Order Council. Sa lain pambalita, ari naman ta gidadahang tigpayot sa legal nga droga. Sikop naman sa Sikihor PNP. Sa probalita sa regional, grade 10 nakuan og armas og mga bala sa eskwelahan sa Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:25 na. Misyo tang. Others na kay ka ba? Sorry, Drigo. Mga ka-K5, ang atong tulumanon gipalihuhan sa DTX 500, ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. O ang ato ang Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape nga may stevia. Pangunta tabang ni sa may mga diabetes. Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. O ang ato ang DTX Liniment Oil. Are gusto ko mga kakaipan. Antawa o, may nadakpa na naman nga na nagbit-bit og armas. Gisugdan na yun mga kakaipan, pero without knowing nga may nauna pag yun ay nginitabo before. Katong sa Cavite, nga una is gidunggab ang lalaki. Dayon gisundan din mga kakaipan nga kining isa ka higher grade, gisulod ang kwarto sa lower grade. Nya babay pag yun ang suspect, gipang duslak. Diri na lang natribukar pagkaitabos takloban within tulo patay. After na nagsagunsunan ang gawas na mga ka-K5. Now, isa sa ginalantaw sa ako dili ko kumbensido. Pero sa uban, usa sa ginalantaw ko no, kining regarding na kining online games. Online games mga ka-K5 nga may mga violenting atima. I don't know ah. Kay na may mga online games mga ka-K5 nga dili siya violente. Nay power power. No, nay mga power power. Pero kani, lahi manggod kay marasyag ka ng simulation type. No? Simulation siya. Daw merong ikaw gadala mga ka-K5. Now, it happens nga na-shock ang inahan. Kay iyang bata nga gamay mga ka-K5, nagdula ani, natingala siya nga may gihimo. Which is very unusual. So karon, ato aning ipakita ninyo, gani, gigilay man jud gani ni sa ginikanan, sa inahan mismo. This is for awareness. So standby, dara na mga ka-K5, kay ako aning i-play para makita man ninyo og madunggan sa radyo. Ha? Regarding na mga ka-K5, nining nahitabo sa isa ka bata. Ari o, ari mga ka-K5 ang iyang Facebook live.
2: Hubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad nung short mo? Bakit?
3: Napatask sa akin.
2: Ha?
3: Napatask.
2: Task mo? Saan mo task?
0: Roblox. Ipatask.
2: Sa Roblox? So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
3: Naghubad siya ka, nagtatalon.
2: Huhubad ka, tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
3: Si James.
2: Sino si James?
3: James.
2: Ano nakalagay?
3: James 489.
2: James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka, tapos tatalon ka, ano mangyayari?
3: Trophy tsaka next stage.
2: May trophy tsaka may next stage.
4: Tatakot ka? Tatakot ikaw? Buti, buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Huwag kayo na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
1: LOVEN MBPS.
0: Okay. So, there you go. I-background lang. Ay na lang siguro, Carl, kay Kuan Rabay. Anyway, gipost mo na si Inan, pero mas much better nga to ang i-quanjud maayo. No? Sulantawa! Ang gihimo mga ka-K5 sa iyang kadula, siguro, ilahas siguro ni nga leader-leader nila, nga gipatask, pasabot, may ipahimo ba? No? Ipahimo sa user, tapos para maka level up, no, next stage dayon may trophy. So kung ang kining nagsugo medyo gulang-gulang niya gamay, pero ang kwan na gyud is mura siya kanang a sort of bully lang. Bully lang, ha? Pero what if mga ka-K5 nga makatunong sila og kanibitawng lain nga user nga dako na nga may demonyo yung pangunahuna? What if? What if mga ka-K5 nga musugo na ron nga kwa atong armas, pangitag armas or pangilog og armas, pangilog dira og unsay himuon nimo or kaha ka ng hait nga hinigiban ba, unya duslak ka imuhang kuan, ang imuhang gikalagutan nga tawo. So dira, posible. Labi na kung ang hunahuna sa isa may ganini, maragwa pa kanina kwan. Na kwan ang yung utok regarding sa games. Narabay uban mga ka-K5, kabantay mo. Mga ginikanan, pamate. Obserba rin ninyo inyong mga anak. Obserba rin ninyo inyong mga anak, mga apog, unsa diha. Diba kabantay mo, magdula gani na tawgo ni mo ang uban masuko. That is an indication mga ka-K5 nga nalulong sila sa gaming. Kanibitawng imuha nga ilahang nga intention nga mo excel mga ka-K5 sa ilang gidula. Ang uban mahulog siya og kanang realidad sa ilahang nga pangunahuna. That's why they are going to do whatever it takes para mo excel, makuha nila ilang purpose o makuha nila ilang katuyuan. Nga for example, mutaas ilang level mga ka-K5. Ha? Money ang mga kuan? Mga unsa to gani? Hala. Mga task. Iano ko no, i-screen capture ko no, Carl. May na makita nila, imo din ni siya, oh. Hala. Grabe og kuan sa. Grabe nila og kanang kuano. So may mga task gini siya, Carl. No? So, task complete. Congratulations, you have, ano to? You have you have received 210 tokens. Ooh, sa panalain. Visit the ice cream shop, go to jobs and visit the school. No? No? Kani, paminaw na ako ka K5 Carlo, kaningunani nga mga task. Task ni siya sa computer. Kanabitang ipahimo nila. Kaning school, dito ni siya nga school ra sa dula. Oo, dili ningon mo ato kag school dari sa actual. O, kani siya nga mga task is definitely sa dula ni siya. No, namang good na eh. Sa kwan pa na, murag ilaha bitong may mga tasking na dira. For example, la, sa dula ron, nakasak sa isa ka area sa gidula ni mo. Now, karon kay ang task dira, pangitaon ni mong simbahan or pangitaon ni mong eskwilhan, visit the school. So, imo po nang dalon ng imuhang tao ni mo, imuhang sana user dito sa school, pakabuti mo dito, may tokens ka. No? Galing lang, kining kitawag nga interactive mga ka-K5, ka-K5 Carlo, nga may user to user na. No? Nga maingon na rong user nga gusto ka, ganahan ka nga, ganahan kag 10,000 tokens, may task ko ni mo. Ang task ni mo, ato adito imong silingan utangi na. Diba? May ingunana nga sistema, like for instance, sa katong bago na itong i-play. Which is, according pa mga ka-K5, nga gitahasan siya nga maghubog purol, magambak-abak. Ha? So what if mga ka-K5, violente ka ron? Katukan eh, kuhan pa to eh. I don't know kung may video. May video ni Carl? Naaguro o, user? Ha? Nga kanabitaong, kuan? Kanabitaong ikaw mismo user ka? So, patapa, ipatahas ni mo niya, tagaan kag link, dito ni mo isend. Ayun na ba? No? Nasila yung mga, kuan, mga ka-K5. Kay kinira ba? Dili, matawag na ito nga coincidence, mga ka-K5, pero may mga yun ay tabo po susama na ini. Nga mga mass shooting dito sa uban nga mga nasod. Ha? Oh. So, ako alang hangyo mga ka-K5 kay ningon sila nga maraglisod sila nga mupaban ani pero pwede ni iban. Giwala na gani sa Play Store, di ba? Oh, giwala na sa Play Store kaning Gurbax. Oh. Giwala na sa Play Store. So karon kanang dalurana ninyo ba problema na kanarga pun sa website. No? So, ang may tabo ani mga ka-K5 proper parental guidance. Pasabot ana, kinanglan mga ginikanan, if especially ang inyong mga bata is below 18, dapat gina-check sa ninyo ang mga cellphones. Ah, mga cellphones. Cellphones sa inyong anak, i-check na. Kay basig na na yung mga kabuang dira. Ah, i-double check na ninyo. Dili pwede nga ato ang kanabitaong i-ignore lang or konsentihon lang nato. Nya pag-abot sa una-unahan, may nga buutan ni kong anak. Pakamatsyan ko ni mga ka-K5. Pero wala ka balo ngayang anak, basi bully. Diba? Wata ka balo, anak. So, at least makuandaan. Or probably, basi mong anak na biktimas bully. Dito sa makakuha og kanang atensyon sa games. Kaya mga kuyog, medyo mo na kabantay mo kanabitaong reciprocal karba. Dire sa tinuod nga kinabuhi, kita ra kitay daog-daogon. Ha? Kita ang yaga-yagaan. No? Nga pagkita, uy. Si Damulag. Uy, si Kulaknit. Ang naman kay Marampong Kulaknit. Ang uban mga ka-K5, kanang taugon kag unsa dira. Ako bitaw sa una, gitawag mo kong Pikoy. No, nawa raman. Diba? Pero lahi man ang angga-angga nga marag kuan-kuan, sangod-sangod, lahi po nang kanang yaga-yaga gyud nga murag ma-down ka ba? No? So, sa aktual nga kinabuhi, naay mga bata nga gidaog-daog. Pero on the digital world, pamati ha, nadri ang twist. Sa digital world mga kakay-five, hero ni sila. Labi na ko itong maayo mo kuan, maayo mo dula, grabe na makadula, tagas na kag-level, no? Unya, tanan nga mga user, gusto nga mo makigdula ni mo kay kung makigdula ni mo daog ang inyong grupo. So dito sila na makakuha og simpatiya, dito sila makakuha og strength, kay lagi dito, kung dito sila, sila dito ang powerful. Pero on the actual world, on the actual living or life mga kakay-five, ginadaog-daog sila. That's another thing. Because, as for myself, sa kuwa mismo nga mga pagtungkad mga kakay-five, the anti-bullying sa karon, mostly, that is only for compliance purposes only. Ah? Ngano makaingon man ko? Compliance ka para lang gud kay may anti-bullying, maunay nga kuan sa eskwelahan. The question is, ang question is, may gihimo ba mo nga inisyatiba in order to monitor nga may mga bullies, mga kakay-five nga pwede nga mahimo nga kay di man pud pwede nga kinahanglan may complainant. Kay katong complainant, basig mo po doon niya'y gukdon. Kanang bitong may mga kwan ba muda, suggestion box mamudira. Kanang kinanglan, isulat lang kung unsa na itabo, tapos di lang panganlan. Una na ba, mga inisyatibo, mga kakifeb, not just by maghulatang na ay mo report, maghulatang na ay mo kuan or whatsoever nga himuon na to para malikay na. Diba? Kay kalabanan usani sa ginakwan ni ginalantaw nga factor, isa sa mga factor ha, sumuna mga kakay-five, kinanglan paliguno, not just by dili enough para nako, dili enough nga iban lang ni ang games, dili enough mga kakay-five ang existing Juvenile Justice and Welfare Act. Dili enough mga kakay-five just by palinyahon sila kay i-check ang mga bag. Dili enough mga kakay-five by just maghimo tag simulation, maghimo taog ka ng scenario para makuha na, because lahi ang sa actual. The only thing mga kakay-five is money dadig. Ang pinakamayog yun, mitingon ang tibuok komunidad. Meeting ang eskwelahan. Ang eskwelahan mga kakay-five, mupamiting sa tanan nga ginikanan, mupamiting sa tanan nga mga estudyante, dayon naa ang kapitan, naa ang mga barangay officials, naa ang pulis. Para makita nga may pagtimbayayong. Para makaingon po si kapitan nga kinsa may gibuli dire, kinsa may giyaga-yaga Andre, ay sugid na ko ha. At least makita nila nga ang komunidad galihok. Because para na ko mga kakay-five, sa ako ang panglantaw ha, kining mga online games, kining naaka mga panghitabo nila nga mauna, that is only a product factor. Meaning to say, wala na, produkto na lang na. Gasugod yun is the big question, mga kakay-five. Ha? Kung ato ag yung subayon ha, ang dako yun kay nga question is money. Ano man ang personalidad sa isa ka bata? I'm not questioning about the Juvenile Justice and Welfare Act. That is only part na mga kakay-five after nga naitabo ni. Because whether patas anor panupan ang criminal liability sa bata,

lugay na ni may atang-atang. So karon, the bigger question is money. What is the personality sa isa kabata? It will be determined mga ka-K5 by the parents of course. Ano man niyang bata, buutan. Not just by saying buutan ni kay sugog pakabo o kira. Sugoon og kining pa pagpapalit dito mus mutuman ra. Buutan. No. Para go nagbatasan sa tao. Kabalo ba ka Carl nga ang batasan sa tao mugwa kung gutmon? Muna'y pinakatinood. Nga naman, kay gut muna, mag-cross mouth yun ang now. Ha? Kabantay ka, daghan ng nangaguba nga relasyon, ana. Tungod kay pag-abots balay, walilong ag. O, diba? Gutom. The same po na mga ka-K5. On our list, very least, sa itong kinaboy, dara mo gawas ang ato nga personalidad. Now, kudak mo ni kwandra, ginikanan. Not just by, okay ra. Dili, lain. Diba? So, muna dapat himuon mga ka-K5. First is double check sa inyong mga bata. Check sa iyong cellphone. Random. Ayaw king na nga, oy, chiko niya na ko na yung cellphone kang dugay-dugay. Awa, nagipang delete na to. Diba, wag ka kabalo da, senior high mo ang anak. Kuha naman siguro na. Or ganta, grade 10, grade 9. Wag ka kabalo da, ang naanay ng ninghangyo dira nga. Pag-picture ko na doon ka ng ga-brief. Oh, kinabay, nabay ko'y nabalaan na sa una. Diba, wala lang kakuan mga ka-K5. Oh. So, dapat i-double check ninyo ang inyong mga bata. Primarily, ginikanan. Diba? So, kaning Juvenile Justice and Welfare Act, pwede ni siya mga ka-K5 sa ginatawag nga ma-apply ni siya, dapat may ginatawag nga classification. If ang isa ka bata tani nga ginatawag nato nga pre-adult, like for instance minor siya pero pre-adult pasabot ana na siya sa above 15 but not above 15 but less than 18. If ever classification nakahimo siya mga ka-K5 og sa laod nga ginatawag nga heinous crime, murder, rape. Dapat may criminal liability siya mga ka-K5. Sa ako ha, bisag kinsa pa. Basta heinous crime, may criminal liability siya, but during the time nga edad niya, wa pa siya nag-18, sa kwan pa marag kwanon ba kanabitang maghiring siya pero dili siya iipon dito sa kwan. Sakto ning giingon ni Senator Rafi Tulpo nga magtiganag pundo para sa pagtukod og malahi nga detention facility para sa mga CICL or children in conflict with the law. Dalon sa dito. Itipon sa dito mga kakipip sa mga matanon nga may himuon while ongoing ang hearing sa kaso. Pag abot mga kak 518, automatically na siya ginatawag nga murag ng himuon na siya o kining dito na Japon, dito na siya sa pizza, dito siya sa 19 anyos na siya nga pwede siya matransfer sa isa ka regular nga detention facility. Diba? Para at least magkwanji na to nga giproteksyonan na to siya. Because ang gikwandira is kiniraman nga kinibitawng ang ginalantaw sa balaod is kung nakabalo ba kaunsa imong gihimo. Like for instance, kininitabo dito sa Tacloban. Naitabo sa uban ng mga lugar mga kakifeb where

0: kabalo sila nga kung makatiro ka, isa ka krimen. Kung manunggab ka, isa ka krimen. Kung manunggab ka, priso ka. Mito say, you have the idea. Discernment. Sumora na, mga muna yung ginakuan dito sa lain nga na ubang nasod. The discernment. Nga bisan pa mag 12 anyos, naghimo siya mass murder mga kakifab niya, kabalo siya sa ang gihimo. Sumuna mga kakifab, di ba? Muni dapat. Alas 11:50 na, dungag-dungagan na ito na karundag-dugay mga kakifab. Kay napagilain nga ni-approve ang PNP sa kinibitawang inspection sa bag. Mandatory. Lain man po ning sa kining pinugsanay kay forcibly man mandatory. Diba? Ato nang isgutan ko nung gadaga alas 11:51 na. Mga ka-K5, ang stress isa sa dakong factor sa atong lawas nga kita maabdan, mataptan sa ginatawag nga sakit. May ngodto kang Ma'am Vilma, absent ka dosali sa Tubuso. Kiesas Lino Justit Davis, thank you. Tanang taga sikatuna. Oo. Nagatinda subong. Sige ah. May pagpaninda, taridani. So kung ang imong lawas, isa sa factor is stress. Physical stress, psychological stress. Emotional stress, labi na kung kamu mag-away. Labi na kung ingnon kaniya mga ka-K5 nga gimahal ta ka sa pulong apan sa buhat dili. Emotional stress na Carl. Kanabitaong concern sa imuha. Na good morning, good afternoon, ka good evening, ka good night. Pero sa katapusan na balaan mo lang for us a friend. Emotional stress na, Carl. Emotional. May gina-secret ang ato ang lawas nga maka-apekto man siya sa physical. O niya, labi na mga ka-K5 kung ang imong lawas dili preparado tungod kay ang ginakaon mo processed foods, instant foods, mga pagkaon nga may mga preservatives. Natural ang lawas mo. Manay gingon sa kahoy pa na gabok. Gamayng tandog guba. Tapos may stress ka. So ayaw katingala mga ka-K5 nga mo taas ang imong blood sugar. Ayaw katingala nga magtaas ang imo nga blood pressure. Ayaw katingala nga magsigig labad ang imong ulo. Ayaw katingala mga ka-K5 nga kalabanan kalit lang ang lisod ka sa ginhawa. Kulang ka pa exercise. Dapat naka DTX 500 ka. Why? Because ang DTX 500 mga ka-K5, ang atong lawas preparado sa kwan pa, weatherproof, ano pa nga klase nga proof, stressproof, galing because of what we take for how many years, dira na nagtapok sa atong lawas, muna nga huyang. Pero kung naka DTX 500 ka, limpihan ng mga selula para functional pag-usab. Nga kon nga ba, managingon nga, tingala ka, bahalag heartbroken ka, pero tati gutong gutmon ka. No, kaya kanyang heartbroken ko, dili ka gutmon. Ha? DTX 500 lang. Problema sa kwarta. Problema sa imong bana. Problema sa imong asawa. No? Dagal nga problema eh. Pero dapat, stress-free imong lawas kung naka DTX 500 ka. May disugard sugarcane extract nga makapalig-on sa itong lawas, makapamaintain mga ka-K5 as a stress-proof plus ang dahon sa palia nga makatabang to lower blood sugar and the two puros ni mga antioxidant. So dapat DTX 500 mga ka-K5. May kay mong kaong wala kay kuha-kuan pero tungod sige kag stress tingala ka na lang pag-abot mo 30, 40, 50 may nagtubo nga bukol. Mo nang imong ginansya. Pero kung DTX 500 ah, may problema. Available na sa mga butika sa inyong lugar, available na sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center o KSS Stiller. Stand by! Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaut nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno jud ni baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansi nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
0: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inumpon sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na gin mukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy sing maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
6: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Mahigit 200 kaso ng bullying na itala sa mga paaralan sa Capiz. ASF at nakapasok na sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Kaso na African Swine Fever na itala rin sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Mahigit 177,000 na turista bumisita sa Boracay nitong Hunyo. Speed gun, breath analyzer at iba pang kagamitan na iminumong kahing bilhin na upang tugunan ang mga aksidente sa Antique. Samantala, hepe ng Iloilo City Police Station 4 dismayado sa isinagawang search operation sa kanilang istasyon. Scammer queen na retiradong guro muling dinakipa sa kasong large scale estafa. 7.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska, driver arestado sa checkpoint. At 8.75 billion pesos na smuggled na sigarilyo nasabat sa Palawan, 7 suspect arestado.
1: YEC Network News. YEC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 200 kaso ng bullying na itala sa mga paaralan sa Capiz. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Roald Villarreal.
7: Umabot na sa mahigit 200 kaso ng bullying ang naitala ng Department of Education Capiz Division. Base sa datos, sa nakalipas na 3 school year hanggang itong taong kasalukuyan, 100 na ang naitalang kaso ng physical bullying, 46 sa social bullying, 35 ang retaliation, 20 ang kaso ng cyberbullying at 1 kaso ng gender-based bullying. Kasunod dito, ipinasiguro ni DepEd Capiz Schools Division Superintendent Dr. Ruel Bermejo na istrikto ang ipinapatupad na Child Protection Policy at Anti-Bullying Policy sa mahigit 400 na pampublikong eskwelahan sa lalawigan. Ito aniya ay ipinapatupad sa tulong ng School Governance Council, mga magulang, alumni at iba pa. Mabilis ang pagtugon ng bawat eskwelahan sa lahat ng kaso at uri ng bullying at ipinasisiguro ang pagbibigay ng suporta, protection at intervention sa mga biktima ayon pa kay Dr. Bermejo. Hinihikayat naman ng opisyal na huwag mag-alinlangan ang mga posibleng biktima nang magbigay alam kaagad sa mga guro o opisyal ng paaralan sakaling sila ay mabiktima ng bullying upang kaagad na matugunan.
8: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YEC Network News. YEC Network News.
6: Samantala, ASF nakapasok na sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5, Shara Humilio.
9: Kinumpirma ni Governor Manuel Sagrabaria na maalaga ang baboy sa bayan ng La Libertad ay nagpositibo sa African Swine Fever batay sa mga resulta ng laboratorio. Iminumong kahit ng mga paunang pagsiyasat ng virus ay nakuha mula sa mga scrap ng pagkain na dinlang mula sa isang kalapit na lawigan at ipinakain sa mga baboy. Dahil dito, inutusan ng gobernador ang Provincial Veterinary Office na paigtingin ang mga inspeksyon at pagkuha ng mga sampol ng dugo sa mga kalapit bayan tulad ng Sibulan at Amlan. Hinikayat din ni Sagrabaria ang lahat ng mga magsasaka na pansamantalang itigil ang pagpapakain ng swel o lamaw sa kanilang mga baboy upang maiwasan ang higit pang pagkalat ng sakit sa loob ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sierra Marie Humido. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
6: Gayun din kaso na African Swine Fever na itala na rin sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Balita atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
10: Naapektuhan na rin ang African Swine Fever o ASF ang mga baboy sa lungsod ng Bacolod. Nadetect ang kaso ng ASF sa Bacolod matapos isinailalim sa testing ang apat na mga buhay na baboy na mula sa Barangay Alihis at Barangay Takuling. Ang Bacolod ay isa sa mga lugar sa probinsya ng Negros Occidental kung saan na itala na rin ang kaso ng ASF. Ayon sa Provincial Veterinarian Office, umabot na sa 1,902 ang bilang ng mga namatay na baboy sa Negros Occidental dahil sa ASF. Ngunit may kinatay din umano at ibinenta dahil sa takot na maapektuhan ito ng African Swine Fever. Noong Hulyo 25, na itala ang kaso ng ASF sa 12 lugar sa probinsya ng Negros Occidental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
6: At sa iba pang detalye ng balita, mahigit 177,000 na turista bumisita sa Boracay nitong Hunyo. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
11: Naitala ng Municipal Tourism Office ng Malay ang kabuang 177,228 na tourist arrivals sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 30 ngayong taon. Batay sa inilabas na datos ng nasabing opisina, pinakamalaki ang bilang ng mga domestic tourist na umabot sa 158,684. Samantala, nakapagtala rin ang isla ng 15,165 na dayuhang turista habang 3,379 naman ang bilang ng mga overseas Filipinos na bumisita sa Boracay sa loob ng naturang buwan. Ayon sa Municipal Tourism Office, umabot sa 177,228 ang kabuang tourist arrivals noong Hunyo na nagpapakita ng patuloy na pagtagsa ng mga bisita sa kilalang tourist destination sa bansa. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Malay at ng tourism stakeholders ang mga turista na suportahan ang mga programa sa pangangalaga sa kalikasan at sundin ang mga umiiral na regulasyon upang mapanatili ang kagandahan ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Samantala, speed gun, breath analyzer at iba pang kagamitan na iminumungkahing bilhin upang tugunan ang mga aksidente sa Antique. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
12: Tinalakay sa isang joint committee hearing ng Peace and Order and Public Safety at Transportation noong Martes, Hunyo 30, kasamang sangguniang panalawigan members sa LTO, HPG, PNP, PDRRMO at iba pang mga concerned agencies ang pagpapalakas ng provincial ordinance upang maiwasan ang aksidente sa kalsada sa Antique. Sa paningam kay SP member Vince Piccio, kanyang ipinahayag na kanilang iminungkahi na bumili ng mga kagamitan tulad ng speed gun upang sukatin ang bilis ng sasakyan, breath analyzer upang malaman kung nakainom ang driver, pagtatatag ng mga command center para sa pagtugon sa mga insidente sa kalsada at iba pa na kabilang sa iminungkahing budget na 5 million pesos. Ayon kay SP Piccio, naghain din sila ng kahilingan sa DPWH kaugnay ng kawalan ng mga road signs sa kalsada at ng mga poste sa gitna ng daan na hindi pa naaalis na kabilang din sa masanhi ng aksidente sa kalsada. Binigang din sa pagdinig ng komite ang kakulangan ng wastong pagpapatupad ng mga patakaran sa trapiko at pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno tulad ng mahinang paggawa ng kalsada. Sinabi rin niya na batay sa hepe ng LTO, bago ang Oktubre 2020 sa East magkakaroon ng tatlong deputized PNP personnel sa bawat munisipalidad ng probinsya na magjujuti. Nabatid ng mga pangunahing sanhi ng mga aksidente sa kalsada sa Antique ay nasa ilalim ng impluensya ng alak, human error at mga menor de edad na driver. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News. Samantala, hepe ng Iloilo City Police Station 4 dismayado sa isinagawang search operation sa kanilang istasyon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5 Kim Caluyo.
13: Dismayado ang hepe ng Iloilo City Police Station 4 na si Police Captain Ryan Cris Inot sa isinagawang search operation ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ng Philippine National Police sa kanilang istasyon Hulyo 1 ng hapon. Ayon pa kay Inot, naghahanda sa nasabing panahon ang kanilang mga operatiba kasama ang mga barangay officials at media para sana sa bypass operation nang bigla na lamang pinasok ng IMEG. Dagdag pa niya, kahit walang search warrant o warrant of arrest, nagsagawa ng searching ang IMEG sa nasabing police station dahil may hinahanap na ex-police na wanted person na di amunay nasa kanilang estasyon. Pinadapa, dinesarmahan ang lahat ng police ng ICPS-4, kabilang na ang hepe. Tinutukan naman ng baril ang barangay official at ang reporter ng K5 News FM Iloilo na si Aaron Lloyd Refoyo. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Iloilo City Police Office o ICP PO ang mga legal measures kasunod ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: At scammer queen na retiradong guro muling dinakip sa kasong large scale estafa. Balita hatid sa atin na K5 Dan Chavez.
14: Arestado sa ikatlong pagkakataon na ang tinaguriang scammer queen na isang retiradong guro sa siyudad ng Ilagan sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 17, City of Ilagan, Isabela sa kasong large scale estafa sa ilalim ng criminal case number 12210 at walang piyansa. Kinilala ang akusado na si alias Joy, residente ng Villa Jesus sa Barangay Bliss Village, Ilagan City at ilang beses nang nadakip sa apat na kasong cyber libel, dalawang counts ng unjust vexation at habang nasa piitan ay muling nadagdagan pa ng panibagong dalawang counts ng estafa na isinilbi ang warrant of arrest nito sa loob mismo ng kanyang selda sa BJMP Ilagan. Nag-ugat ang lahat ng kaso ni alias Joy sa usaping panghihikayat nito sa mga tao na lumaohok at sumapi sa pamamagitan ng paglagak kanilang pera sa Fidelity Capital Investment Group o FCIG, kabalit ng pangakong malaking kita. Matapos arestuhin, dinala ang akusado sa hukuman bago tuluyang ikulong sa BJMP Ilagan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez Nagulat, para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 7.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska. Driver arestado sa checkpoint. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5K Buscaino.
15: Nakumpiska ang 7.6 million pesos na halaga ng umano'y smuggled cigarettes at arestado ang driver sa checkpoint. Kinilala ang 37-anyos na suspect na si alias Cubs, may asawa at residente ng Maigo, Lanao del Norte. Nagsagawa ang mga personahe ng Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Police Provincial Office, 1st Provincial Mobile Force Company at Kulambugan Municipal Police Station ng Joint Checkpoint Operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte ng madaling araw. Pinahinto ang Mitsubishi Fighter Wing Van mula sa Pagadian City at papunta sana ng Iligan City. Napag-alaman na walang suot na seatbelt ang driver at sinubukan pang tumakas sa checkpoint, agad na hinarang ng PNP ang sasakyan ng suspect bago pa makatakas. Nadiskubre sa loob ng van ang magkaibang master cases ng smuggled platinum cigarettes. Bago pa man ito, nakatanggap ng impormasyon ang operating units hinggil sa sasakyang may dalang mga smuggled na sigarilyo.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: C Network News. YTC Network News.
6: Gayun din 8.75 million pesos na smuggled na sigarilyo nasa Batsa, Palawan. Pitong suspek arestado. Detalye ng balitang yan. At hindi ka K5 Gilbert Basho.
17: Arestado ang pitong hinihinalang smuggler matapos masabat ng pinagsanib na operasyon ng PNP Maritime Group at Police Regional Office Mibaropa ang humigit kumulang 8.75 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo sa karagatan na sakop ng Barangay Labog, Soprono, Española, Palawan. Nasabat sa isang motorized bangka ang mahigit 64,000 na pakete ng iba't ibang brand ng sigarilyo, kabilang na ang Maxis, Era at Astro, gayon din ang bangkang ginamit sa transportasyon. Ayon naman sa pulisya, walang kaukulang permit at mandatory graphic health warnings ang mga sigarilyo. Ang pitong suspect naman ay pawang residente ng Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Samantala, inihahanda na ang kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law at Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga naarestong suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: C Network News. Mighty C Network News.
6: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nasawi ang hindi bababa sa 6 na katao matapos sumiklab ang sunog sa isang 10 palapag na apartment building sa Belgium kamakailan. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 200 katao ang naninirahan sa naturang gusali at agad na rumisponde ang mga bombero, pulisya at iba pang emergency responders upang ilika sa mga residenteng natrapa sa loob ng gusali. Ikinuwento ng ilang nakaligtas na nawalan muna ng kuryente bago tumunog ang fire alarm. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto ay makapal na ang usok na ang makikita sa mga pasilyo kung kaya't hindi na sila nakababa gamit ang hagdanan. Dahil dito, napilitan silang manatili sa loob ng kanilang mga apartment at maghintay ng tulo. Samantala, nagpahayag naman ang pakikiramay si Belgian Prime Minister Bart De Wever sa mga pamilya ng mga nasawi at sa lahat ng naapektuhan ng insidente. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Shusana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Ber, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
20: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
19: Wow.
20: 8 to 10 hours, walay bayad.
19: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
20: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
19: Murag naa natanan.
20: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
19: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. Mm. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
20: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog D3bio, ang BCO sa D3bio na ay lauric acid. Mm. Ug kanang lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
19: Ang good bacteria nga mo iga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
20: Uy, pampatulog na.
19: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yes. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3Bio. Ako si Inara.
21: Tajud kayo ang akong blood sugar.
22: Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
23: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
24: D3Bio. Ang D3 nga may VCO.
25: Ang VCO nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
24: D3Bio.
20: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir JP.
19: Unsa man na, Doc?
20: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
19: Oh.
20: Nako'y pangutana, Sir JP.
19: Oh.
20: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
19: Ay, dili, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
20: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
19: Correct.
20: Pero kining D3bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3bio, Sir JP.
19: No.
20: Tagpilagan niya ang tagkaturusin ni siya.
19: Ang D3bio, D3bio.
20: Tapos ang print D3, murag tag-gisra tingali na.
19: Oh.
20: Darera kus tagkaturusin kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
19: Correct.
20: Ang D3 nga naas, D3bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas.
19: Gusto.
20: Ang BCO sa US gikan po na nato dere. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
19: Correct.
20: Nga pag inom ni mog D3bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3bio, Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
19: Wala.
20: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
19: Nya wada tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
19: Ayaw abusohon.
24: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit niho. Kapag-adumam na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar na ba't yan?
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Kang Bro Jom Speakers, mayong udto. Og kay James Lebron sa Nico. Sige, alas 12:24 na. Klinika D3 Bio para mas ligo ng lawas. Sa ingon na aning panahon, dapat gid naka D3 Bio. Lain-laing panahon, musibo po ning atong trangkaso. Hila na tuguban pa mga ka-K5.

So mo ni mga K5 ay kalimutan ato ang klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO the superfood supplements.

0: So kalimot ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5. May sangkap nga extra virgin coconut oil. Daganig dala, antibacterial, antiviral, pwede sa sulod, pwede sa gawas. Kaya kung sa sulod, mga kakaifab, sa lawas may infection ka, gina-convert na sa into monolaurin. Pero sa gawas, dali lang. No? Eh, pwede mo apply, pwede isbabay. Maparatis di kayo sa mga infection, mga kakaifab. Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga doon ay VCO, the superfood supplement. Alas 12:26 na.
1: Bantay Panahon, K5 Weather Update.
0: Makasinati naman sa partly cloudy ngadto sa mga pangandalang kalangitan, katag-katag nga pagulan o pagpanulugdog ang tibok Negros gamikan sa localized thunderstorms. Kinibase naman sa PAGASA. Nakaapekto naman ang habagat sa Palawan, Occidental Mindoro, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Gantike. Apektado naman sa Easterlies ang Bicol Region. Lakip na ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region o sa Quezon. Amping sa mga kwan, ha? Mga motorista kay grabe ulan ang kanlaon. Sige, for the meantime, i-check sa nato una mga ka-K5, si ka-K5 Elmer Sagang. Regarding na mga ka-K5 nining una bagong L-Dream Operation Center sa Kanlaon, gibuksan o giblesingan samtang charter day sa Kanlaon, gisaulog sa isa kasimpleg makahuluganon ng aktibidad with showers pa kay gaulan. Nasa linya ka-K5 Elmer Sagan.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Steve no, karog adlaw Hulyo 2 ag pagsaulog sa pagkahibog sa syudad sa Kanlaon o ika-50 ino ibig katuig na kasubaran ni syudad na sayran human sa pipila ka mga aktibidad na may kalabutan sa charter day ng syudad nga gisugdan nitong Hunyo 26 sa official nga gibuksan sa karong adlaw ang kining dakong kalihukan bisan unsa bisan usab sa pagbunok sa ulan karog mga panahon na diin nabuksan na kaganiha ang agri-fair booth o kining larong lahi sa Pasayaw Ground diri sa may area sa barangay Panubigan. Kunya gitabungan sini sa mga barangay official, mga mag-uma o daghang pang mga pipila ka mga residente sa nagkadaiya usab nga barangay ning bahin ning syudad. Kunya ang kalihukan nagpakita man sa abunda usab nga mga lokal nga produkto pinagi sa gitawag nga agri-product display o may makapahina naman nga indigay sama sa VJ Pickles Challenge o Duck Dish Challenge. O niya, sundan o sa kini sa mga traditional nga dula o kining gitawag larong lahi ka-K5 Steve. Samtang niya sa Pickles Bahin ka-K5 Steve, no, sa nagawalang puso, no, sab, ang ipagayon nga blessing diay, no, sa bagong gitukod nga Eldrim Kanlaon City Operation Center nga naimutang usap gihapon diya sa may Pasayaw Ground, Barangay Panubigan, at Rakalabay nga adlaw. O niya, nanguna ni ini sa baog at kalihukan ang mayor ni sa syudad si Kanlaon City Mayor si Chubasco Bacho Cardenas kauban man ang pipila ka may membro sa sanggunianga panglungsod o niya napod si Engineer Judith Ortegas ang City Government Disaster Head sa Eldrim o niya uban usab ang membro sa pipila ka mga first responders sa Kiver Steve kalakit man ang 12 usab ka barangay na mga officials o responders o niya kini bisan pa man og ilan na ning nagamit yun ang kining nasumpit nga kining opisina kag university pero kag ato nakalabay gadlo ilan na ning gikuanan kining gi hatagan og pagtagar og giblisingan ani kag university para gyud da hingpit nga pagbukas usab niini ining bag-o nila nga opisina diha sa may Pasayaw Ground University.
0: Oh, dapat blisingan jud siya kay base niya na makita daw mulutaw.
2: Manok
0: Oo. At least, okay na, no? Sige, pagkanang kining unsa ni kining ilahang agribot nila, so, may mga produkto na.
2: May produkto na rin kaki 5 states. Ato ka pag-susi ka ganiha, may gina, ano na sila, produkto niya. Sa itong pag-susi ka ganiha, no, add na rin sila mag-helamas kay para sa ito ilahang contest niya, aning lutuon, o lutuon na kaki 5 no? O kining para contest usab sa pila ka mga booth at kaki 5
0: states. Sige.
2: Sige, so muna ito ka matunol ka balita. Karong oras ang investive na ito kinato sa DTX 500, MyPC o D3 Bio. Para sa programa kailangan ni MPL sa kilis sa K5 El Mersagan para sa kampiyon na balita servisyo. Publiko kalingawan sa Negros, K5 News.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Salamat ka K5 El Mersagan. Kagahapon sabgi sa ulog ang Charter Day sa San Carlos. May parade. Niya na po ay concert pagkagabi, fireworks display. What there is a kwan, may fireworks. Pero sa kwan, may contest ni during the parade. May check ta, standby ka K5 Jezebel Barbicho.

0: Alas 12.32 na, dapat naka-Mighty C ka. Ang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, makatabang mani mga kakay-5 para sa itong lawas, para sa resistensya. Kanabitang usahay, digid kalikayan ha. Kaya isa na sa parte sa itong lawas, kanabitang maglaay na nga itong lawas. Diba kapoy? Daghan naka-experience, nakasulay mga kakay-5. If they maintain sa Mighty C, halos walay kapoy. Pero ayaw sa ligpod. Kinanglan po, ipuhuway po ka. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Wala pa? Sige, for the meantime, i-check sa nato si KK5 Sefri Serio, then standby mana, KK5 Jomsonido, the most wanted sa Region 6, si Kup sa Manhuyod. Standby, KK5 Sefri. Malagan na ba na? Sige, alas 12.33 na, nasa linya ka K5, Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa K5 Steve, gisikop sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga nambigit sa listahan sa regional number 6, sa most wanted person. So, usa ka operasyon sa niyantong Hulyo 1, 2025, no? Gila ang suspect na usa ka kung say, Navy Unit nga laborer nga taga Sitio Punta, Barangay Kampuyo, Manhuyod, Negros Oriental. Gisikop siya tungod sa kasong qualified rape o walay girekomendang piyansa. Sa karon, kasamtangang gidala sa kapulisan alang sa tukmang proseso sa balaod. Baka natin makuha ang balita sa tungkol natin sa Detect 500, D3 Bio, MyTC o DTS.
0: Saan sa ne? Nadakpan eh?
2: O, Detective, nadakpan, nasikop.
0: Ana, nasikop, nadakpan, most wanted ah. Oo. Ako may nadakpan ko sa Tagbino. May sticker K5. Sige.
2: DTX 500, D3 Bio, MyTC, DTX, Copemex. Alam sa programang 11 Mbps, ako si K5, Sepay Serio, para sa complete na balita at servisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5, you, Sefri.
0: Ari, salamat ka, K5, Sefri Serio. Bantegid mo sa akon. Ang antena ko taas. Isan din na maabot, ha? Balaan ko man gani. Damo ko na balaan. Diba, mga marites sa KSS? Sir Maingod, to kapamati kami di sa may CGR-83. Ari man din yung products. Uy, CGR-83, Ma'am Rita Flores Irado. Asan na napitang CGR? E ano ko nung mami, kuplito ko nung kwan, ang address niya. Kay basi, pwede kami makakaunda. Pero mabayad kami ang internet, ha? Para makabisita man kami dira. Thank you, Ma'am Rita. I-check naman na to kay kining RSSI. Ha? Red Stripe Insect ni mga KK5. Nga mo kinihinong dan nga gideklara bilang state of calamity ang Negros Occidental sa halit ini sa mga pananom. So, ana sa Barangay Kolonya, Divina Kolonya sa May Sagay. I-check tabi ka K5 Jomsonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: K5 Steve. Jom Bertano.
0: Dali lang. Si... Ikaw ni Jom? Wah na. Nag-pills ang among technical. Nag-pill sa ngamon technical. Oh. Ano report na Jong?
2: Anyway, adyan ko na kalabay yung adlaw na dakpan sa
3: kapulisan din sa Takbayan San Carlos ang kining gikabig niya notorio sa individual na kita si Bola ni magawat og cellphone dito sa may barangay Poso ng Takbayan San Carlos.
0: Bulwangan. Kining, si Chutroso, Bulwangan.
3: Barangay Bulwangan. Ang kining suspendado sa ilang kang Gilbert Isadro batong pangangat niya sa Kapitan Steve mag sa iPhone 8 sa 20 anyo na ito lang na sa barangay Palampas ng atong siyam. Malinong ka, ng Kapitan Steve, nangayog pakitala sa pulisan kanya ito sa pag-responde sa responde ni Scott iPhone 8 na positibo ng sad nga di identify ng abogado sa tiba. Ang karon niya na may nagkakustudiya din sa San Carlos Bay na base sa informasyon sa gapo ni Police na Admin Pantagala na pagkakitang si kaso na sa kung ng violation of Article 151 from disobedience and resistance and resistance and disobedience.
0: Ning kuan ni sukol.
3: Okay, sukol na kita.
0: So at least that is a duck pan kid, no?
3: Yes,
0: Oh, marag para nako marag given naman ang kun may kun good ma madakpan gid eh. Pero ang interesado ko jong kumusta ang charter day kagabi eh.
3: Daghan kayong tao kagabi.
0: Amo ba? Dagag tao. Natural daghan magina puno-puno ang actually na ako sa ano jong na ako sa trade fair kagabi eh. Gisiguro ko lang. ang ako dito is dito lang may nagkaon because family kwan man ko na mo gathering sa akong pamilya. Mabita nag-leave ko kagahapon. Ang makita rin ako dito sa kwan sa trade fair kana bitang mga ano to gani mga inasal, no? Dito may nagnyapon. Ang ginapangita kay Gudjong kana bitang ang pinakapaborito ko ang kinibitang nukos. Mugid ang ginapangita ako pero wala. Walay nukos dito sa ano jong sa ano tawag gani sa trade fair. Paborito ko na jong. Oh. Ikaw ka kakitag nukos? Dalo papa. Si Dalo si papa. Baby, ipakita online oh, sa live. Eh. May fireworks man dito sa may ano ah, sa may pantalan ah. Sige Jong, thank you Jong. Alright, salamat kay K5 Jong Versales. Saved by the Bill ba? Nagapa ko ipangutan na. Pangutan na tayo ko kung diin, diin papit pa ko na ano, nasala. Diin siya pagtaligsik. Ari din sa Lagubo, Obo sa Simban. Ay, okay. Sige, thank you, Ma'am Rita. CGR83, thank you very much. Napunta produkto, dira. Jom Sonido, sure na nato ha. Nasa rin niya si KK5, Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom!
3: Yes, K5 Steve. Guulgid siya kaila pa malandungon. Nga kining hinaguan sa itong mga ultimo nga mangunguma ka K5 Steve. Nabinigit kining nananom o kining tubo nga maadto lang sa wala ang ilang kinabudlayan ka K5 Steve. So, una na itong napalgan ka ganiha, nakuhaan na itong picture ang parte sa barangay poblasyon do. So, sa aging mga tinuig ka K5 Steve, sa dihang nagkatapusab ang kining RSSI, nang wala gini siya maigo ka diring lugar kaning giingon na to. So, anak ko nga, imposible kayo nga sa diring apart ning tabok, hingtabok na kining RSSI, so posible ang nabukin nga bahin sa dakbayan sa Sagay, daghan na pong nangagiigo nene. Muna nga ito ang kuyog po sa patrol para makighinabi sa barangay kapitan sa Divina Colonia. Ngayon na ito kasi 5-7 kini Divina Colonia, munisip pinakalast nga nabukid nga bahin sa dakbayan sa Sagay. Ang kining kuan siya kining iyahan na niyang silingan ang nabukid po nga part sa kining para sa Cadiz kasi 5-7. Now ato gikumpirma ni kapitan ni Renato Capitan Steve nga naagi na biktima. So ato asa siyang kuan, ato isang pamatian ang iyahang state gamay nga statement kay Capitan Steve.
0: Sige, are.
4: Amo na gimitingan na mo Japon, so tanan yung mga barangay to gin anon masangisari nga kada barangay may mga record sila kung pila hektarya diri sa Apon, mga 130 plus hectares ang naigo sa RSSI.
0: So as in

0: O, mga tagaan kang maka-spread yun para hindi na mag-spread ang mga RSS ay pa sa ibang niya lugar.
1: Okay.
2: Mabit ako kay Steve, no? Ingo niya nga. Mas nindot kayo nga dapat i-priority kini mga gagmay ng mga small planters kay Steve. Tungod kay matod pa ni Kapitan Renato Andong nga ang kini mga dagko ng mga planters makasarang o dunay kapasidad sa ilahang maintenance sa ilahang mga katubuhan. Wala nga og niya pa iyaging ipa-priority sa City Agriculture's Office ang kining mga gagmay nga mga manog tanom og tubo kay taon maura pud gitay nila sa ligan silang pagpangabuhian og madaot pa gyud sa actual gyud ato nga nakita kay Dave Steve dili man gyud tinuod ay nga makurot gyud ang pinatibok ang kampo na agi sa ingon nga usay murag murag sag up a lap up sa naong sa tawo nga kuan kuan katag katag
1: sa mga kuan pa na sa mga tanom pa na sa akong inahan sa una murag sag apids.
2: Dili na to siya maingon nga kaning tigi bisan pa man kung kaning hubin pa siya nga murag itinuog tigi yang yang hitsura kay ang tigi may kapabol man siya good kapabol siya sa pag
1: ari o
2: kaning RSSI dili man siya molupad kay Kipay Steve so panahon ang kuan ang iyagid niyang kuan niya transmission kuan siya iba posible mutapot sa mga kuan sa panit sa kabaw nga magkuan magdaro posible kung mangguna mo apil siya sa kining mga gisulob nga panapton mo na ipag-transmit kay uban mo gikan sa pikas kampo mo lahos sa pikas kampo mo na iya transmission matapos sa atong nakinabi na technician sa gikan sa Sugar o Regulatory Administration sa Kitab State. So sa pagkakaroon doon na sila gi-implementar nga pag-spray labi na gyud sa kining pesticide nga ilang gigamit sa Kitab State. Ug matud pa lagi maingon ni kapitan nga mas iyahang giingganyo nga i-priority kining gagmay nga mga mangunguma or small planters sa iyang barangay Kipetsi.
1: Basi kung dili ni madalag pesticide atay side.
2: Ug di pa gyud siya madalag atay side, matawag na siya og linti side. Hindi naging madala ang pinakadaling solusyon na sunog side.
1: Sige, Jom.
2: Nagtanay
1: ko
2: na yung mga batik dagway. Mga kalambuan nga atong nahipos sa tabaglibot-libot tibok sa kabayan sa Sagay o ang kininga balita atong ganatos didik 500 may sisi ang alkaline base ng vitamin C D3 bios 4 wedex o gistin food suplangan didik coffee mix nagkakabi ka na naka-detox ka pa para sa programang 11 BPS ako kita yung sunido para sa kampiyon ng mga balita servisyo publiko galingawan sa Negros T5 News FM
3: 11 MBPS.
1: Salamat ka K5 Jom Sunido. Alas 12:48 na mga kakay-5. Sore throat o kon pharyngitis, pagsakit, pagkatol, irritation sa tutunlan. Mao kining gikabudlayan kun kita maggatulon, magkaon. Isa sa inungdan viral o bacterial infection. Ang sintomas pagsakit sa nga kapalala sa atong pag-istorya o kapagkaon, paghubag sa glans sa atong liog, tonsillitis o pagkapaos. Ditribayo ha? Simple rin na. Ang uban, i-oil pulling ni mo para pagtulon ni mo, muagi sa mga tutunlan. Pero, why problema kung ditsuman kung ang angel capsule imnon mo? Because i-convert into monolaurin for the antibacterial and antiviral effect mga kakita. Sige, alas 12:49 na. Ang kahimsog sa panglawas sa pamilya dapat prioridad ta. Mga nga dapat mag-clinica sporbiotics na. Adunay 80 billion CFU kung good bacteria nga nagapabilin nga mahimong digestion nga kusog nga resistensya o pagpaligoon sa lawas ta. Ang probiotics nga makuha sa adlaw-adlaw sa pag-inom sa clinica sporbiotics. Kini mga spore-based probiotics nga dunay kakayan nga makasurvive sa init nga temperatura o sa sobrang acidic nga environment sa tuwang tiyan o makasigurong nga buhi nga makaabot sa tuwang intestine. Ang probiotics nga nasa

0: Clinicas Probiotics. Mo day to, nagkaon ko, may gikaon ko mga kaka-K5 nga prutas nga hilaw, nagkuan. Pero wala naglain akong tiyan. Because, nakatumar ko Clinicas Probiotics eh. Ha? Sumoni mga may prebiotics pag yun siya. Nga kanunon sa probiotics para mo long last ay mga tiyan. Clinicas Probiotics, likay sa LBM, lain sa tiyan. Kining ano kita anong termino ani kining infection sa tiyan, amoeba. Oo. Sige, alas 12:51 na nasa linya si K5 Jezebel Bell.
1: K5 News FM live report.
0: Pagkabo na. Musta Bell?
2: Steve, nakuha sa San Carlos City Primary Care Facility, Concert Health San Carlos, ang kampiyonato sa government offices category. Second place, mao ang Disaster Risk Reduction Management Office. Unya, third place, mao ang Barangay Prosperidad Consolation Prizes, nakuha sa City Livelihood Development Office, CLDO. Office of the Human Resource Management, sometimes sa private establishments sa K5 Steve, ang sa organizational category, champion ang San Carlos Sun Power Incorporated, kung gitawag o Saka Sun. Second place ang Art Nature San Carlos Branch. Third place mao ang San Carlos Doctors Hospital Incorporated o Consolation Prizes, nakuha sa Gaisano Capital San Carlos o Negros Bioenergy Corporation K5 Steve. Subay niini ang sangguni ang Panglungsod Office, nakuha ang Best in Group Chance K5 Steve. So kini nga kalihukan, tipik og kabahin sa 66 Charter Day Celebration sa San Carlos City kagahapong adlaw K5 Steve.
0: So ang kuan ang wani mo nakuha Bill ang kuan no ang sa aba si makuha niya nimo ay post na lang kining drum and lyre competition.
2: Ah yes, kita ko. Ah. Nakuha sa detalye ato sa gining daog ka.
0: Ni daog is ano? De lang. Ang nagdaog sa kuan secondary is Julio Ledesma. While sa elementary Tandang Sora.
2: Tandang.
0: Ah.
2: Mora na akong nakuan pero wala sang kinatibuk-an dito.
0: Ah. Sige Bill.
2: Sige, K5 Steve, muna tumatag report alang sa programang 11 Mbps K5 Jezebel Babicho para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Jezebel Babicho. Alas 12:53 na mga ka K5. Pasalamat na lang ko sa tanan-tanan nga nagapamati bisan pa man nga nagabulok sa ulan. Oy, kalimot ha, karong Sabado, July 4, alas 8 sa buntag at alas 12 sa udto, may Diabetes Workshop Symposium dira sa may Bishop's Home sa San Carlos City. Everyone is invited. Anyone, gusto mo appeal mga KK5, this is open, libre. So, tanan, invited ng mga labi na mga pasyente. O kakatong may mga pasyente. May mga immediate family. Anyone interested, pwede mo maka-appeal mga ka-K5, ha? So, sa mga taga sa specialist na taga San Carlos nga unay, pwede ka mo adto karong Sabado, alas 8. No? This is July 4, alas 8 sa buntag, ito, alas 12 sa udto, half day rani. Tara sa may Bishop's Home, alang sa Diabetes Workshop and Symposium regarding ni sa diabetes, ha? Gikan na ni Doc Edgar De Venegracia. Thank you, Doc. Salamat. Maningkamot lang ko, Doc, ha? Sige, alas 12:55 na mga ka-K5. Marikong oras sa ngalan sa Ribok Puwers ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon and 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ng SM Brian Morden o niya sa 87.9 K5 News FM sa Gihulngan sa pagpangunan ni SM Francis Edward Garza Soba. Samo naman nga Big Boss ang mga CEO Doc Remil Uy. Kinigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun ko lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-wheel pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahi ko mag-wheel pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Correct jud. Napod ko in diskubrehan, Doc Ramil.
5: Saman.
4: Diba kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
5: Wow.
4: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
5: Bulletproof coffee siya. No?
4: Kana.
5: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw ng kinabuhi?
4: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Doc, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 hours, niinom na po kong usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na po kong duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
5: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
1: D3 Bio.
6: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir
4: TV.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
4: Wow.
5: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir JP, bungkag na yun. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
4: O, dili na.
5: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
4: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
5: Correct.
4: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
5: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
4: Kaya.
5: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa nga klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
4: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. O sa nakatabang na ako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman from
7: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ligo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, ukgid ang akon man, no? Kanam. Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman from Man.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
11: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
10: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
11: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
10: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
11: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
10: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
12: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan ng ubukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: Bay, dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
16: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
17: Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines,
0: kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Orden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports. Ngayong Sabado na, alas 6 ng gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Dietary Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary. Papalit sa mga Dietary Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og gidua ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag- Anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?

0: manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Extend Food Superman for Men!
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men!
6: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagyud sa dalan.
7: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
6: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
7: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtan-aw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
6: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
7: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
6: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
8: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Cell.
4: Si Ronald, isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: Petri Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
2: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
4: Mapalit sa mga
2: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa ng mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 gold medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oin. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50-60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang issue jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
5: Correct.
4: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
5: Kana bang nakuratan ka?
4: No.
5: Gialimungawan siya ba?
4: Correct.
5: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabo ani kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas, Sir GP.
4: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
5: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
4: Ana.
5: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3Bio?
4: Oh.
5: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
4: Mauna.
5: Ang unang button jud ni D3Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3Bio ang imong giinom Sir GP.
4: Sa to pasabot Doc, kung naga D3Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
5: Correct.
4: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
5: Kay kung D3 medyo dihado ka na,
4: oh,
5: may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3Bio.
4: Siyempre, extra virgin coconut oil naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaa ra jod sa D3Bio.
1: D3Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa
4: yes,
5: lawas.
4: Of course.
5: Kini sila mo ay silbi nga mga pro anti-inflammatory Sir GP.
4: Correct, anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
5: Pananglitan kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
4: Oo.
5: Butangan dayon og gwardiya. Pero kung may hubag na daan, mo produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
4: Oh.
5: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response naapod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
4: So it's all about proper control of cytokine nga D3Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF Doc?
5: It's tumor necrosis factor Sir GP.
4: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
5: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
4: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3Bio. The MCTs of D3Bio ang dili jud ni mo makuha sa plain D3.
5: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Yes.
5: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins. interferons mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3bio.
4: Wa na tay igong oras Dok Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon
4: dili abusohon.
3: D3bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas nadunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom po niini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio.

0: ko ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DGX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung DTX 500.
1: DGX 500.
2: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahon ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala testing yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman from Man.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
11: Paso sa kubay. Kaya ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y Emergency Fund Savings Bay.
10: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawani.
11: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
11: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
10: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
12: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
13: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay-TC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay-TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
3: Usa sa mga problema sa reproductive organs sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma. Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma? Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
4: Ang mayoma, Sir JP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus. Good thing nga kini non-cancerous tumors. Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs, Sir JP.
3: Ang mayoma gitawag pod og fibroids. Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health. 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
4: Kinahanglan kung babae ka, Sir JP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Kay prune jud mo sa fibroids.
3: Mm-hmm.
4: Kung ako ang nababae, Sir JP, muinom na lang yung kog DTX 500 o MITC kada adlaw. Dili jud nimo matag na kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayoma, Sir JP.
3: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, kinumdumi. Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
4: Uy, lisod ra ba kayo mga prostate cancer? O sana sa mga rason, Sir JP, nga nung nag DTX 500 og nag MITC ko. Walay undang sukad niabot ng DTX 500 sa klinika de alternatibo medicina.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Ang problema manggod sa fibroid o mayoma, Sir JP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
3: O bitaw.
4: Maktingala na lamang ka kay nidako na ang tiyan.
3: Libutod na.
4: Oh, naapod gani mayoma, Sir JP, nga ga-prolapse sa vaginal canal or sa kinatawa sa mga babay. Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay dako na ang iyang mayoma pagpakonsulta na nimo.
3: Modi ay naing mo sakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayoma. Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae. Nga murag kusog kaayo imong dugo. Nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue o pangpangluya.
4: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o MITC adlaw-adlaw, Sir JP.
3: Nga
4: naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo og immune system, gilangkuban sa imong mga selula.
3: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
4: Correct.
3: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naakay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
4: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress due, Sir JP. Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao nay mutuga og mga hormonal imbalances.
3: Correct.
4: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor. Akong balik-balikon, inom gyud og DTX 500 og MITC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
3: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
4: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir JP. Mag DTX 500 o MITC kada adlaw.
3: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanos arin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Maayong ang lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mopalit sa mga butika. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
10: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: Mayo dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, mas pinabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hipos, Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: mag-ed ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nag-putik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: katugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamuwi niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Aha, nya. Mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
6: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
5: Oy.
6: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
5: Wow.
6: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
5: Oh,
6: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP.
5: Wala,
6: mamahimong prebiotic ng extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
5: Wow.
6: Unya, kininga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
5: Oh.
6: Aron malikayan ang anxiety,
5: depression.
6: Mga depression, kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
5: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, adto na pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite. Daghan kaayo, Doc. I-research pagod ninyo.
6: Sa D3 Bio, ang vitamin D3 ginpakapin ra na sa BCO.
5: Correct.
6: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio.
5: Oh.
6: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, o guban pa, maunay mga butang nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bacteria.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Dok Ramil?
6: Kay
5: may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
6: Correct.
5: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
6: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
5: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
6: ang uban,
5: army.
6: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
5: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
6: correct.
5: No? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
6: Maunay nakanindot ana, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
5: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
6: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
5: Correct.
6: Nakay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
5: na
6: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplements.
5: Gusto. So mag-D3Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili, abusuhon.
8: D3Bio! Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usaka simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio! D3Bio! Health News!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatapang sa

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka?
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: City, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa buong mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
11: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay si mga selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
10: Grabe sa.
11: Mao nay D3 bayo, ang imong plain D3 nabaingon ana.
10: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imong probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud na asgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
11: Wala.
10: May monolaurin ba ang imong plain D3?
11: Wala.
10: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
12: D3 bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
12: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Apalit sa mga butika.
12: D3 bio.
11: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
10: Nasay nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
11: Wala.
10: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin raning vitamin D3 bio ka na lang.
11: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2-3 times guni siyang better compared sa glucose.
10: Ang ketone, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
11: Gutom na.
10: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
11: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
10: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mojo na siya ay pinaka the best nga fuel kung sasakyanan pa na fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
11: Very
10: question.
11: Efficient.
10: Ang imong ditri na bay ketones?
11: Wala.
10: Ditribayo lang jud ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
11: Wa natay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
7: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
7: nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
15: Ako si Ariel. Na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan, DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traitor. Kagmakamaratay nga stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500. Kada aga. DTX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sa imo blood sugar. Nagatino sa imo dugo. Kag nagapapakod sa imo mga ugat. Sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkaudod sa imo tiin. Pagkaguba sa kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gali sa mga diabetiko. Mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
18: Magandingin bala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauhaw.
17: Kasi may diabetes ka na.
18: Mag DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compact.
17: Nga nagapanubo
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
18: Masami ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
17: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang ngapon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o kapan pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C Oxanton Plus Herbal Capsule.
22: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
12: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
12: DTX
0: VX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Kabalik-balik sa CR, ginadiarrhea. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics, kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
25: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
26: Ew! Yucky!
25: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
26: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
27: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
28: Extend Food Supplement for Men.
31: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
28: Extend Food Supplement for Men.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman?
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always na gabasa?
32: Kag nagabaho ang kilikili?
34: Mag-Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinica Deo Fresh.
33: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow! My Puso!
36: El Castigador!
37: El Castigador!
36: Ang tinig ng bawat mamamayan.
37: El Castigador!
36: Panik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
37: El Castigador!
36: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
37: El Castigador!

0: Menghapun bayi. Ay, pasensya ha. Late taro ning tingog. Kaya dunay power interruption. Dari ganyan mga siguro, alas 4.52 ning sigag balik. Amato nga, napundot ha. Ah, katulog ko na gali ko. Actually, nagigdahig, naghahari-haray ko anong gilingkuran ako ron. Nga naghinaot pa ko mo burn out o balik para matulog na lang korekta. Galing kayo, huwag naman mo burn out pa. So anyways, okay na. Welcome na sa itong tulumanon. Kaalam sa ninyo kung saan yung tulumanon na, oy. may hapon sa tanan. Sa mga nag-atang-atang diha, nagpaabot sa itong tingog. O hala, diyan na. Webes karon nga adlaw, ikapit sa dos na sa bulan sa Hulyo 2026. Kumusta ang tanan? Kumusta inyo ang kahapunon? Kay medyo gaunos, rabato ganiya. Magurto ang cost, no? Kay ning, kuhan magunod, dalugdog kilat niya. Pagkahuman, ning bunok ang uwan. Ha? Then, naguroy ning buto na po ng insulator. Burn out na po. Anyways, gina-ah. Ang maugina ang kining balantayan nato, mauni ato ang kining gina-expect na basalain ang panahon bay. Yang inyo ha dihang mga silingan nga ang ilahang mga kahoy nga, na nalabyan sa mga distribution lines kay dili nila ipaputol. O, di, ayaw ninyo basula ang Noneco, basula ninyo tong silingan yung wala nga paputol. Ah, wala gipaputol or gipaklearingan ang kahoy nga naagian sa distribution line. Ya paghahapak sa kusog nga hangin, mo spark, adilaab, adi sereme, ha? Ma'am Medelina Yamazaki, good afternoon, all the way from Osaka, Japan. O, di ba ni? Okay na rin. Reklamo si Sanino, parte ko ng taas sa commercial. No, si Bian, ani, nag-set up nin. Igo naman ko, ani mo, unsa tawag anak ka nang mo add to. Unsa na tawag na siya nin? So, na siya pagbutang, alibi, add to import niya, add focused items. Dayon, siya akong pinuton tong katong giset up daan ni Bian, dali, adi, inataas. Adi, pagka siya nin. Adi, pagkahag taas ng commercial break, at least, ha? Ha? Labi na sa ako ang time slot nga partindaghan ng gatang-atang nga naminaw. Di bubuan itong may commercial para gadaghang makabati. Oh. Di ba? Anyways! Ay, Lola Ibiang, mga hapon niya. At the same time, mga hapon dahil sa mga kaigsuunan na ito karoon nga naminaw sa Fabulous Toboso Radio, Click FM 92.3. At the same time sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Maying hapon sa tanan, especially ni Bossing Francisco Guarina. Yes, sa may mabuni. Oh, maying hapon yun, Francisco Guarina. Kaya paminaw na ron siya sa iyang radyo. Oh, kumusta na maka Francisco Guarina? Murag nagtrabaho, ragyapon ka sa CPSU karon. Kasi murag mo comment siya, basig out na niya, no, ka ng mga time, ha? Murag out na guru na niya, ka na mo comment siya na ako. Oh, update raguta sa imong life good Francisco Guarin. Oh. And of course, nung Sonny Boy Garingo Senior. Manghapon. And the same time, Nanay Agnes Garingo. And of course, Sir Sonny Garingo Jr. Sus, pasensya kay gahapon, wala dyan ko kalahos diya sa San Carlos, no? Wala dyan ko ka-join sa celebration sa 66th anniversary or Charter Day celebration. Okay, tungod sa Toboso, magod, napumi charter, dungan lang kita. Sumauna nga na timingan na hold ta dere sa mga importanteng bagay kagihagad po ta. Ay, wala lang dyan ko kalahos diya, oy. Kulbaan man po kugmuan ako San Carlos good kay ugbanang litan diha ta magya. Gusto na ko maugmuan ako San Carlos ng Sonny Boy Garingo kanang alas 3 or alas 2 sa udto hapon start na ta. Eh para makauli kung alas 7 is gabi eh. Mo start gali tag alas 7 is gabi eh. Ha? Kadlaon na jud ko makauli ana. Last time anniversary sa K5, It was still Radyo Bandera na hinumduman to. It was the third anniversary, if I remember it well. Third anniversary to siya. Hubog ka ay kubay. Ha? Tapos Dixon ato. Sila ni Junior Black. Oh, di ato pa na huna. Aminin niyo ba, importo yung hubugar ako. Ning attempt ko og pauli, ga-drive ko sa muang van. Diha ra ko kutob sa may kuano anang wala kaabot anang usani etanol. Wa gi na ko gipadayon bakit grabe yung tuyok-tuyokas ko pan awan. Di balik ko sa agi. Nya mo ang istasyon sa unas Radyos K5, Radyo Bandera. Diha pa man sa Samay Center Mall. Adito ko oy ako ang i-parking tubangan sa istasyon. Natulog ko kadlaw na kuning puli. Buntag sayo. Puli ko kay kinahanglan ginakong mupauli. Imbis irekta na akong trabaho. Ngayon ko ni Sir Arnel Dada pamanto sa una. Papa Dads, mupauli jud ko kay need ginako mo dugang og tulog. Mulib lang ko, half day lang ko. Puli oy. Mauna nga basta mahinaykan gani ning usa ka botilya. Ha? It all started from one bottle. Nang Sonny G, ha? Pohon. Muana lagi ko ay kabalaka. Muana, joke ko. Oh, labi na ka doon na pwede akining November. Bisag walay okasyon ng Sonny Boy, ah. Muana ko. Mo-chat ko dahil, mo-tawag ko dahil, may number makunin mo. Atong pagpiesta ni Idris Tuboso ng Sonny G, ha? Nanay Agnes, ganun wala mamuning anihi. Ah, dapat ting ani mo ato. Purting jutaya sa namaligya dere cotton candy. O, oh, nakabantay ko mga duha rag gruto kabuk na maligya cotton candy. Oo. Oh, Uraga. Sige lang, pohon ah. Anyways, oras alas 5:23 na sa kapunon. Ginadalit ka nato sa mga kabubuton sa D3 Bio Detex 500 MyTC. Ang atong super trio sa Clinica di Alternativo Medicina. Of course, ha? Extend Food Supplement by sa mga huyang na dili na kalatos og tudo. Nga mga magtiayon, ha? Labi na sa lalaki, sa bana, nga naglisod na. Ha? Sa asawa gani, kausarag yun. Pero sa kabit gani, kaupat. Diba? Ay, dako! Ay, storyahon pa. Sa asawa, kausarag yun. Pero sa kabit, ganit. So, abot pag lima. Sumaon na kung ikaw, para dili ka madudahan sa imong asawa, nga naakay kabit, ha? Imni o extend food supplement. Binuntagay, bay? Imni yun. Ha? Ako'y gaingon daan, ha? Kita mismo, oh. Sa una, naapa akong partner. Ay, sus. Pero bata, pakubay. Di pa ko kumuinom o ganyan anak kadaghanon. Mukuan, rako ka namang murag. Ako rin ang pinaka-the-best. Ako ang kuha ninyo. Akong tip ninyo, anak Shanin. Ha, ang tip na ko, anak Barbs. Ang himuon ni mo, usan eh, kining ka-K5 Pamela Pirater, muuli gali imong bana, imong afam Pamela, pag uli ana, tanyagan mo dahil og extend food supplement na PAM. Kapalo ko na minaw pa kadiha PAM. O wala pa man kaning out PAM. Ang himuon mo para paspas ang effectivity. Paspas ang iyang kinibang effects, no? Ha? Kanang usa ka kapsula sa extend food supplement. Imuha na siyang tungaon. Imuhang putlon ba? Pagkatapos, ana, ha, ihuho na ni mo. Bay, di ba? Kalabanan sa mga ingon-anang klaseng ilim nun, katong mga booster. Ha? Mudangat pa ko sa kauras o sa mo epekto. Pero imuha na siyang tungaon, Pam. Pagloigit, Pam. Pag maulit si Apam, Pam. Ha? Abrihan ni mo ang kapsula. Ipahuho itong unod sa kapsula. Within 10 minutes, Pam. Wa na, Pam. Kahit pa sa sungay, skarabaw, Pam. Pam! Ah, matay, Pam. Kahit pa sa sungay, skarabaw, Pam. Barbs, Anna, Barbs. Oh, Anna. Basta imuhang abrihan. O, mga naminaw, ha? Mga senior citizen nga naga-inom sa atong extend food supplement. Ha? Paminaw yun, ayaw ninyong imna ang kapsula. Rikta, abrihi ang kapsula, ihuho tong unod. Asos, 5 to 10 minutos, bay. Magdilaab. Magpanungay. Itaw, Pam. Ana, patutuuhi ko, Pam. Ato, daghana naman ay nag-comment, dari. Oh. Ay, Dixie Castillo, good afternoon. Namati may dinis balay kay pahuway sa ugti na bitaw in tawon sa Dixon. Pahuway-huway po, Dix. Ayaw po tinun... Ah, Dix! Need ginaog pahuway, Dix. Oo. Mami Eden, may hapon niya all the way from Kingdom of Saudi Arabia. Ronaline Buscado, hello, may hapon. Mayang hapon, Sir Bob, wala ko ni Suroy gabi, taligsik man diri, ha? Abi na kog muulan, maobitaw nung nunoy, eh. Di ba, gabi, actually, nagtaligsik, duha-duha, punong tako mulakaw, galing kining tawag si Tito Randy, nga dali na, nakainom, may atong ilimno ni Mayor Richard, ako ko nga lager, beer, no, nga, kanabang beer na siya, pero lager ang, lahi mo na ang beer, ang lager, bay, nakainom may atong mahalon nga beer nung nunoy Ilardes. Yatag ni Mayor Richard gabi usami ka table. Oo, gatabi-tabi mi ni Mayor Richard. Gabi ni Tito Randy Kang, kiguban pa mga kuyog nining mga ha, kining naasa atuang ha, atuang lokal nga kagamhanan. Nagtabi-tabi mi while ga drinking atong nasa lata nga lager. Nami kayo nung nunoy Ilardes kay kanibang ko ano, nakabantay ko sa ilim nun sa kaning Red Horse, Pilsen, San Miglite, no? Mainom ka, nadugay niyong inom, ana, ang imong ba manimaho, ha? Manimaho sa'yo, manimaho beer, ha? Pero ang among giinom gabi inong Nuno Ilardes, ah, grabe, lager mangod siya, ha? Asos, mga pila, dato kalata ako na inom, mga unom na guro. Wala, giyok ko kabatsa kung kining pag-usab sa baho sa kong gininhawaan, lahi sa Red Horse, kaya wak na. Lahi sa mga hard drinks. Ha? Muusap po ng baho sa mong ginawaan. Pero ang lager gabi inong Nuno Ilardes. Parting lamian. Ha? Bisag mo. Ha? Musang kuanay pa mong istoryahanay sa imong kaistorya. Maayon yung inong Nuno. Galing iporti po gurutong mahala, no? Magitaon ko na sa 7-11. Wala 7-11 nung Nuno. Mapalit ko nagbalig upat lang kabok para tagurhat, ha? Ato testingan diha pohon sa imuhang balay nung nunoy, ha? May hapon, Sir Bob. Oo, ka K5 Bob. Nagtrabaho Japon ko sa CPSU. Oh, janitor ang akong trabaho karon. Mga orasan, nag-ulan-ulan rin. Watching from Mabuni, Tapon. Ano si Francisco Guarina. Moriel Lasconia, may hapon. Watching from Barangay Bagunbon. May hapon sa mga taga Bagunbon. At the same time, may hapon po sa mga taga Nataban, ha? Taga Prosperidad. Taga Kudkud, may hapon. Taga Sipaway, na naimen, Team Lord! Tatay Felipe Flores! Oh, tanawa si Tatay Felipe Flores, ha? Nga, permamenting naka-extend food supplement. Mabalani mo sa imong asawa kung permamenting beauty kaayo, permamenting beautiful, basta si husband... Ha, permamenting naka-extend food supplement. Tanaw sa nanayimin, Team Lord. Always blooming. Kaya tungkol si Tatay Felipe, naka-extend food supplement. Diba, Tay? Sige, ay, alas 5:29 na sa kahaponon. Atong i-check ang dagans panahon, mga ka-K5. Importante kayo ma-update as dagans panahon. Kaya doon ay mga gibantayan karon nga low pressure area. Ito naman tropical depression, no? Ang pag-asa. Atong i-check, mga ka-K5, ang pinaka-latest nga update. Gikan mismo sa pag-asa, mga kaigsuunan. Time pa. Atong i-check, ha? Sige, itong paminawon, ang DOST pag-asa.
1: Magandang hapon mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, July 2, 2026. Base po dito sa ating latest satellite image, ito po si Bagyong Henry. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility simula pa kagabi ng alas 8 at patuloy pa rin po ito na papalayo sa ating bansa sa layong 960 kilometers west ng Northern Luzon. Wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakakaapekto po sa atin, itong hanging habagat. Kaya mananatili po na maulap dito sa Palawan, kasama din yung Calayan Islands na part ng Palawan. Ibig po sabihin, may chance pa rin ng mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa binanggit natin na probinsya. Patuloy pa rin po yung epekto ng hanging habagat dito sa Occidental Mindoro, ganun din dito sa Antique, hindi po yung buong Panay Island, at ganun din dito sa Zamboanga, Sulu, at well, part naman po ng Sulu yung part ng Zamboanga Peninsula, yung Sulu, and then yung Tawi-Tawi at Basilan. Pero, ang difference po nila sa Palawan ay mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Yes, Southwest Monsoon pa rin, o habagat pa rin yung nakaka-apekto sa kanila, pero less na po yung mga kaulapan. Posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Ganun din yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas, at dito sa Caraga Region. Pero ang nakaka-apekto naman po sa atin dito sa mga binanggit na lugar sa eastern section ng ating bansa ay yung easterlies. Ito po yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Dalawa po yung posible nitong maging epekto. Alinsang panahon, di kaya naman ay may mga kaulapan na kumikilos sa kanluran. At isa po sa halimbawa nito, yung nagpaulan. Ito pong may isang frame po na may tumubo ng mga kaulapan dyan na umabot din sa Metro Manila. Ito pong thunderstorm na ito, yung nagpaulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at karating nitong mga probinsya. Dito po sa ating nilabas na thunderstorm advisory, kaninang 3:59 PM, ay nakaapekto po yung thunderstorm na ito sa malaking bahagi ng Metro Manila, kasama ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Parañaque, Taguig, Makati, Mandaluyong, San Juan, Pasay, Pateros, Marikina, Manila, Quezon City, at Pasig. At ganun din po sa ilang bahagi ng Rizal, Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Nueva Ecija, at Tarlac. Mararanasan po natin yan susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero, yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila ay posible na umigil na rin po sa susunod na mga minuto lamang. So, gusto rin po natin na banggitin, baka curious po tayo, ano po ba yung Tagalog ng intense o kaya naman ay torrential rains? Kapag po light rains, mahina po yon, moderate, katamtaman, heavy rains naman ay malakas, yung intense rain po ay matinding pag-ulan, at yung torrential rains naman ay buhos na ulan. Yun po yung Tagalog term niya. So, ano po ba yung magiging lagay ng ating panahon bukas? Magpapatuloy po na mababawasan yung mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Ang posible lamang, throughout Luzon ay yung localized na mga thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 32, sa Tugigaraw naman ay 26 to 36, at dito sa Legazpi ay 24 to 32. Part pa rin po ng Luzon yung Palawan, pero i-correct lang po natin yung kaninang binanggit natin na buong Luzon. Hindi po buong Luzon, may posibilidad pa rin po na sa Palawan ay manatiling maulap hanggang bukas, pero sa mga susunod na araw ay mawawala na rin naman po mga kaulapan dito sa probinsya ng Palawan, and eventually ay makakaranas po tayo ng paghina ng hanging habagat, kung saan ay posible na sa weekend ay magiging maaliwalas o maganda po yung magiging lagay ng ating panahon. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 25 to 31. Dito naman sa Visayas at Mindanao, mababa din po yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 26 to 32. Sa Davao naman ay 25 to 33, at sa Cagayan de Oro ay 24 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin natin na pag-ingatin yung ating mga kababayan dito sa western coast ng Luzon, dahil yung mga kababayan nating mga isda o seafarers o manlalayag ay posible pa rin na makaranas. Pag lumayo po tayo, pumalaot tayo dito sa West Philippine Sea or mas malayo pa, posibleng maka-encounter tayo na hanggang 2.5 meters. Taas ng alon. Kaya patuloy pa rin po na mag-ingat, lalo na maliit na sasakyang pandagat ang ating gagamitin. Para sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 3 araw, simula weekend, Sabado hanggang sa Lunes, dito po sa Metro Manila, Baguio at Legazpi, mababa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. At may posibilidad po, no, base sa ating forecast, na magkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. Ito po yung kapag walang mga pag-ulan, kapag in-average natin yung rainfall sa mga stations natin sa western section ng ating bansa, at mas mababa ito sa 25 millimeters, pwede po natin itong i-consider o tawagin monsoon break. Base sa ating forecast, mababa po yung mga tansa ang pag-ulan throughout the country. Ganun din dito sa Visayas at sa Mindanao. Pero gusto po natin na banggitin din base dito sa ating latest na tropical cyclone threat potential. Darating po ba na bagyo sa susunod na dalawang linggo? Yes po, meron. At pinapakita po itong ating TC threat potential na meron pong bagyo. Actually, meron na po dito sa labas ng TCID. Itong TCID po yung extended version ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung PAR na alam natin, pero may extended version po yan na TCAD. Itong advisory domain na nagre-represent doon sa letter A and D, pag nandyan po yung bagyo, ay naglalabas na po tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Ito yung may forecast track na tayo at mababanggit na natin kung saan saan pupunta o babaybayin ng mga lugar itong nung bagyo. Ano yung lugar na babaybayin ng bagyo? TC information domain naman po, wala pa po itong si Tropical Storm Bavi dito sa TCID. Kaya hindi pa po tayo nagbibigay din ng mga detailed na information. Pero gusto na rin po natin nabanggitin dahil certain na po tayo, malaki na po yung posibilidad talaga na papasok ito ng TCID bukas. At gusto rin po natin banggitin na itong itong bagyo na papasok ng TCID ay may potential na pumasok ng TCID by Monday at pumasok ng PAR by Wednesday, kung hindi po magbabago yung kanyang pagkilos at yung ating forecast as of now. And ibig po sabihin nito, ang pinaka-potential base sa ating forecast na maka-apekto ito sa atin ay by Thursday and Friday. Kaya yung mga may lakad po next week ay maging handa po tayo at maging updated sa mga ilalabas na issuance and warnings ng DOST na PAGASA. Also, after nitong magiging si Bagyong Inday pag pumasok ng PAR na may international name na Bavi, may kasunod pa po ba? Yes po, may nakikita tayo, pero ang good news pa naman po dito sa kasalukuyan ay mababa lang po. Pero again, may potential. Hopefully ay hindi na po maging ganun kalakas or ganun na maging malaki yung epekto sa ating bansa.
0: Alright, so mao to ang pinaka-latest gikan sa PAGASA by Anay Bagyo nga gibantayan karon ang PAGASA. Ay nagapasalamat kita sa unang bagyo karon tuana sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang gakaapektar nato karon sa tong kayutaan by kiniradyong hanging habagat. So mao na may mga pag-ulan-ulan. Oy, anyway, sa may hapon diha sa may San Carlos City Public Market, especially diha sa may wet section sa isdaan ba, naminaw diha ang sumilhig fish stall, ha? Galanog-lanog atong tingog diha karon ila kaser sumilhig. Sa sumilhig stall, mga kaigsuunan, purting lanugas tong tingog diha. Good afternoon, ha? Sumilhig A. May ngapon. Sana all. Purting lanugas tong tingog. Ito di ilang kuan eh. Katong pagsulod ni mo diha sa... Kung gikan ka diri sa may brosi, pagsulod ni mo diha sa entrada sa public market, ha? Naada yun na diha katong dagkong speaker nila, ha? May ngapon sa mga taga... fish or wet section diha sa may San Carlos City Public Market. Katarantanan, labi na sa mga silingan diha sa may sumilhig fish stall, ha? May hapon yung katarantanan. Salamat kay sir, ha? Sa imuhang always nga pag-tune in sa atong tulumanon. Wow, sana all. Salot, ha? Mag-iagi ko diha sa una, kauban mi ni Sir Ben Villasur. Kamantay ka ato, sir? Hap ka tong si Sir Ben Villasur pa ang manager sa K5 nga og muana mi diha sa merkado publiko magbitbit mig mga radyo, pero kaning ka sumilhig store wala na mo tagaig radyo kay dako naman kayang radyo diha. thank you so much, ha. Of course, Santiago Watch Repair, may hapon. Si Kwanpon, si Nanay Virgie Lahaw-Lahaw, good afternoon. Sa mga natagaan na mugradyo niya sa may San Carlos City Public Market, may hapon kaninyong tanan bay, ha? Sige, arita na ipanawagan, Janine, ang DSWD. No, ang DSWD San Carlos dunay panawagan. Gipanawagan ang inahan sa batang lalaki nga gihatagan og pangalan nga Blas Saison nga si Natalie Merablisaison o ang tanan niyang mga paryente. Amaong bata, gibiyaan sa iyong inahan o nakitaan sa Idna Luna Landaw ni atong Pebrero 9, 2011. Alas 10 sa buntag sa San Carlos Borromeo Cathedral, San Carlos City, Negros Occidental. Ang bata nakitaan sulod sa usa ka karton nga gibutang sa salog tupad sa tindahan sa mga kandila. Wala siya sapot sa or sapot gawas sa lampin o kadunay pink nga clip nga nakakabit sa iyang pusod. Sa dihang siya nakitaan limpyo ang bata o hinanok ang tulog. Tungod sa pagpaningkamot sa City Social Welfare and Development Office sa San Carlos City, may pakita ang inahan sa mga bata o nagpaila siya si Natalie Merablisaison alias Marisa. Nahimo usab ang pagparehistro sa Certificate of Live Birth sa bata sa Local Civil Registrar nining syudad. Apan sa paglabay sa pipila lamang kaadlaw, si Natalie mibiya sa iyang gipuy-an sa Barangay 2, San Carlos City og sukad ni adto wala nagayod siya magpakita pa o makontak. Sa pagkaroon, ang bata nga si Blas Saison anaa sa pag-atiman sa usa ka pribadong magtiayon o ginaproseso ng iyang mga dokumento alang sa legal nga pag-adapt kaniya. Kung adunay nakita o adunay impormasyon mahitungod sa ginikanan o mga paryente sa maong bata, palihog pakigangot o gatua ang City Social Welfare and Development Office, San Carlos City, Negros Occidental o ang labing duol nga Local Social Welfare and Development Office sa inyong lugar. Mahimo usab nga motawag sa numerong 0969-520-355 o pangitaa si Miss May Perpetua Diaz o sa ka-social worker sa San Carlos City, Negros Occidental. Alright, oras alas 5.43 sa kahapon nun. May hapon na ni Tessie Impanto, Tatay Rogelio, of course, Fabros Liempo, Lechon Manok, Mama Weng, Anle Rice, Cody Meatshop. May hapon sunan. Signals Network and Data Solutions, of course, Badong Computer Parts and Accessories, nasa may crossing Purok, Punta Cruz. Badong Computer Parts and Accessories, mga kagsunan. Alright, at pasang paminawon ang mga pipila ka mga ginutlo, ha? Sagikan mismo sa Clinica di Alternativo Medicina. Standby, atong i-check karon ang report ni K5 Jezebel Barbecho sa itong pagbalik. Standby! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
2: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-ten, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukod makahalalit ka fat sa atong dugo. Tagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukod bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traitor. Kagmakamaratay nga stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500. Kadaga. DTX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilte sa lawas. Pilipinas. Mga napatsyagan kung anak pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. O Xanthone Plus Herbal Capsule.
8: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
14: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, yanagahat

0: Kilikili?
1: Mag Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Bait puso!
5: Oras, alas 5.49 na sa kahaponong balik kita, mga ka-K5. Ay, may hapon ng Jimmy Canilio, Nanay Rosa Delgado, dahil sa may Toboso Public Market. Siyempre, nung Tonio Garcia, akong parinti. Nung Tonio, may hapon nyo dahil sa may Toboso Public Market. Dahil sa may Bularan po, Nanay Helen Rita. Oh, good afternoon yung dia Sevilla Store, good afternoon. Ano sa ibabaw sa merkado, may hapon po ninyo dia, ha? Oras, alas 5.49, ato nang i-check ang report ni K5 Jezebel Barbetso. Matod pa ni Jezebel nga, ha, kining hot and contest, no? Or hot contest og drum and lyre competition atol sa 66th Charter Day sa San Carlos, nagmabulukon. Matod pa ni Jezebel Barbetso. Ito yung check ang detail ni Jezebel may hapon.
6: Yes, Gipay Bob, nagmabulukon ang Gipay Gayon niya Hot Contest, ingon man na Drum and Lyre Competition, ato sa 66th Charter Day Celebration dinhi sa San Carlos City, Gipay Bob. Sa Hot Contest, nakuha sa San Carlos City Primary Care Facility ang kampiyonato sa Government Offices Category. Second place, maong sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Third placer, maong Barangay Prosperidad o Consolation Prizes, nakuha sa City Livelihood Development Office o Office of the Human Resource Management. Samtang sa Private Establishments Organizations Category, kampiyon ang San Carlos Sun Power Incorporated kung Sakasan. Second place, ang Art Nature San Carlos Branch. Third placer, maong San Carlos Doctors Hospital Incorporated o Consolation Prizes, nakuha sa Gaysano Capital San Carlos o Negros Bioenergy Corporation. Subay niini ang sanguni ang pangusod kay K5 Bob nakakuha sa Best in Group Chant kay K5 Bob. Sa Drum and Lyre Competition, nasakmit sa Julio Ledesma National High School o Tandang Suara Elementary School ang kampiyonato. Dayon, nagtingi sa mga kompetisyon ang 8 katunghaan sa elementarya samtang 3 sa secondary schools. Kampiyon sa elementary, mauag Tandang Sora Elementary School. Best, nakuha sa nila ang Best in Majority Leader, Best in Costume, Best in Moving Choreography, and Best in Musicality Awards. Samtang ang Congressman Vicente Gustilo Sr. Memorial School kung CBGSMS nakuha ang first runner-up o second runner-up mao ang ABCS kung Andres Bonifacio Central School. Ang School of the Future, Ramon Magsaysay Elementary School, Katinghalan, Bagunbon o FLES nakaluwat o consolation prizes kay K5 Bob. Samtang sa secondary category, mao ang Julio Ledesma National High School, nakuha usab nila ang Best in Majority Leader, Best in Moving Choreography o Best in Musicality Awards. Ang Colegio de Santa Rita, mao ang first runner-up, Best in Costume Award, ingon man ang Tanyon College, nakuha ang second runner-up. Ang mga champion niya mga sa Drum and Lyre Competition kay K5 Bob, nakadawat o cash price niya 40,000 alang sa champion, 35,000 alang sa first runner-up, 30,000 alang sa second runner-up, 12,000 alang sa consolation winners o 5,000 alang sa minor awards. So baka na tumahatag report alang sa programang El Castigador. Kakikar Jezebel Barbetso para sa kampiyonyo balita at serbisyo publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Salamat, Bel, sa imong report. Sige, ah, na manang dakdak kabugwas, mga hapon. nanay nenen lanyuhan.

0: ang aminaw si Nanay Ninin ha, wala gid nay absent basta ikaw ga program. Oh, Nanay Ninin, may hapon, Nanay Ninin. Oyog sa mga taga kuan taga pa, taga planta di sa may purok malinawon, good afternoon. Oh, may hapon jud tanan tanan. At the same time, may hapon po diri sa may kabaybayunan sa Purok Punta Cruz. Oh, may hapon sa tanan-tanan ha. Sa siyempre na nay Lola Milagring Abrasaldo, may hapon. Ronalyn, Lola Patring Rosarito, may hapon. At the same time, kisa pa ba ha? Oh, kisa pa ba akong wala matamyaw ng kanang pirmaminting naman? Junjun Mahilom, Nanay Ani Mahilom, good afternoon. Okay ah, isa pa. Okay, usa na lang kami nito, mo-squared na nata. Isa pa, akong Shanin Hilapon, may hapon. Nen, may hapon na nina. Huminga na ba kong Shanin? Uy, nag-expect na ba in town to sa gahapon sa buntag? Nga mo abot ko. Kay mo rampa lagi unta si Shanin. Galing kay wadyo ko, mo ato gahapon. Alright! Alas 5.55 na sa kahaponon. Wala na kita yung oras, mga K5. Salamat sa inyong pag-uban. Huwag malapot po! Bye-bye!
1: Three bio. Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang only liver. News FM.
2: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy managa pahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Mm-hmm. Usa-usaw na po nato sir GP, ang yes, dugang pangma-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C.
4: Unahan ako, Dr. Ramil. Mm. Gainom ko og DTX 500 ug Mighty C tungod kay dako ang katabang niini sa pangkriyas. Especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation. Og kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pangkriyas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
5: Correct yun, Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
4: Correct. Napay-usa. Fatty liver. Daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug Mighty C sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels. Kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Adok Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 ug Mighty C, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag nimong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
2: DTX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og Mighty C jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
4: Yes!
5: Nindot yun ang DTX 500 ug Mighty C para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Muna kung ga-DTX 500 ka og may TC ka, malikaya na nimo.
4: Sa 14 pesos ra na ha, muna ang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
5: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mauna ang imong gingon, Sir GP, nga ang DTX 500 ug BTC, gapabata. Gapabata sa imong mga selula o siyempre sa imong mga organ. Guns.
4: Of course.
5: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
4: Yes.
5: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong prostate.
4: Naadyon.
5: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 ug MyTC na ka adlaw-adlaw.
4: Oh, ingon na ha, DTX 500 ug MyTC jud kada adlaw. Wana jud ta igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil oi seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
2: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: atay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
0: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
0: DTX 500,
3: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o TTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o TTX500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon hukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntangan na inom nyo na inyong D3Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag na igapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
4: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
5: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
5: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio.
5: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
1: D3Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Kini pa jud Doc, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutyan. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Doc?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP? It's a fatty materials.
4: Correct.
5: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
5: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gyud ha ang D3Bio.
4: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
5: Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Mao jud na'y pinaka-importante.
4: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Mm. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw ug abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
7: Ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant
5: nga makaayo
4: ug mag- limpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica Max 4 Biotics!
12: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay.
15: Sa totoo lang,
14: 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs.
15: Ang natilawan,
14: pang-extend Food Supplement for Men
15: daw hindi ko kapati mo
14: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
15: Gani,
14: salamat gid sa extend Food Supplement for Men. Ipiktik
12: Extend Food Supplement for Men.
16: This is K5 News FM, your official news and music station. Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
17: I remember the days when you're here with me.
16: Mga karanasan at problemang puso.
17: Ay, nato!
16: Pamilya, relasyon, at iba pa.
17: You and I will never say goodbye.
16: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Around the time now is 7:21. Sa kagabion mga kalalabs, and welcome sa programang Love Notes. Hangtod ta alas 8 imedya sa kagabion, guys. Kay syempre Thursday, July 2. Wapa mo diha ka get over sa inyong pamaol. Sa mga nagparade, sa mga naglantaw gabi sa ato ang gipang invite nga mga singer nga banda na to ang Bin and Ben. Grabe jud ang tawo gabi iba. Murag mga lamigas. As in good mga kalalabs, ning ipon nga to mga bataan o ning anak mo kita kami tiguhang dire we. But kung namina ron ang Ben and Ben, ang tama abot ni sa ilahan, no. Salamat jud gaayon no sa inyong pag-anhi dinhi sa amuang lugar, sa amuang city sa San Carlos, pag-celebrar sa amuang 66 sa Charter Day celebration nga nahimugso ang among syudad. Okay? So mo na guys nga dili kayo ta ano ba? Kumbaga dili bitaw kayo ta sa mga sa una nga panghitabo aware bitaw, pero gabi nagbasa ko nga that was 1960 ba to, grabe nagyu kaayo di pakalayo dugaya nagiday no from na Bingkalan dayon na ano siya nahimo na siyang munisip nakaagi pagiday ni siyang municipality no kay murag moagi magid ang syudad og municipality no di ba dayon nahimo dayon siya nga city na gyud ang San Carlos. So imagine nun mo guys, and sakit kay kunti. Gikan pa ko na buntag nagparade. Dayon ano na pagkagabi na po dala nagtuyok-tuyok aning kuan, aning center mall nga balag way kwarta. Pero maayong gabi San Carlos Senyos, and naka-live taron sa K5 San Carlos Digital 95.7. Nibalik na ta. And anyways mga kalalabs, naagitay balita ro no nga ato ang idalit kaninyo. And may gabi Valley Hermoso, Don Salvador Benedicto. And okay, hello din sa mong SM ha, si Sir Brian. SM pa ayo ka SM. And at the same time, good evening diya sa atbang natong baybayon. Hello Toledo. Mga nakadungog diya ron sa ato ang programang Love Notes diya sa may Cebu. May gabi ninyong tanan din. Kaya maabot ba itag Cebu mga kalalabs? Diba si Ma'am Lelia Oghayon always ginag-present? Nga taga Toledo na si Ma'am Lelia Cebu. And maayong gabi ipod sa may Calatrava Toboso, which is nag-celebrate po sila sa ilahang Charter Day gahapon. Og maupod ang kanlaon gahapon. So, murag tulog yun ka buok ang nag-celebrar sa Charter Day. Ang Toboso, San Carlos o Kanlaon. Pero naglibo ko kay last year dito man, murag ano man to, July 2. Abigin ako karon sila mag-celebrate o Charter Day kay mga tuon dami. And the same time mga kalalabs, sako ang mga friends gabi nga nakuyog na ako. Ako mga pagumangkon sa mga tawong nga nakailan ako gabi nga isa mo to nagpa-picture na ako. Gaygo ko ninyo picture be. Ano ko ka pa-picture ninyo, kamurag yun ay picture na ako. So sa mga nagpa-picture din mga tag-artista gabi oi. Okay, so basig tagaan. Sindi ko ninyo picture please kay para ako po na siyang ma-keep, okay? A memories to keep po ba. Gratis man lang mga kalalabs, makakita ko ninyo po hon nga. Uy. Listeners na mo sa K5 ay, pwede ba? Bakit ay? Okay, so maayong gabi sa naglantaw. Hello. Sa to ang live. Okay, so please do like and share mo. Hangyo lang ko pa share po sa tong live. Salamat. And anyways, nataroy balita mga kalalabs. Ang atong balita ron guys kay dinhirag yun sa San Carlos ni siya nahitabo. So patay nga pawikan napalgan sa baybayon nga sakop sa Barangay Ermita, siyudad sa San Carlos. Okay.
Sir Ermita si Paway na mga kalalabs, di ba? So mo nang ato aron nga headlines na or di man siya ingon headlines no. Ang ato aron nga tukion nga balita nga usa ka pawikan nga napalgan nga patay sa may baybayon nga sakop sa Barangay Ermita ni atong syudad. So ato na ron nga basahon and sa mga gusto nga mag-una-una diha, okay? Share na ninyo guys na naka-posted na ron sa mo ang page ang K5 San Carlos Digital 95.7. Basahan ninyo din ha, okay? Basiga may mga time mo. And the same time, ang nagpadala din na itong letter ron, guy. Usa ka lalaki, okay? Usa ka lalaki. Kay dili ko nuganahan ang ginikanan sa iya, girlfriend niya. Okay? Baga, ang ginikanan sa iyang girlfriend, dili ganahan niya. So, mahulog ni siya nga you and me against the world. You and me against the world. Gigantabay na siya mga kalalabs. So, balik na sa nahitabo gabiin, no? Kisa mo tinawadan gabi, eh. Naalagi dito yung nakitaan ako mga chinelas, no? Dito sa, ano, sa Center Mall, ubay-ubay gitong mga chinelas. Yung mga panyo kung nakitaan na ay mga sudlay. Ang sagsagod ako nakitaan gabi sa Center Mall. Okay, so ubay-ubay. At least man lang guys, nag-celebrate. Ang ato alang yun nga, ikapasalamat na to sa Ginoo no nga, where ano, celebrating sa ato ang ika-66 na Charter Day, nga walay gubot mga kalalabs. Nakanaganing hapsay, kung maayo kaayo, o gitagaan tag maayong tiyempo. Although nagtaliksik to kadali, pero gi-bless kita nga kanabitaw ang ato ang pag-celebrate sa ato ang ika-66 na Charter Day, nagmalampuson, and the same time, ang mga tao sadya o na-enjoy. Okay? Mga maging itong ginapangayo, kaya kumuulan to gabi, pero di gitong lapu ka ba? Pero bisan pa sigurog mo ulan, oy, ang mga tao, dili, yun ni mo mapugngan. Mudagsa, yun sila. Katungod sa ato ang gi-invite nga mga banda. Ang Vios Band, nga grabe kaayo. Nga all fours, gina sila nga puro babayi. Ang Vios Band. From, I think, Cadiz ba na sila? Okay? Cadiz o Sagay ba na ang Vios Band? No! Dito ba yun ang amu ang HR ha, Ms. Barbie Sagay? From Sagay City. Di kay fans man ko kuna nila, Ms. Barb. Voice Idol of Sagay. Dahil yun, Ms. Barb, na-winner na sila sa Bacolod. Lamat, Ms. Barb, human na. Na-winner na sila sa Bacolod sa Panaad last year ba to? Nga nakita na nako sila nga sila nay ano sila sa sila sa nakakuha og place ang Vios Band. Dugan by the way nakita na nako sila sa kuno nagtugtog na sila sa first time gina ko nila nakita nga nagtugtog diri sa Cadiz ba to? Cadiz nako sa una nakitaan or Toboso ba? Basta kay nakitaan ganyan ako sila. And sa San Carlos naman, murag kaduhan na nila din hinga nag-perform sa Toboso. Mung ganahan yung kuhan na nila kay nindot kay mga tingog. Yung mga, ingon, may ingon pag yung kanga, nindot kay mga tingog, mga bata. Ah, mga bata pa man na sila, edad guro kay murag mga angelic face kay tanawon ba. Ano sila, aside nga mga nindot sila tingog, mga gwapa pag yung kaayo guys. Hindi mo ma kuan ba ma mo sila ma pero itong sample ra kayo sila pero gabi eh guys naghanga gi ko sa ilang gisulob nga medyo may pagka sexy na gamay kay before god ga ilang sayal ana may mga splits. Okay, so congratulations natong tanan no, labi na nga to ang managpaluyo ang mga organizer sa ato ang pag-celebra sa ato ang ika-66 na Charter Day. Okay? And, ganyan naman guys, kung wala na sila, wala po tayong mga ninganhi unta, labi na ang Ben and Ben. Ako gabi yung mga kalalabs kay, isabay ako sa ilang kanta, sa linya rapod nga makaya na ako. Nakana-play man ako, like, gaina. Okay, so, before ko nag-air, before ko nag-yaw-yaw,
I-play na ko ang Leaves by Ben and Ben. Kana makabalo ko ana, pero the rest nila nga song, sa chorus radyo ko maayo. Kung sa chorus radyo ko patay-patay kanta gabi eh. Mga radyo ko nagpatulog og bata.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, back to the program, mga kalalabs. Wow, ha? Alas 7.40, noybi na. Dali man ni sa oras. Ay, anong, nagurilakta ng oras. No, ega, dali man ni siya permit na hawan, no, eh. Mayong gabi, ikaninyong tanan sa mga bago lang dyan naka-tune in sa itong programang Love Notes. And hello and hi sa ito ang mga listeners nga namina kung sila mga tagsa-tagsa ka mga radios. So, anyways, nataroy, magiandam ta nga balita para ninyo. Kay kabalo ba mo guys nga ang balita na turon kay dinhira na nahitabo. Kung baga, this is a local news. Nahitabo din niya sa tuang syudad sa San Carlos. Kay naay nakitaan nga usa ka pawikan nga napalgan. Diyan sa may barangay Ermita. Sumaon niya to aron tagaan pagtagad mga kalalabs. Kay kabalo ko nga kini nga pawikan siguro tiguang na ni siya, no, tiguang na ni siya. So ako sa ni basahon mga kalalabs para makabalo mo unsa na roy sitwasyon sa pawikan o buhi pa ba or unsa. Okay, so here we go mga kalalabs, ako sa ni basahon na. Ay, by the way, DIB, before day kumubasa, okay, ay makalimot ha. Naataron sa klima nga muinit, mubugnaw ang panahon, muinit o grabe ang panahon. So magmaitisita guys, okay? Kaya ang maitisi, musanta sa mga dunay ubo, o mga giniting ubo ron. Labi na ako sa dali, kaya kuubuhon guys ay. Ubo, sipon, magmaitisi. Kanaragin inyuhang inyo dahil nga tumaron diha. Naamoy mga ingunani nga ginainda nga sakit, ubo, sipon, at the same time, nandun na may asthma, diabetes, o number one, ginang diabetes, o gilabi ng kanabitang, adun na may mga samad-samad diha nga, ga problema mo kay dugay maayo, kinahanglan yun guys nga, ato aginaday yung tagapagtagad ang ato ang mga, like, aning mga samad. So, kinahanglan, magtumar og may TC para dali maayo inyong samad diha. Dili na mo dako, dili na siya diha nga, kay nabi mga samad nga magbaho-baho, diba? So, muna guys ha, mag may TC lang yun, okay?

Alright, so hi to Ma'am Juliet Chu. May gabi ni mo, Ma'am Juliet. Good evening. Nagkita niya yung me in person. Wow. Gani, seto na ko ni mo picture, Mama. Nagkita na good me in person sa akong idol si Ma'am Lady Anne. Request ko ga the song How Did You Know. Ay, sana all ganis Ma'am Juliet. Ay. Dong Revenge, wala di ko at imong ipa-play na ko nga song. Dong, sorry kay dong. Wala sa kong baul. Lain lang dong. Anang dili na po ingon nga mga songs, mga bago na gikay nga girelease. Well, medyo daan-daan gamay ba? Imrag na agi ko, ana.

0: yo creo ahí. Ako niya pangutanon ha, nganong wala nag-live si Miss Barbie sa iyong program ha. Ako, akong pangutanon ha. Huwag nga ano. Miss Janine! Miss Janine! Igna ko na si Miss Barbie, nganong wala na siya nag-live sa iyong program. Ah, igna bitaw tika, Ravens! Nga mag-minute siya, hindi ka mo too. Gabalo ka, ano na siya, for preparation. Hindi siya ma-stress. Dili na to na pastrison kay magminyo na na siya. Kabalo baka nga sugod na siya rog gahimo o ka ng mga luto-luto. Na-practice na siya kung saan pagtimpla sa pinirito. Taba. Na sa pagpabuka sa itlog sa kuhan, sa pugo. So, mauna ha. Ay, di ta dapat matingala. Kaya nga naging ng tao, inanglan, basta bago gani mo, before mo sulod sa kamin yun, dapat ready. Kabalo manghugas o pinggan.
1: Dapat may nakatunan.
0: Dapat may nakatunan.
1: Dapat kabalo mulabas sa brief sa bana.
0: Dapat kuno kabalo mulabas sa brief sa bana.
1: Hindi
0: mo lang pa-brief po. Ah! Iyan ang gulal pa na yapirun. Iyan ang pa na yapirun, iyang bana po hon. May nang, ano da yun, hindi ko magamit, labay da yun ba, diba? Kasadya. Nag-grab na nako ang pic nato sa post ni Kuya Jingjing. Pitik, ma'am. Uy, hala, thank you, Ma'am Juliet. Sa ulitin, ma'am, ha. Asa man mo ron, ma'am, nanapon mo sa inyong lugar. Nga mabugnaw. Ito, Sir Johnny Ignacio. Ito, Ma'am Medelina Yamazaki.

Kanang bitong ano sa una gagmay pa mi guys ba? Siguro mga elementary pa mi. Among pami na gid anang si Paway pertigin ang pagkalayo guys. Pertigin ang pagkalayo. Ayan mo ana din sa una nila ni tatay ba. Tay, mga tumig si Paway tay ba kay mo tanaw mi anang pawikan. Ikani wala kita kitag unsay pawikan. So sa unang panahon mga kalalabs, kanang bitang dungguanan diha sa si Paway sa dapdap nga ano na remember lang ni nako ha kay sa una gagmay pa man kani kung gagmay patakaayo ba okay so sa una once nga mo dunggo sa una din ha sa dapdap ana din mi anang na ay murag pand nila ba murag pand nila naidako kay diha nga pand nga naay pawikan nga galangoy-langoy makitaan gina nimo siya nga galangoy-langoy kay tinaw makay nang tubig diha sa may pan so mauna dayon nga dami mo tan-aw dayon mi sa pawikan niya kuyog niya ang mga isda ay do no kung di na ni siya nga pawikan siguro wala na puto siya kay tiguwang na pud ba no so mauna nga naka-remember ko before nga basta pawikan na, di agad na din sa sipaway, makakita og pawikan nga dako kaayo. Anya, atong na time, murag, pag dako niya, murag ginaano na siya sa mga tao ba nga, kanitang mga, tag-iya po siguro diyan, nga gabantay po niya, gina-play po siya, kanitang gina-gunit-gunitan iyang kuan, iyang kamot, may kamot ba ng pawikan? Yang ginagunit-gunitan, yang gadula sila sa pawikan. Dako po kayo nga pawikan. I don't know kung kani nga pawikan nga nakaplagan ron kung asa ni siya gikan. Kaya medyo murag, paminaw na ko murag, old na siya. Old nga pawikan. Kaya murag kadako naman niya. Ang iyang shells niya sa iyang likod ba? Murag ning uklab-uklab na. So, maybe nabuhi niya siyang mga pila na ka-years. No? O sa iba kabalo no, sa usa ka pawikan sa iyang edad, no? Kay ang akong nabawaan na kabalo ka sa edad, kaning kahoy. Kanang kahoy, ito nga dako ka, ayon niya. Siyempre, makaanag yung mga pila na kay ni katuig ning kahoya, no? Ana mago ka kay pwede na maginig tiguwanga kay sawa pa ko gianak siguro na ana ning kahuya ya karon dako na kay nga kahoy pila na kay ni katuig so sa akong nabawaan di ay guys no para kabalo ko no ka sa tuig sa kahoy kana bitang imo na siyang putlon kanang dagko na jud kay nga kahoy ha kanang as in dagko na gyud kayo imo kuno nang pagputol anang kahoy kuno diyan imo makit-an kung pila iyang edad kung pila na siya ka decade or pila na siya ka-decade nga na nabuhi or ano, kadakon. Ay, kadugay yun. Kanabi ito, ginuputol ko niyo niya, may mga rings na siya. Iba iputol niyo sa kahoy, may mga rings na iyang kuan. Ipon ko nun na niyo. Kung ang usaka ring, equivalent to 1 decade. 10 years, okay? So, ang 1 decade, good kay 10 years man na, di ba? 1 decade equivalent to 10 years. So mauna nga inuputol ko nun nimo sa kahoy, makakita kag mga lima ka rings. It means kana nga kahoy nabuhi na siya og 50 na katuig. Mauna ko na bawaan guys ha. Isay magun kadugay naman yung kahuya. Uy, gamay pa ko ani naa naman ni siya. Pila na jud kaya ni siya katuig. So mauna siya ti mailhan nimo guys sa usa ka kahoy nga ang iyang age or iyang edad. Pero I don't know ha, kung para na ako mauna kay murag na ako'y friend before or na ako'y amiga nga nakasugid na ako about ana nga kung kabalo kung saan yung pagkabalo ang edad sa usa ka kahoy. So dito na ko nabawaan nga ang usa di ay ka pagputol ni mo sa kahoy kaya iyad yung body ba? Kaya iyang steam. Iyang steam. Kaya iyad yung body lawas ganiya nga dili yang sanga guys ha kanang yung lawas pagputol ko ninyo mo ana ipon din na imo yang rings kung na siya rings nga 5 or 6 so it means kay 1 decade equals to 10 years so na siya sa 60 ka tuig kung 6 ka buok ang iyang rings kung 4 so na siya sa mga 40
40 years na siya. So mo na ba ti mailhanin niya. So I hope nga naka-help po ko gamay. Pero sa mga nakabalo din ha. Okay. Maingon po dahil sila nga sakto gid na sa mga lady ano. Mga ano na ni sila eh, mga endangered species na ni ang mga turtle. Unta no, nakapanganak pa unta sila daghan no? Para magdaghan pa dyan ang mga turtle, mga turquoise, isa pa na dyan. Ilabit ako itong Turtle Island, puro tanan ano, puro tanan mga turtle ang nabuhi anak nga island. Naputo ay Snake Island, puro kubitin. Mapagay pag may mga vlogger man good ato nga time nga nakita na ko nga nakuan sila nag-vlog sila ba unya ang ilahang destination katong giingon nila nga Snake Island. So dito sila mapagani sila ka kanaog sa ilang gisakyan na ni mga bitin ni sugat nila ay namalik sila we. Kung ganahan ana. Mapagay ni guru ka kanaog ikunisan na kas mga snakes. Alright, good evening to you. Hi, Mom Margie. Kalyado. Mom, wag ko kakita ni mo. Ay, awad yung kukaadto dito sa inyong balik. Kinalimot ko, Mom. Baka ito pagfiesta sa ano, sumulog, Mom. Maadto tami ni Jingjing, Mom. Kaya dito may maniunyapo ninyo ba? Oh, ingon si Mom Juliet Chu. I miss you daw, Mom Janet. Ano daw, kapay ko noon na ang sapat. Ay, kapay! Oo, kapay. Dili, di ay kamot. Sorry na, ha. Thank you, Ma'am Juliet. Sapat correct. Kapay, di ay kapay sa pawika. Okay. Gina, sige na. Hello to Sir Dave Salimbot. Good evening, DJ. Watching from Baviera, Sagay City. May gabi yung mga taga-Sagay. Hello ninyo, guys. Kumusta man mo diha taga Baviera? Oh, hi Madam Kuno Juliet Chu. Magimingaw ni mo si Ma'am Juliet Chu. Day Janet. And hello to Dong Hero Dismuparan. Ngayong gabi ni mo, Dong. Manihapon ta. Okay, human ako panihapon, Dong. Nabusog na ko. Gainara. Okay, so dirita sa to ang sender, mga kalalabs, ha?

Dugay na ko, Ma'am Lidian, kaso bye-bye sa imong programa. Kapaminaw ko, basta wala ko'y trabaho, Ma'am. Or Ate Lidian. Karon ate, na ako'y uyab. Dugay na ba yami? Walay problema sa among relasyon, Ate Lidian. Kay kana laging nagminahalay. Ibuutan man pod ang akong girlfriend. Tawagan lang ko si Joseph. Dugay na kong kasunod sa imong programa. Dito pa ka sa Pikas nga istasyon. Ganahan kay ko paminaw sa imong programa, Teledian, kay mapulutan o mga lesson sa mga kabatanunan. Abi na ko, Ate Lidian, dili ko kasulay aning magpadala og sulat kay maulaw ko. Pero katong ni nagpadala ni mong lalaki, ito ko na aghat nga magpadala og sulat. Kaso lang di ko kabalog asan ako ipadala. May gani nakita na ko Ate Lidian ang imuhang account maong diri na lang ko nag-send. Ate Lidian, tabangi ko sa akong problema ron. Kay mag 1 year na mi kapin. Hapit na among ikaduhang anniversary sa akong girlfriend. Sa akong girlfriend, Ate Lidian, si Julia. O, dili ni si Juliet. Dili ni si Ma'am Juliet Chuha. Ate Lidian, si Juliet Ate Kay, ang iyang trabaho is naa siya ron. Naa siya ron sa Osaka. Kana ganing magtudlo og mga bata online. Ni ako Ate Lidian kay napog ko usak ko ka trabahante sa usa din sa to ang mall sa San Carlos. Nahinumduman ako Ate Lidian katong sa una nga naapak ko sa usa ka mall unya tag kami may mabilin nga mga trabahante kay kami man ang musira sa mall kami ang ma-inspect sa palibot kung okay na ba ang tanan. Ato nga time Ate Lidian dito tika una jung nadunggan kay mamina man ni ang mga security guard sa Gaisano. Ay oh kabalo ko ana. Oo. Always gina mamina sa unang mga security. Mauto dayon Ate Lidian nga dito jug ko una nga nakadungog sa imong tingog. Kung ikaw na gani ang mag-program, maminaw gyud ko. Sa dugay kay naamang pugkoy kaila Ate Lidian nga murag kuya-kuya pud nako. Gapamina pud na siya nimo naa siya sa awani ga trabaho. Usa pud siya ka security guard. Unsay may isgutan ka na mo Ate? Nga mauni nga gapaminaw di ay misa una sa programa nimo sa Pikas baka. Ate Lidian tagae ko og advice nganong dili man ko dawat sa mama sa akong uyab. Na siya kalagot na ko pirmi, na siya kasuko. Mahadlok man po ko ating kay usahay good mag-isgot mi sa akong girlfriend. Nganong masuko mo na imong mama na ko na wala man ako siya giunsa. Besides, wala man po ko karon naman po ko kaila sa imong mama. Bangutan ako noon na imong mama unsay sala na ko. Mato Ate Lidian, natuon ni Juliet iyang mama. Sister Yahon. Pero dili ra ko no, mutingog iyang mama. Mingon ra ko no nga, bulagin ng lakiha kay wa ko ganahi. Ingon po siya ni Juliet nga ma, buutan man si Joseph. Ah, basta. Bulagi na kay wa ko anak niya ganahi. Ate Lidian, unsa man gyud kuno akong buhaton kung ingon ani na klase nga mama or parent na wa di ay gana sa imuha.
Pero sa amuha ni Juliet, walay problema ate. Okay, ragit kaya mong relasyon. I hope nga matagaan ko ni mong advice, tagai ko oga pamaagi nga kanang kung ta ma-apply na ko kay base di ay sa imong advice, madawat na ko sa mama ni Juliet. Daghang salamat sa pagbasa. God bless sa imong programa diha sa K5 at Lady R. Amping ka kanunay. Tigpaminaw, Joseph. Tigpaminaw, Joseph. Hi, Joseph. Ay, napagod eh. Ate Lady Ann, ninghangyo. Si Juliet nga play ko no ang song ni Moira nga Kumpas. Ang napad ay sumpay. Sige, sige. Daon sa nako, guys.

0: right, back to the program. And hello and good evening sa mga naglantaw di ha. Basahon sa nato nila mga greetings. Sige natin, wala nabasa ba? Ma'am Juliet Chu, thank you kaayo sa pag-upload sa itong picture nga duha nga mga kuan kay ta mga guwapa kay tang duha ma'am. Alright, good evening to Ma'am Medelina Yamasaki. A godly relationship should never cause you to ignore God's wisdom or the loving counsel of those who care about you. If your mother doesn't approve of your boyfriend... Okay. Don't respond with anger or rebellion. Instead, pray, listen carefully and seek to understand her reasons. Sometimes God uses parents to protect their children from heartaches. At the same time, a mother should speak with love, gentleness, and wisdom, not with bitterness or control, or her desire should be to help her daughter follow God's will. If your boyfriend truly loves you and loves God, he will be willing to be patient, earn your family's trust, and treat you with honor. Love does not pressure or manipulate or lead someone away from God. Exodus verse 20-12. Honor your father and your mother so that you may live long at the land the Lord your God is giving you. Yes, ma'am. That's kuan. Indot kayo imong gihatag nga advice, Ma'am Medelina. Thank you so much. Sige, dili ta sa parent nga side, no? Di mo ta ingon nga masuko ta apil sa ginikanan. Ayaw, pudlain po kayo. Arita sa side sa parent. Yes, kabalog yung kuon sa'y bation sa usa ka ginikanan. Okay. Ang iyaharaman ana is to protect her child or her daughter nga sa ingon ana nga sitwasyon. Dili kaingon nga kanang wala siya gusto siguro. Ang iyang ana nga basioga kanabitang basig dili seryosohon like that, basig dili tarungon, mahadlok siya or basig iyang mama basig may mga past na nga mga lesson when she was siya nga teenager nga time. Mao na nga grabe todo ang iyang protect sa iyang anak karon. Wa po ta kabalo kung unsa po reason, no. Yo sa ako alang mauna siya. Mauna basi pa lang di ay nga ga protect siya maayo para sa iyang anak, okay? So diri na po ta ni boyfriend. Kung ang mama sa imong girlfriend wala kagusto nimo or dili siya ganahan nimo, kumbaga you and me against the world ang inyong relationship nga duha, makaingon jud ka nga lisod jud kaayo ning nga sitwasyon para sa imuha, labi na kung love nimo kay nimo imong girlfriend og kanabitang gusto nimo nga naa kay maayong relasyon when it comes sa parents, okay? Mas maayo magid na nga kanang dawat ka sa parents, yung parents maayo po diha sa imuha. So I hope nga nalang ko ihatag nimo nga advice, depende na nini mag-imo ni buhaton, total wala may mawala kung ako ni basahon, at the same time wala mawala ko imuha ning tumanon. First, Joseph, ato ka sa iyang mama, makipag-istorya ka inyo nimo iyang mama nga unsa sala nimo niya. Ma'am or tita, unsa may sala na ko nimo nga igo ramang ko nga nanguyab sa imong anak. Wala man ko intention nga unsa. Ang ako lang nga makabalo lang kog unsay rason nga nung dili ko nimo dawat or wala ka nagusto sa ako. Ah. Basig ikaw na ay gusto na ko, tita. And the same time, kung pwede lang, pangutan-on nimo, nganong dili ganahan ang iyang mama sa imuha. Basig, maupo lagi na, basig nag-alala, nga, inana nga, or basig eskwela pa, or, di ba na naman ito'y work? May work naman to si Juliet. Or naapay mga uban nga mga reason yanong dili mo sugot iyang mama. O basta ilang jugwala ang imong respeto sa iyang ginikanan. Ipakita ang imuhang pagkamaayo. Bisagwa siya ganahin ni mo. O ganahin ang mama niya ni mo. Ipakita lang yun nga ang imuhang respeto. Nga maayo ang imuhang nga tumong og tuyo sa iya o sa iyang anak. Okay? Dili pwede nga imo pong awayin iyang mama. No, dili gina pwede. O imong tubag-tubagon iyang mama. So mauna nga ipa-prove sa imong kaugalingon nga kanabitaw ang pinaagi sa imuhang lihok kung dili sa sig ayaw nga ingon nga buhaton ako na kung dili buhaton nimo sa imong mga lihok. Ipakita nga seryoso ka sa iyang anak, responsable ka, ug naa kay maayo nga intensyon sa iyang anak. Kaya nga naman, mas mo believe maguna sila silang nakita kaysa istorya lang. May mo din yung intention sa kong anak, kaya mo din palangga akong anak. Ya pala dan, may point na ka, may one point na ka. One point, di ba? So basta mao lang gid na nga, basta wala lang kay ginabuhat nga maot sa iyang mga ginikanan, may imong intention sa iya, ha? May posibilidad yun na, Joseph, nga magbag-o ng iyang pag-treat sa imo, ha? Basi pa lang di ay puhon, maamaayo na siya ni mo, nga mailhan pa kaniyang mas laong pa yung pag-ila sa imo, ha? So, kung wala man lang kailain nga kuan nga basig may mga past ba something ana, ay nagkaguol kay madugay dawat regi ka na siyang mama. Basta ipakita lang sa buhat ang tanan. Okay, Joseph? So daghan kayong salamat and hi and good evening sa mga naglantaw diha. Hi to Ma'am Juliet Chu. Don't give up Joseph. Iprove sa mama ni Sangay. Nga worth it ka sa love sa iyang anak. Maabot ra gyud nang time nga ma-accept kanya as a son-in-law in the future. Sakto gyud ka, ma'am. Kaila ka ana manihapon ta, kaila ko ana sa so, Ma'am Juliet. Oh, kaila ko na sa so, Ma'am Juliet ko na. Okay? So guys, wala gyud ko igong oras and thank you so much for being with me karon nga programa sa tong love notes and tomorrow na pod ay wala ta ugma no. Sorry. Sa Domingo ta. Domingo ta magdungog-dungog ta sa Sunday. Same time, same station. Same lady on inyong makita sa live. And sa ngalan na lang sa kumakauban, nandin ni again, akong tech, Miss Shanin Hilapon with our HR, Miss Warby Perolino, nga nato nagpungkod-lingkod na kay mga nangabusog na yung tao ni sila. And of course, sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. Pag-ilabi na sa mo ang CEO, mo big boss, Dr. Ramil Itangoy. Daghang salamat and good night. Ang ping mo kanunay and God bless. And happy, advance happy weekend. Bye-bye guys. Mama. K5 News FM.
1: In the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
3: Ang visio
2: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto,

0: lang.
1: Kauban
0: ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
1: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, o mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
3: Pwede ready ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mos dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500, ug mag Mighty si Sir GP.
2: DTX 500!
6: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo ka simana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
0: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud ka.
2: Mighty C, mapalig sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
4: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
3: Ay!
4: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
3: Maudyo.
4: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
3: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, o ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
4: Pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
3: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
4: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
2: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
2: DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.
3: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
4: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
3: Atong atay.
4: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
3: No,
4: gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
3: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag si imong atay.
4: Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
10: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay pamaagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
3: Mm.
4: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok. Mm. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister.
4: Mm-hmm.
3: Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
3: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si misis.
4: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si misis. Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka.
3: Mm-hmm.
4: Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Mm. Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakape ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo.
3: Mm.
4: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka, dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Mm.
4: Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
3: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
4: Naapay monolaurin.
3: Mga medium chain triglycerides.
4: Check. Plain D3 ikis.
3: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides. Nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
4: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
3: Kung kainom kag D3 Bio.
4: Check. Ordinary D3, walay MCT.
3: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
4: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay dyan ang talangkagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
3: Wala.
4: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
3: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
4: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones.
3: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
4: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
3: Gusto. So sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na pod.
2: D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na Jod na ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Check D3 Bio for ketones. Metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
3: Gusto.
4: Usapan dyan, gipromote nini ang gut bacteria.
3: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
4: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
3: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
4: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
3: wala
4: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
4: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
3: Correct.
4: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
4: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
4: Yes.
3: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
4: So ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
3: Correct.
4: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
3: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
2: D3 Bio!
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C!

0: Unya, all natural pa yun dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mog padugay pa. Gamit na jud Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na da, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naay panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
1: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta Sir JP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
1: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
0: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
1: inya,
0: active kung, cases.
1: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
0: Madlock na sila Dok, paduol nimo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisan pa gani imong pamilya Dok, madlock nimo kay basta naakay TB.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
0: Gusto.
2: Di Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa na ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Gi-boost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kau

0: uban ra niya ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si Ditribayo sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
1: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na. So, nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
0: Yes, of course.
1: Kay man, hangtod karon na apadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
0: Ay, ay!
1: Kinsa man ang gapalioan ning TB. Ugun saon man sa Ditribayo pagsukulaan ni nga kaway.
0: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
0: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
1: Grabe sa 6 kabulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
0: Usto, ang Ditribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni Ditribayo.
1: Kaya gyud kaayo, Sir GP, sa Ditribayo. Kung kaya ni Ditribayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang Ditribayo. Ang BCO nga naa sa Ditribayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
0: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpaminod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag D-Tex 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag D-Tex 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Daily Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman from Man!
11: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
13: Ang imo immune system progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why na ginihalos, wala na ginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sa bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sa D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagit sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindoksam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga minerales kontra sa virus kag bakterya, ginaabsorb sa food. ang D3 bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 bio.
0: D3 bio, problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus kag mikrobyo. Ang D3 bio kana. Ang D3 bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw-adlaw. D3 bio, D3 bio with Physio.
2: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 bio, ang D3 bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Matatags mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City.
16: Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Reventor Building,
18: Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
16: Juan Tiong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan,
16: fronting kay Sano Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
16: Kulasi,
18: National Highway,
16: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
16: Texas Street,
18: corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office,
18: and
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
16: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
19: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
20: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
21: Uy, mga katol.
20: Ang kaspa, sir boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imuulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
13: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
20: A pharmacy in a capsule.
13: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubrasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayala sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontrat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to
2: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpila na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nga biskan yabuok lamang, gintugas ang Dios halin sa yabuok, dayon ginhuypan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yabuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way man gilpolos, pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya, bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. ha, sa Pino nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga Ufer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kaangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit it mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karun nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag ginagamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Si Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Etas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga natibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. Balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na May mga tao nga manginmatay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Majilat? Sabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. No? Halos may manginmatay tungod sa matarong tao, kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpanginmatay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gyud pakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gyud. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bersikulo 9, kay Jesus, sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Dios noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidhon katama, labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So, butambalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butambalon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang Amay, ang Anak, kag ang balaan nga Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida. Di ba? May aktris tanan, kumpleto. Pero, saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag actor pa. kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, ngaman kay perti sila kagamhanan, kabalo sila kung ano matabo sa tao nga ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios ang ginsilingdiri ang Godhead, ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios nga hanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magmanuglumala sa dris sa kalibutan ngayang gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Aran si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyong insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1:4 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios ang Dios na higugma na sa aton kay Kung aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I drawn thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga, damo mga palakiro. Ang matabo na, nga, bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero, pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginoo pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos, o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Si Satanas, kag si Satanas, nakabalo na ang Dios nga ang si Satanas maapostas siya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga si Satanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nagintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayong nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalong diri maguturan nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, among kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya gininimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kay nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, mangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, pagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, pagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkarih si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga ka kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakun, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngutumalon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya maamo ang pinaka mahal, siya maamo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan ng tao, nagduso nga mangin isa, katalos nga siya. O sa kagarantiya, talos kagarantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wahaon niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung hindi nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang malon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross. Pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kay Satanas pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Manang intilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan ang iya harianon ng awtoridad sang iya himaya sa may kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mus tanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaantos siya sing isa kapagtilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sininga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magapakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubayt gamay. At nawa, pagpalain mong mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DJX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
2: Extend the food superman for men.
12: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
2: Extend. Food Superman for men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Gagabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
13: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
12: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
13: Mag-Mighty C na!
12: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
13: Mighty C! Mag-Mighty C na!
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
15: Extend Food Superman for Men.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Milita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes. Buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3bio.
0: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
1: Sa ato pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
0: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3Bio. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: D3Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
1: Kung makainom ka og D3Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
1: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, Sir JP, no. Naana kay D3bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3bio.
1: Inom siya, Sir JP's, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir JP.
0: Husto.
1: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3bio.
4: D3bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taso dahil kay blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa D3bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
4: D3bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
4: nga may D3.
7: Papalit sa mga butika.
4: D3bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
4: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
0: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana Nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini, Sir GP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Murag yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan sa RGP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini diay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo?
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Mm. Nadyo na yun. Paspas kay na.
1: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
0: Oh.
1: Maudyo na bintaha kung ikaw nakadiktri bayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system, ani Dok.
1: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: Tas bang, imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapang mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung gan.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I'm Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Maymay Entrata.
0: For more videos,
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
11: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
12: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
11: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
12: Bisa pagtunlo pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
11: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
12: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
9: D3 Bio.
13: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
12: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
11: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
12: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraan niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
11: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
12: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
11: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
12: Kanang kasigi ka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan ngano magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
11: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
12: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
11: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga gigo tuba ni H. pylori.
12: Mm, grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
11: Wow! Hangto dinhi na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
11: Ayaw, abusohon.
9: D3 Bio!
0: O si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
0: Tasa day kong blood pressure.
14: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
0: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
14: Normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
9: nga may D3.
8: Papalit sa mga
9: butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News D3 Bio.
15: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
9: nga may D3.
8: Papalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: Polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DGX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia. O guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa,
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginapublima ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabasa sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 rounds sa akon. Inikal!
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kinibo Mordica Sherantia Compound. Kikan sa palya. Nga nagkahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Atlaw-atlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Linigas or biotics. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Duha lang kakapsula. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako nasab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
5: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
4: Ay!
5: Ang atoang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
4: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
5: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
4: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
5: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
5: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
4: Atong atay.
5: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
4: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
5: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
4: Mm. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil oy seeing may panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:18 na sa buntag.
0: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
11: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
0: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
10: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Patay, di man ni maabli ato ang Facebook diri speakers di stop dinhi. Hello anyway, mga K5, welcome diri sa ato ang pagpalayag sa talaman ng balitang K5 sa umaga. Kamusta mong tanan diya? Kamusta inyong kamuntangon? Grabe. Sensya jud kay ba kay K5 ha? Medyo taas-taas ato ang delay mangingala. Saon man good kay marami tayong inaasikaso naman mga kagipay. Anyway, welcome lang sa Gapro mga kagipay. Pwede sa toang tulamanan ko ng buntang. Balitang K5, so mga kaoban ninyo sa Gapro, huwag kausaban mga kagipay. Kagipay ninyo Jong, God New Kid in Town, Barzalas. Makita ka to ang programa karong buntaga mga K5 ha? Dining sa mga K5 San Carlos Digital 95.7. Madungog ta sa my fabulous Toboso Click FM Radio. Alas sige, na-late namang yun ta ni mga K5. Ito na lang ning tinunod ni mga higalahan. Arita sa ito ang pagpanimbaya karong buntaga. Usap mga K5, usap tamo rachanda sa mga balita. Kaya tayo mga ipasupot ng mga reports karong buntaga. Gikan sa mga kaubanan. Lagi ni K5, Jezebel Barbecho, mga higala. Sa niyang report ka ni Rumuntanga ka ni niya. Good morning, Kuya Jong. Greet lang ko sa akong mga silingan, Dries. Good morning sa tanan. Gikan ni Reggie Mendoza Haro. Sa may barangay, good, mga K5. Mga taga-barangay, good. Ha? Pangamusta mong tanan diya? Musta ato pananom diha? Musta mga utano na to diha, oy? Okay pa? Or okay ra, rather? Alas sige. Alas 5:20 mga ka-K5. At tayo sa amin na ito ni Ron, ha? Dahil lang, ha? Bisyo naman sa niya ito. Adaring, di yun siya, Jeanine. Ano sa'yo problema, ano niya?

0: limang dako ni wa tay monitor ani mga ka K5 ni. Murag di ang ako ni monitor blata ni blaw. Oh. Ay wala ko tlamdan. Sa akon nga mga kon bla, sa akon mga blita bla. Hindi ang Facebook di mga K-5 okay ra? Amo atri dili man okay diri sa labi na diri sa mo ang computer mga K-5. Ay, abot daw sa di? Ang Facebook ang may problema or ang computer? Ang account? Oh, bebe. Dali pa. Kay diri ko ma-try spiak. Lain ato diri speakers mga igala kay basig okay diri speakers sa ato tarong pagkasunong anay sa katumagi pang prepare na ito nga mga balita pa kakipan kung dili na ito ni maablihan diri ang ato ang mga kinahanglang ablihan mga kakipan kinahanglang yun ato ning ablihan eh para ka makakita ata mga igala. Sige, arita sa ito ang bidaw be. Ito ako nung i-check ko nung be. Dugang pagpanimbaya mga ka-K5 this is a morning be. Arnel Marco, good morning ka-K5. Good morning. By Francisco Chavez, warin, good morning. Kinsa pa man niya? Watching live Malabar Street. Mabigo Canlaon City, good morning sir. Happy Friday everyone. God bless. Salamat kay ni mo dia sir, may buntag. Oo. Okay. Dari ta mga K-pop sa to ang mga balita karong buntag ang mga igala kay ito na lang ning rektariktahon mga K-pop ha kay total sa to nang gikaingon trasar man ta gamay ini. Gyapon mga K-pop ang ASF problema gyapon. Ang gid gyapon siya problema gyapon ng ASF pero tunay nindot nga balita mga igala o. Sabi na sa katong mga backyard hog racers bitaw Jinir nga kada galing nag-goal Jinir ba kay basig simbako palayo lang ang ilang binahimbaboy is konsad kining matakbuyan sa daning sakita dili lang unta dili lang yun. Ibutsag sa kuan ibutsag sa pangulo sa environmental sanitation division sa Bacolod City Engineer nga si Dr. Grayston ang kining baboy engineer nga infected sa ASF pwedeng kaunon da engineer ang uban manggod kay nangahadlok mukaon og kinibitong may kuan, may ASF, kaya base ko nung matakdan po silang ASF. Pero ingo ni Dr. Grayston, mga ka-K5, wala, oy, di man na siya harmful, kanang sakita. Kung galing lang, kaya pag imo ng kauno ng baboy nga infected sa ASF, ikaw nga may kaon, pwede kang mahimong carrier. Or tigbit-bit ni anang maong balatian, o niya, pag manto ka dito sa mga tangkal, gano'n ay mga buhing baboy sab nga wala pa ma ano wala pa ma takbuyan sa ASF na ikaw mo'y mahimong hinungdan nga matakbuyan na hinuon na sila. Kamo na ipot pasabot mga ka-K5 sa career. When we say career, ikaw mo'y tigbit-bit buang nga ka. Pero dili ka magmasakit. So, asa may maayo ani? Lugod mangod po mga K-5 kung ilabay samot na kung tag-usa man lang kabuok ang mamatay lugod mangod po kung ilubong abi gato lang haon mga K-5 dyan di lang tapatakag laag-laag diba Junior kaysa naman imo na diyang ilubong o imo ikuan dayon mag ihaw ka mga K-5 ayaw ipamaligya ang karni. Ay kabo ang for personal consumption lang mga ka-K-5 kay parang at least Mapuslan po nanto siya. Oh, nana ba? Mapuslan nanto siya ba? Ah, mahal kayong baktin. Tag 3,500. Manti ngayon ang kuan. Ang kinibitawang live weight. Oh. Abot kong 3,500 o 4,000. Kana bang bagong lutas? Oh. Unya, panang litag matakbuyag ASF. Unya, mamatay. Imuray lubong? Mura na kang naglubong o 4,500? Panang litag, mamtong na ang edad, sir, hard worker, mabutang taabig. Magtulo ka buwan, sir. Pwede na malit yun, sir, hard worker. Hagpok na kayo nagpanit, sir. Unya, maliban abig kayo nagpositibo sa balatian, e may lubong. May pay kaunon, mga gagipay. Total, di man siya makadawat sa... Makadawat? Di man siya makadaot sa tuang panglawas. Para tambag lang, ayaw ninyong ibaligya in town, ha? Na maglisod na to ang mga tracers na mga gagipay. Di man eh. Ganong na... Ganong dinidapita. Wala man din dinibalatian kining area din eh. Ganong naman eh. Ganong lahan naman eh. Oh. Ayaw lang po. Oh. Pwede naman na nga asin-asinan mga higala. Kahit kang usaksako asindris merkado ay. Oh. Ibobod ni mo na mga, isod ni mo na gagarapon. Niya pag, oh, garak, dilit na ni garapon kay sobra namang kilo. Oh. Kanang, ang imong himoon mga kakay, pagpalit ka ka ng dakong styrofoam. Oh. Pagkawan, imong buruhon ba? Buburag asin. Lami biya na mga kakipay ba? Mao na yung sinaunang refrigerator. Di ba sa hard worker? Oh, ingon ni sir hard worker. May pababoy sa una sir. Nga tangkong rang kinaon. Bitaw no? O oh. Og mga bilang-bilang. Kay ligon pa. Sa una before ko mo skwila, maglubok jud ko og bani. Og tangkong buyag. Himsog man ang mga baboy. Tinuod na. Sa una mag kuan raman mi sa una jiner maggarab raman mi kana bitawng gabing layaw. Latan bitaw jiner kapasok-pasok ko kuan sa una kay sugnon sa una jiner kawayan man jiner. Nya ang baboy na mo sa una jiner 20 buok. Kapuya lagi jiner kana magkadlawon pa kamata jiner ba nya. Ikaw ra sa nagtikaw-tikaw daon pa jud kag tik-tik jud ni. Nga mangahoy ka di, mangahoy. Mangwa kag sudnod nga kawayan laya bitaw dito pa jud sa layo kay sa. Wala man magka ASF. Hinon bitaw sa tinod lang mga kakipab. Kining ASF dugay na gid bitaw ni siya. Abot karon naabot ni siya dinhi sa Pilipinas kinsay nagdai ni. Ang uban dunay mga assumption baya ay nga dili ka nga. Tungod na sa mga imported food nga mga karning baboy nga ginapasod dinhi sa. Ah, oh, papa po wala baya tay ebidensya. Wala baya gid tay ebidensya. O mga itakibaw, asa ni gikaning RSSI sa tubo mga kakipay, pumasangil na hinoon taaning parte aning sa problema sa kuan, problema sa ASF, kamugyon. Na, mula na ito, tambag karbuntaga mga kakipay ba sa katong, pero mas binta kita ito, wala agyoy ko. Ano, hindi lang kung taaning makaabot ni sa kita, Dristo. Dito sa Bacolod, Manggod. Upat na atong nakalambayang adlaw ang confirm mga higala nga naay kuan naay nagpositibo and then again atong giagni enta na mga mamuhay ug baboy karong buntaga ba. Ang recommendation manggod sa to ang City Veterinary Office dinis Dakban San Carlos mga K5 is kinibitaw vaccination of hag cholera kay base mag kining sakit-sakit karon bitaw nga kining ni kuan ni kuyanap diri sa to ang lugar pasig ka ang uban ani ba dili ni kay ASF lang jinir basig hag cholera ni ba mo ni ingon ni Doc Jeffrey ra sa to ang previous interview. Oh, basig hag cholera ni siya niya. Kaya may mga nangamatay, manggulpod nga baboy, mga K5 sa ito ang syudad. Oh. Atong miaging semana. Naoy. Dili lang ma-account tanan-tanan sa tuang CityVet kung pila ka buo. Pero naama ka kay boy, which is according kay Doc Jeff, normal man na. Na naman dyan na, mamatay man dyan ng hayop usahay. Binuhi. Sabot pa kay ni Antong nakalabayang buwan, grabe kainit ang panahon mga kakipaib. So, sporadic siya. When we say sporadic, kada bang gagkatay-katay. Maugur na. Kaya karon kay na, pagkuhag blood sample mga kakipaib sa uban, delivery sa taong syudad ha, dito sa laing dapit ba? Particularly dito sa southern portion of Negros Occidental. Dito sa may... Basta kayo dito sa south. Mga parts sa Ilog, San Enrique. Ang inaanap mga kakipaib. And recently, sa Bacolod City mga kakipaib, nag-positive man. Positive man mga kakipaib ang result. Positive yun sa ASF. Luya sa to mga hug racers sa anigid eh. Ingon ni Ma'am Felix Kabugdason kami sa una sir kanang sagbot nga sako-sako muna ipasaw na mo lataan sa gulan o tahop sa mais o kawutig kahoy sir lanot pa sa gulan o ginagod nga lubi mo lagi tinood na eh wala pa magka ASF wala himsog man tinood galing kay kapoy naman ang inaanagod nga mga kwan eh. Inaanag nga practice. Naamay balik yung feeds na good mong pili. Mali, kitaron, gasalig naman kita sa kining conventional gin nga pamaagi sa pagpamuhig baboy. Pero maglata-lata pa man yung kinini ang tangkong. Kining gabing layaw. Pasan-pasan na itong bani saging nga arangbog ata, madakin as pa dyan ka usahay. Sog-sog pa nga ito ang sampot mga kakipay, madakdak ta ng mga nagimaw na yung mga tuon. Ay, pag-antos pa dyan na may feeds. Nga, pwede na itong mapalit mga kakipay. Na, mo na yung kining ambot lang. Ambot lang mga kakipay, basta kay... balik ta sa ato ang rekomendasyon karong buntaga mga kakipay kung kamudya doon ay mga tagimatayon nga baboy tiwasi na lang ayaw naghuwatag mamatay mga kakipay kay na madubok ko niya na 5.33 na sa kamuntagon aritas balita ni kakipay Jezebel barbecue karong mga orasa mga higalam at aning i-check ko na bi itong susihon mga kakipay bagunsay report no ni kakipay Jezebel Barbecho karong nga buntaga mga kakipay kaya marag nato siya igisan kagabi oy. Hindi na ako makita Driyad Junior sa report ni kakipay Jezebel mga ingalam may oy may pawikan dai nga nakaplagan dai kuno oh, so may ala sa isla sa Sipaway ni sa isla ni Mads Sipaway baby daw be ato ko nang paminawon mga kipay ganun namatay man ni eh, lakino kaloy ko kaloy kipay Jess good morning kipay Jess unsa man pagkaitabo adai Sipaway News FM
1: live report. Yes, Kipay Jong, usa ka patay nga green sea turtle kon pawikan na nakitaan sa baybayon sa Prok 1, Barangay Ermita, Isla sa Sipaway, San Carlos City, Negros Occidental ni atong Hulyo 1. Ang Negros Occidental Maritime Police Station kon MARPSTA, Duty Port San Carlos, uban sa mga personahe sa Coastal Resource Management Division kon CRMD, nga gipamunuan ni John Paul Sandoval, mga membro sa Bantay-Dagat San Carlos o Savior of the Sea, nagtinabangay sa paglubong sa nakitaan niya patay nga pawikan. Nakitaan ang patay nga pawikan ni Mr. Dindo Saldoa samtang naglakaw siya sa baybayon padulong sa iyang panagatan. Pagkakita niya sa pawikan, dali niya kiningi-report sa mga otoridad. May atadayon ang mga personahe sa MARPSTA sa lugar aron susihon og idokumento ang patay nga hayop og nakikoordinate usab sila sa mga hingtungdan niya ehensya sa kalikupan. Humaniini gilubong ang patay nga pawikan subay sa husto nga mga patakaran sa kalikupan o konserbasyon sa wildlife aron malikayan ang risgo sa panglawas ug masiguro nga nasunod ang mga balaod sa kalikupan. Mao ka nato mahatag report alon sa balita sa buntag. Kakaipag Josabel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: May pawikan. Abi na kung kuan rin naan ni Engineer. Kanang... Siya tawag na dahi. May dolphin? May dolphin na dahi. Kaloy in town. Sa katigulangon siguro ni. Oh. Ingo ni Sir Hard Worker Bojo Sir. Kaon mangani taog pagpag. Bitaw. Ma'am Nacel, Lazerna, good morning. Watching from Takuling. Si kisap magiging mga nag-greet mga kipap. At hindi pantibayaon ni kip para dili mang luod mga ingalang. Nimpang timbayaon mga angay timbayaon engineer kay dili ta ma reklamuhan engineer. Oh. Alas 5:37 ba higalas ka buntagon oy. Direta sa uban pang mga balita pa jud mga kaki 5. Ma local news sa tuang tutukan karong buntagan gabi. Dunay unom mga higala ka ko ano unom ka mga nom ka mga wanted persons mga gala din sa Negros Island region. Doon ay nagkadaiyang mga kaso mga kakipab ang ipang arresto mga gala sa RHPU in IR. Ito nakalabay nga buwan sa Hunyo mga kakipab. Bugat raba ni nga mga kaso. Ang uban ni kay at tulo nila ni doon ay kaso nga cyber libel. Nga laing tulo may gala doon ay kaso nga karnaping. So silang uno mga kakipab, dungan nga gipang, adili man dungan, kundi gipang serbihan. No? O warrant of arrest sa Regional Highway Patrol Unit sa Negros Island Region mga kakipab. Ang tulo ka mga suspect. Adili na ni suspect, akusado na ni kay wanted naman. Tulog ka mga akusado, rather. Ano na yung kaso nga karnaping mga gala. Ilan nga sila ni Kael, Imat, ingon man na Alan. Kabatig mga pangalan. Grabe! O niya, laing tulo, engineer. Nga, doon na yung cyber libel case. Sila ni si Herny, si Floor, og si Ash. Ah, kuya, wag mga pangans buang. Mana mga K-5 mga big time accused. Dakpan sa RHPU karong nakalabay buwan sa Hunyo dinisto ang nalawigan sa Negros Occidental sa Picas Bahin mangigalap alas 5:39 nas kabuntagon nala nalimtan na ito ato ang weather update day karbuntaga day no pastilan in taon hinoon wala may kuan wala may kausaban mga kakipab ang ato ang nalawigan still affected mga kakipab sa localized thunderstorms. Onya si Bagyong Henry, wa na gyud to, anang gyud siya sa gawas na gyud sa kwan. Dawat na gyud siya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, pero padayon ni siyang gikuan, padayon siyang gi monitor sa DOST Pag-asa. Kung asa ba ni siya mo pa doon, kay mura man siya kwan, mura man siya mura siya gapugday mga kita. Na siya sa gilayon nga kwan. 1,075 kilometers west sa north o northern Luzon nga doon ay gikusgun nga 60 to 80 kilometers per hour mga kakipad. Importante ka to, ano siya sa norte mga igalam. No? Importante, wala na siya diri sa sakop sa kuan. Wala na siya diri sa sakop mga kakipad sa kinibitaw nga ato ang nasod. Kaya da kugang-kuganguntag na ibagyo mga kakipad boy. Bati kay ning kining mahibaw bitantan doon ay bagyo mga kakipab kay kanang basta lain Matod pa kay gipagian ta tong bagyong Tino mga kay K5. Ah, matay lain na oi. Oh. Mo na nga. Oh, mo na. Alas 5:41 mga higala sa kabuntagon. Sa pamaya to ang ihatod ng balita kabuntaga diri mga ka K5 ha. Oo. Ayoy, salamat sa report ni Maring Jezebel Barbecho. Oo. Sa ato balitang regional mga ka K5. Mga minor de edad karon na Geneva. Kuyaw na dyan kay istanan Geneva. Dahil doon ka minor de edad, mangingalag, magtaban unta ba? Susasakpan man sa mga pulis Geneva. Aba! Kapao na magtaban-taban ha? May doa ka mga minor de edad mga kakipab dito sa Kalibo. Oh, Kalibo, dito din sa mga area sa mga kailungguhan mga kakipab. Area sa Panay, no? At ang plano daw ka magtaban-taban, pero nababagan sa kapulisan mga kakipab dito sa Ceres Terminal sa Barangay Estancia, Kalibo. Oh. Gahapon is buntag mga kakipab kay nakadawat ang ato mga otoridad og impormasyon bayan sa ingong giingong plano aning duha ka mga minor de edad nga magtaban-taban. Apa ko kap kabalo mag pila edad? Ang babae mga kakipab 14 anyos. Taga Sitio Putol, Katiklan. Ang lalaki 17 anyos. Taga Sitio Minoro, pero kasamtangang nagpuyo sa Bacolod City. So kaysa istansya man sila engineer na intercept, dakong puruhan engineer nga. Padong kini sila ang sunod sa Bacolod engineer. Oh. Kaya diri unta tingali yun. Ginoo ko yung taon. Huna-huna asa ninyo yung taon mga dudong o ginday. Ayaw! Sa mo yung taon nagpadala-dalaan ng gugmang ga oros-oros yung taon ninyo diya. May lang gani mga kakipaib kay abtik ang ato ang mga otoridad na pugna ni si Dudong og si Inday. Dagkuar bag mga bagahe dyan nyo? Inaaning pormahan dyan nyo. Ready to settle down ang yun ni ay basta inaaning dyan nyo. At diin man sila nagkuhag lakas ng loob ani dyan nga. Mag inaaning dyan nyo. Ay marag resto man ka diring dapita dyan nyo. Ha? Ah, dili. Siyempre, may ilan man nimo sa bag. Oh. Sa bag pa na nimo may ilan kung may... Be, atong kilatison ang bag ko na, be? Be? Ah, dili, Junior. Dili. Looy kayo ni si Inday kung wala ni mapugnan, Junior, aning kalakihan. Wa pa man ni mga buot? 17 o 14 anyos? Oy, intawon. Sigurado, di pa man ni kakitag legal nga trabaho ni inaning idara ni. Oh. O niya, nagtaban-taban na. Oh, gini kay nagtaban din wa gini kay bawo gini kanan din nagtaban gani. Laban din magtaban magpahibaw ha. Sino? Maupod, posible oh. Grabe na gid to mga batan-on karon oi. Eh. Oi mga gini kanan giyahin ninyo mga inyong mga anak diha oi oh. Do, sa Iloilo mga igala do na ni intercept nga duha ka buok nagkat-on nagtaban-taban. Oh. Galing kay ginikanan po na uban dyan ba? Ito siguro sa kakapoy bitaw, no? Dili na lang nila kinini ang kuwan. Dili na lang nila kining supak-supak. Nabaliktad. Sa una, Jiner, ang anak dapat mo ay dili magsupak-supak sa ginikanan. Karon, Jiner, ang ginikanan ay dili dapat magsupak-supak sa anak. Mulag na inaana na karon ang sitwasyon. Saan na engineer? Ikaw ka na sulayag supak-supak sa imong ginikanan at di ba kayo na? Karoon na baliktad. Ikaw ka ginikanan sulayag supak-supak sa imong anak kay na. Ala Ginoo ko Lord. Ikaw di ba ang peli Ginoo ko sir? Unsa kay mga huna-huna ni nila sir Jong? Sa ilang gugma? Nga perte na ba dyan kalisod sir sa kamanga bata pa? Di ba lawas nun rang kalipay giapas anak siguro sir Jong? Ambot lang yun mampili wa dyan kumibaw. Basta kay ang mga batanon karon ba? Ambot murag advance kayo ihibalo kaysa sa mga batanon sa una. Sa una, yung mga nag-edad og 15 anyos, maligog sa pa. Walay Malaysia! Ay! Imagineer? Karoon na, sus, ang 14 anyos, mamusil! Ha? Gadi, oh. Sa una, mga 15 anyos o pangidaron mga ka-K5, dungan pa na maligo sa sapa nga walay mga purol. Babaeng lalaki. Oh, karon ang 14 anyos, mamusil mga ka-K5 sa eskwilahan pa dyan. Ang uban mga igala, gabaliwal-baligya ng illegal nga druga. Ilang huna-huna, ana. Mga bata pa yung taon, ano eh. Kuwang nisgiya. Ang basulo na po na ni, ginikanan. Yan naman ibang ginikanan. Jinir, maingon nga da ako, sir ba? Isip ginikanan ba ya, sir? Gikapoy! Naku kayong binuyag, anak ko ang anak, sir, kay. Ambot, sir, waman ko magkuwang, sir. Isip ginikanan. Pero ambot nga nung ingon na anak na siya, sir. Kapoy kayo ko, sir. Magita ang kayo ni mga panginang lano na mo ka na adlaw, sir. O niya, waman ko magkuwang sa pagmaymay, anak, sir. Pero siya gimagahi. Kayo gulo sa tanan, sir. Ay, mga ginikanan ngayon, anak, Junior. Imbes nga sila mo'y mo, pasunod sila ang mga anak, na, sila mo'y ipasunod sila ang mga anak, Junior. Diba kayo tinood? Oh. Na, bambot na lang, oh. Nag-counter, i-counter mo ginana, Junior. Oh. Wala na yun, Junior, baga. Kay bao man yun ko sir, nga badlongon yun na siya sir, pero naambot sir, naglibog man yun ko sir, kay gahi, kayong ulo sir. Ay, pero wala na ito ginakuha na, wala na ito gina-undervalue ang paningkamot sa to ang ginikanan mga K-5. Mauna, siguro panahon na sa parang hunungo na ito, sige pang blame sa mga ginikanan mga igala, kay... Kana sila day ang uban nila ani nagkalisod-lisod pud mga K-5. Unsaon gyud pagdisiplina ang ilang mga anak? Di man nimo pwedeng dapata. Di man nimo pwede mga K-5 nga imong pasakitan. Kay na. Mabidyuhan ka diha sa imong silingan mga K-5 na child abuse ka mga K-5. Ma child abuse ka. 7610 mga K-5 ang imong kontra yung ganahan kay ginikanan di kay mapriso. Na gay Ginoo ko. Anak ko man sir, labaw pas ginikanan. Mao nay uso karon sir. Mama nay mahadlok sa anak. Na lagi jud wa ko masipyat lagi mga K-5 lagi oh. Kami sa una 15 managan pa mi og nay manguyab sir. Madlok mi sa bukid pa mi. Tinuod. Karon pag mga 15 mga K-5, mao nay maguna-unag panguyab. Jinir? Ay, wala na galit time. Ay, Carol Jersey Cor, good morning idol, watching from Manila. Shout out ko din sa Escalante City, Barangay Hunob-Hunob. Kay Palin Family. Wala ka rin yung panahon mga igala galing alas 5.52 na pasi mapakdulan kung ano ni Maring Jezebel Barbeche. Musunod na ang K5 Detects 500 Morning Newscast sa Dili Badugay. Salamat kayo sa inyong pagsunod mga igala dali sa ito ang tulumanong karong buntagam. Ang tundapod sa Lunes Puhon sa bangtak na sabang istasyon. Sa pangalan lang sa mong station manager SM Brian Morden. Chief Operating Officer Sir Eljan Castaño, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Gene Poneroso sa Bus CEO Dr. Ramil Itang Uy. Kaban sa Technical Side, KK5 Monjay Carranza. At ako, inyong tigbalita karong buntaga, KK5 Union Jong, The New Kid in Town, Versalles, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girt.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
5: Sa Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
5: To.
6: Og ang may TC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
7: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-mitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibi ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon Sir JP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon Sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Nya
6: muhulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas.
5: Oh.
6: Kontrola ang pagkaon mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrolajod ang imong pagkaon. Lifestyle modification, kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo o Mighty C, Sir JP. More cellular activity means

0: GX500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa pag

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun. Magpangapay up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, San Carlos, Las 6.
6: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines. Ito nga mga headlines. Bangkay nga napalgan nga giputos og tape nga gilabay da plane sa karsada na ilhan na. Unom katawo nga may warrant of arrest sa nagkaniyang kaso na sikop sa regional asawa giputlan og kamot sa bana. Sa kauluhan PBBM himakak nga may mga selective justice sa iyang administrasyon. Sa bata sa gawa sa nasod, unom katawo patay sa sunog dito sa nasod sa Biljum. Sa sports, ex-NBA player Malik Beasley, Aid Davis, ikasuhan labot sa pagparugal. Sa showbiz, Kim Cho, naigo sa banat ni Aiko Melendez, labot sa physical appearance joke. Bawa ka to mga headlines, ikabutago sa adlaw nga Biyernes, Julio Taras, 2026. Sa pangalan sa Kinatibuk Aga Puwarsa, sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Pablo's Radio Click FM Toboso, kami ako inyong tig balita ka K5 Jezebel Barbito. Oras, lasays, dos, oras. Na aroda magkape, pili ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, na-detox ka pa. O karon sa ingpit niya detalye sa itong mga balita sa Balitag Lokal. Nailhan na ang bangkay sa lalaki nga napalgan sa Purok, Langka, Barangay Paco, Sudan sa Bago, gahapon sa Buntag, Hulyo 2, sa Gilaag, 26 anyos nga biktima nga si Raymart Rojas, nga usag

Barker og residente sa Liganes, Iloilo City. Napalgan ang lawas sa biktima ang gibilin sa kasagbutan sa resgutan niya lugar o giputos o plastic inguman duct tape. Sa nakuha ng impormasyon sa K5 News FM, ulahi nga nakita ang biktima siyang live-in partner nga si alias Dayan sa Bacolod City Public Plaza sa nakalabay Sabado, Hunyo 27. Ni angkor sa bidayan niya makapila na kay gayon niya gidetain ang biktima tungod sa nagkalain niya kaso labot sa pagpangawat og illegal gambling. Sa malosob sa kapulisan, walay nakita nga igo sa bala kon samada ikan sa pagpanunggab sa lawas sa biktima. O gituan niya posibleng gipatay kini pinaagi sa pag-suffocate.

0: sa dugang pagdagkong balita lokal, gipayag sa kinamagulangang anak ni Edwin na walay kabutangan ang kasakit sa iyag kasing-kasing sa pagtaliwan sa iyag amahan sa sitio Batilo, Barangay Puo, Kinubaan sa nakalbayang Hunyo 30. Si Edwin ang gipatay siyang asawa nga si Gemma, kauban aga kabit ni ini nga si Gerardo. Para sa anak, dili niya mapasaylo ang himo nga pagpatay sa iyag amahan sa ila mismo nga Pinoyanan. Ipautwas usab kini sa kasagmuyo ngadto sa iyang inahan diin iya kini gitawag nga demonyo. Isi dido usab ang iyang anak nga ipapriso ang duha ka suspeka tungod sa tuman niya kasakit sa krimen nga gihimo sa duha. Samtang nasikop sa Regional Highway Patrol Unit sa Negros Island Region ang unom ka mga individual nga wanted sa nagkaing kaso. Sa mga akusado, tulo kanila may kaso nga car napping. Ang mga suspek, ilang nga sila si alias Kail, Imat Ingonman Alan. Ang lain tulo ka mga akusado, giligar may kaso nga cyber libel. Ilang nga sila si alias Herney, Floor Ingonman Ash. Silang tanan pareho giserbihan o warrant para sa kapulisan. Sa laing pang balita, isip tubag sa nagpadayon niya hulga sa African Swine Fever con ASL sa probinsya sa Negros Occidental. May paigayan ng Department of Agriculture Negros Island Region con DANIR sa pagpanguna ni Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barugo o Gosaka Emergency Coordination Meeting sa Bacolod City aron mapaligon ang koordinasyon sa mga ahensya o mausa ang mga lakang batok sa pagpalapnag sa maong balatian. Sentro sa diskusyon mao ang proposed ASF Indemnification Program sa Bureau of Animal Industry Conbay tumuong tuyo ang masiguro nga kwalipikado ang riyon sa pagdawat sa pundo gikan sa ASF Indemnification Fund. Kabahin kini or kabahin ni ini ang pagpresentar sa mga guidelines o requirements sa provincial, city o municipal local government units kon LGUs. Italakay usab ang pagtipon sa mga kinanglanon niya datos, lakip na ang mga disease surveillance records, laboratory results of swine inventory. Gidiskusyonan usab ang pagtukod sa regional ASF task force aron mahimo og mas organisado og mas koordinado nga mekanismo sa pagresponde sa ASF. Kabahin sa Malaka ang pagrepaso sa mga nagpadayon niya ASF task force structures of special orders sa provincial LGUs. Paghimo sa organizational structure, composition of terms of reference, pagpagayon og inter-agency meeting para sa pinal nga pag-organisar sa task force o ang pagpagawas o special order kuman sa pag-aprobar ni ini. Samtang ilusad sa Regional Medical and Dental Unit Negros Island Region ang Uplan Pahiyom sa Valyermoso Central Elementary School o Valyermoso PNP, Valyermoso Negros Oriental, Hulyo 2. May pangunahan ni Police Captain Rex de la Cruz. Ubos sa supervision ni Police Colonel Marie Tony Joy Dixon, Chef sa RMDONIR, sa pagigalayon sa Valyermoso Municipal Police Station. Kini nga kalihukan tipikong kabahin sa 31st PCR Month Celebration sa PNP Organization. Sa dugang pa marago balita lokal, gipasidunggan sa Philippine Sports Commission kon PSC ang mabatanon og elite nga mga atleta og mga coach sulod sa PSC House sa Rizal Memorial Sports Complex. Kinsa ra kuhang kadaugan sa podium sa 3rd Asian Youth Games atong Oktubre 2025 sa Manama, Bahrain. Nalakip din ni sila si Charlie Ratcliffe nga nakakuha og bulawang medalya og Travis Ratcliffe nga nakakuha og bronze medal nga taga lungsod sa Calatrava. Ang delegasyon sa nasod nagdala og 7 ka gold, 7 ka silver og 10 ka bronze nga mga medalya. Ang matag atleta nakadawat og cash incentive nga 500,000 pesos alang sa gold, 250,000 alang sa silver og 100,000 pesos alang sa bronze. Ipakasayod ni PSC Chairman Patrick Gregorio ang katuyuan sa mga insentibo mao ang paghatag og kadasig kanila nga magpadayon sa pag-abot sa ilang mga damgo gikan sa grass ngadto sa gold. Samtang kampiyon sa hat contest sa 66th Charter Celebration sa San Carlos nakuha sa City Health Office o San Carlos sa Kasana Power Incorporated. May kampiyon niya balita si K5 Shanin Hilapon.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nakuha sa San Carlos City Primary Care Facility ang kampiyonato sa Government Offices Category. Second place, Mauang City Disaster Risk Reduction Management Office. Third place, Mauang Barangay Prosperidad Consolation Prize. Has nakuha sa City Livelihood Development Office o Office of the Human Resource Management. Samtang sa Private Establishment Organization Category, kampiyon ang San Carlos City Sun Power Incorporation. Second place, ang Art Nature San Carlos Branch. Third place, Mauang San Carlos Doctors Hospital Incorporation o Consolation Prizes nakuha sa Gisanong Capital San Carlos o Negros Bioenergy Corporation. Subay nini ang sanggunyang panglungsod office nakakuha o Biz and Group Chant. Kini, sika K5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
0: Samtag, subay sa baong balita, kampiyon sa drum and lyre competition nakuha sa Olulio Dasma National High School o Tandang Sora Elementary School. May kampiyon niya balita si K5 Anson Ravina Quillas.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nasakmit sa Holyo Ledisma National High School ug Tandang Sora Elementary School ang kampiyonato sa gipahigayon nga 66 Charter Day Drum and Lyre Competition Holyo Uno. Nagtigi sa maong competition ang 8 katunghaan sa elementarya samtang 3 sa secondary school. Kampiyon sa elementarya ug secondarya nga kategorya nakadawat og cash prizes nga 40,000, 35,000 alang sa first runner up, 30,000 alang sa second runner up ug 12,000 alang sa consolation winners ug 5,000 alang sa minor awards. Nakuha sa TSES kung Tandang Sora Elementary School ang Best in Marguerite Leader, Best in Costume, Best in Moving Choreography, and Best in Musicality Awards. Samtang ang CVGSMS kung Congressman Vicente Gustilo Senior Memorial School nakuha ang first runner-up and a second runner-up mao ang ABCS kung Andres Bonifacio Central School. Ang School of the Future, Ramon Elementary School, Katingalan Elementary School, Bagunbun Elementary School o Florentina Elementary School nakadawat o consolation prizes. Samtang ang Holy Ledesma National High School nakuha ang Best in Majorate Leader, Best in Moving Choreography o Best in Musicality Awards. Ang Colegio de Santa Rita mo ang first runner-up, Best in Costume Award. Ingon man ang Tanyon College nakuha ang second runner-up. Ang maong balita, gihatod ka nato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang sa katapusang balita lokal, gidayeg ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang 303rd Infantry Brigade tungod sa 4 ka dekada nga dedikadong serbisyo niini alang sa kalinaw, seguridad ug kalambuan. Ini nahitabo ato sa pagsaulog sa ilang ika-40 nga founding anniversary nga gihimo sa Camp Major Nelson L. Hirona sa Barangay Minuyan, Luzon, Samorsa. Welcome si Gobernador Lacson ni Brigadier General Ted Dumusmog sa 303rd Infantry Brigade ug ni 3rd ID Division Commander Major General Michael Samson. Gulagway sa gobernador ang brigade isip usa ka institusyon nga nagatag og pagsalig ug nagmaintenar sa kaligoon pinaagi sa ilang commitment, disiplina, professionalismo ug integridad. Ilang-ilang dugay nang pakigtimbayayong sa provincial nga kagamhanan sa pagmaintenar sa kalinaw, pagtubag sa mga katalagman ug pagpalambo sa komunidad. Highlight sa okasyon mao ang wreath laying ceremony, paghalad og bulak alang sa paghatag og pasidungog sa mga namatay nga miyembro sa 303rd. Ingon man ang pag-ila sa talagsaong mga kalampusan sa mga opisyal o personahe. Ingon man sa pagtabang gikan sa mga partner agencies o stakeholders. Pipila sa mga mitambong mao sila si Police Brigadier General Romano Cardino, Regional Director sa NIR Police Regional Office, Police Colonel Dennis Wenceslao, Negros Occidental Police Provincial Office Director, Colonel Jasper Edward Obar, Deputy Brigade Commander, 303rd Infantry Brigade, Commodore Christopher Auro, Commander Coast Guard, District Southern Visayas, Arthur Marañon, Provincial Board Member. Sa balitang regional, dalit kanato sa Clinical DTX 500 sa mga diabetic patient, mag DTX 500 na samtang di pa ulahi ang tanan. Naputol ang kamo sa usa ka sawo human gitigba sa iyang mister human sa ilang init niya para glali sulod mismo sa iyang Pinoy anana sa barangay Mayao Crossing Lucena City Lunes sa gabi Hunyo 29. Sumala sa report nag-inom ang biktima kauban na higala sa diyang miabot ay ang suspek nga giingong impluwensyado sa ilimno makahubog. Dili na matod pa nagsugod ang init niya para glali sa magtiayon human matod pa giakusahan sa asawa nga nagluib ang iyang bana. Bukod ini gitigba sa mister ang iyang misis inigo kini sa liog samtang nanagangpa ang biktima. Apan pa dahil siyang gitigba sa suspect nga miresulta sa pagkaputol sa tuon niyang kamuta. Dali namang ginalas ng balanan ang biktima o ang suspect nga niikyas human sa maong insidente. Dahil karong ipangita ang 49 anyos sa suspect nga nagatubang o kasog frustrated murder. Sa dugang balita regional, mistaken identity ang nagunang angulo ng sundan garon sa mga otoridad sa naitabong pagpamusil nga gikamatay sa duha ka lalaki sa sitio Bakuku Barangay Matagabong ang patuwa na Maguindanao del Sur. Ila mabiktima nga sila si Jeroy Poras, David ug Noel Poras Diala. Ayong residente sa Barangay Paitan, Esperanza Sultan Kudarata. Base sa unang investigasyon, naitabo ang pagpamusil sa usa ka suok nga lugar sa naisgutan niya barangay. Dili na record yung may mga presensya sa mga armadong grupo sa lugar. Sa report na sayran niya, dili taga ang patuwana ang duha ka biktima. Dili sila gipamusil o nagtrabaho lamang kiniisip tigbantay sa baiba. Samtag na recover sa crime scene ang usa ka basyo sa bala sa caliber 5.56mm ni armas nga nakatakda nga ipalawom sa ballistic examination. Padayon pang hot pursuit operation og lawom nga investigasyon sa mga otoridad kalabot sa maong insidente. Sa balita nasyonal, dahil kaya nato sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Hugot niya gimakak ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang allegasyon dunay gipatuman niya selective justice sa iyang administrasyon. At sa Pangulo, dili siya muuyon sa mga allegasyon o giingong opinion lamang kini sa iyang mga kritiko. Ang paig ni Marcos misunod sa gipaig ni sa Iglesia ni Cristo or Iglesia ni Cristo na dunay selective justice sa kasamtang administrasyon. Samtang gipatina usab ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga may mga kasong nangang isang ada o nasulbad bisan pa o kalyado sa gobyerno ang mga nalambigin. Duga pa rin Castro nagpakita kini nga patas sa pagpatuman sa balaod kung dunay igo o ligon niya ebidensya. Ipasabot usab niya nga ang selective justice mahimo lamang ikonsiderar kung dunay paggamit sa impluwensya, pagpanghulga o kapintasan aron malikayan sa usa ka tawo aga pagmarumbag sa balaod. Samtang gideklara sa Office of the Ombudsman ang masa protesta nga gipaigan sa 10,850 ka mga membro sa Iglesia ni Cristo sa EDSA dili makapugong sa pagpasaka og kaso bato ka Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder nga walay girekomendang piyansa. May kalabutan sa kapin 75 milyones sa pasos nga wala gideklarang campaign contributions. Among pahayag musunod dumana sa gipaigayon niya rally ni Adong Martes, Junyo 39 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City diin gipadayag sa mga nagprotesta na ilang pagsupak sa ilang gitawag nga distortion of the law bato kang Marcoleta. Gitabo ang protesta usa ka adlaw human ni pabalo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga naa sa katapusang yugto ang ilang opisina sa pagpasaka og kriminal o kasong kriminal batok sa senador or batok kang senador Marcoleta. Ang kaso ni Marcoleta nagsugod sa giingong 75 milyon campaign contributions magikan kang kani anak kalusugan Representative Michael Defensor o mga negosyanteng sila si Joseph Espirito o Aristotle Viraya. Una nang gibutsag ni Marcoleta nga ang planong pagsangat og kaso batok kaniya giingong kabahin lamang sa lakang aron dili siya makaapil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apan sumala ni Private Funds Assistant Ombudsman Mico Clavano, himo lamang kining depensa sa mga opisyal sa gobyerno nga nagatubang o mga kaso. International. Sa balita sa gawa sa raso, dalit niya rato sa Mighty C Alkaline Base niya Vitamin C aron kanunay ligo ng ato ang immune system gikan sa mga sakit-sakit mag Mighty C. Patay ang unom katao human niya miulbo ang sunog sa usa ka pulo kandanang apartment building sa Antwerp, Belgium. So, wala sa mga otoridad, ibarabana kapin 200 katao ang nagpuyo sa maong building. Dali namang mitubag ang mga bumbero, kapulisan, o iban pang emergency responders aron maluwas sa mga insidente or maluwas ang mga residente na natanggong sulod sa building. Ipahig sa pipila ka mga nakaluwas nga una silang nakasinati o pagkawala sa kuryente sa wala pa mutingog ang fire alarm. At ang pipila kanila or apan pipila lamang ka minuto ang milabay, napuno na sa aso ang mga hallway. Nungdan niya lisod, dili na sila makanaog, pinaagisag dana na. Tuwan ini, napugo sa mga residente nga magpabilin sulod sa ilang mga apartment. Huwag pagulat sa pag-abot sa mga rescuers. Samta na paig sa iyang pagigduyog sa kasubo, si Belgian Prime Minister Bart de Wever. Ngadto sa mga pamilya sa mga namatay o sa tanang naapektuhan sa maog sunog. Sa dugang pang balita international, usa ka 11 anyos nga batang lalaki sa Canada aga napatay tungod sa rabies. Pipila ka semana umikan sa pag tugdon sa kaboga sa iyang nawong samtang siya natulog. Sumala sa Canadian Medical Association Journal na itabong insidente na itong summer 2024 sa Ontario, Canada. Din usa ka kaboga aga bipaingon sa nawong sa bata samtang sa natulog sa usa ka cottage. Gikuha matod pa sa bata ag maong kabog. Gikan sa iyang nawong o gilayon kini nga gidako o gibuhian sa iyang amahan. Ngunit walay nakita nga paak o samada. Wala na sila miadto o tambalanan o nagpakonsulta. Pagkalabay sa kapin kung kulang tulo kasimana, nagsugod na nga makasinati ang bata o pagpanghubag sa iyong nawong. Kawadaan sa gana sa pagkaon o pagpanghubag. Ngato-ngato na ni Milala ang iyahag kondisyon. Una na siya, nagliso na siya sa pagtulon. Una na ay nasinati nga hallucinations o kining paglaway. I-confirma sa mga doktor na doon na kini rabies. Aliwala sa tambal sa ospital, Milala ang iyahag kahimtang. O ngato-ngato gibawian na sa inyong hinalamang kinabuhi. 17 kaadlaw human niya ma-admit sa tambalanan. Nasairan niya kini ang unang kaso sa nakuhang rabies sa Ontario. Ikan pa niya itong 1967. Ayon doon sa mga eksperto, rabies makamatay o mulutaw lamang ang masintomas. Apan na dili kini mahimong malikayan kung makadawat gilayon o saktong bakuna human ang posibleng exposure sa hayop nga may rabies. Isister pa nila nga walay nakita ga paak o gilayon niya magpamuato o tambalanan. Kung doon ay direct contact sa kaboga tungod kay doon na kini gamay nga paak nga dili mamatikdan.
1: Sports.
0: Sa balitahan sports, dahil kaya nato sa Extend Food Supplement, gisang atan o gaso mga kanhi magdudula sa National Basketball Association kun NBA, nga sila si Malik Beasley o Ed Davis sa mga kasog may kalabutan sa pagpanugal. Matod sa mga magbabalaod sa US, nami uban sa uban pa mga professional nga atleta nga kasuhan sa Raging Beats sa performance sa mga magdudula. Ang mga kaso sunod sa usa ka string of cases nga nagtaas sa mga pasanunon labot sa integridad sa sports. Taliwala sa pag ulbos sa legalize nga pagpataya sa sports sa US. Segon pa sa mga federal sa Brooklyn niya, una pa ang tulo ka managlahi nga dula niya doong 2024. Mato ni Beasley o Davis. Tumong nila nga mag-overperform o mag-underperform sa ilang mga statistika haga kategorya sama sa mga punto sa rebound. Baylo ang saad niya suhol. Pagkauman na hinginan si Davis sa ilang conspirator sa mga plano ni Beasley. Natugdan silang mubutang o Lunibo nga dolyar sa mapatada. Nga sagad diini nagmalampuson sumala pa sa mga hearing gikasuhan na usab ang mga kasabwata. Idula sila si Beasley para sa Milwaukee Bucks kadtong panahuna. Nakakuha siya og 30 ka milyon nga dolyares. Sukad niya nagsugod ang NBA niadtong 2016. Og naka ipon siya og multi-million dollar nga pagkalugi sa pagsugala. Sumala usab ni Stephen Honey, usa ka abogado para kang Beasley, sa usa ka payaga. Ipabili ni Malik ang iyang presumption of innocence sa tibok duha ka hearing. Ihangi usab sa mga tao nga magreserba og sentensya hangtod sa masuta ang tanan niya tinudanay nga itabo. Ang abogado para kang Davis, wala gilayon mitubag sa maog hangyo para sa komento. Siguro sab ni NBA spokesman Michael Bass na nakigalayon ang liga sa investigasyon o gidawat nila ang mga pasangil na tuman kaseryoso o ang integridad sa ilang dula magpabilin na o maukini ang ilahag prioridad.
4: Balitang Entertainment.
0: Sa tuwag Balitang Entertainment, dahil yan ato sa Clinical Day of Rush sa mga baho, ha? Mga baho o ilok, lagom. Mag Clinical Day of Rush na mga kakita. Ayta sa tuwag Balitang Showbiz, wala si K5 Pom Pom Vlogs. Gumikan kay na lovesick. Lovesick bitaw. Ay, gihilantan amo ang Pampam Vlogs. May pagkawas og minsay aga actress o Quezon. Quezon naman o. Quezon City Councilor. Nga si Aiko Melendez batok sa pag-BBI sa physical nga Paraguay sa ubang tao. Pinaagi sa iyang social media post. Matod ni Melendez, dili ang himuong katawanan na Paraguay sa usa ka tawo og insister nga ang matag individual dunay lain-laing panan-aw sa katawom sa usa ka tawo. Ingon usab niya nga mas bililon ang pagbaton og maayong kasing-kasing itandi sa hitsura. Gidasig usab sa aktres ang publiko nga mahimong hinungdan sa kalipay og pagpahiyom sa uban imbes nga mahinungdan sa pagkawala sa ilang pagsalig sa kaugalingon. Bisan wala siya gisgutang personalidad sa bampos nakakuha og dakong atensyon human gilambigit sa pipila ka netizen sa kontrobersiya sa host nga si Kim Cho may kalabutan sa usa ka joke ato sa usa ka segment sa programa. May namduman yung ibatiko sa social media among segment tungod sa komentong may kalabutan sa Lotus Feed. Then gitawag ni Kim Cho og Risa Medison ang usa ka staff nga nag-costume og pangmulto kon Lotus Feed. Tungod ni ini dunay mga netizen nga nawagan niya mangayo og pasaylo si Kim Cho kang Dison. Sa pagkaroon na wala pa opisyal nga payaga sila Kim Cho og Risa May bahin sa maong isyu. Sabi dali aras sa oras alas 6:27 naman. Wala ko igo oras pa sa pagbanay sa tuwang tulumanon dito X Morning Newscast ug manapod sa Lunes napod po. Same time, same station diri lamang sa DYJM 95.7 K5 News from San Carlos. Sa pangalan sa Kinatibuk Aga Porsa sa DYJM 95.7 San Carlos. Click FM Tuboso. Ako inyong mga tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: T3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: T3 Bio.

0: bayan.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
2: Matay ka butang.
4: Bugas-bugas o katul-katul.
5: DTX 500 na.
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayos sa bugas-bugas
6: o katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
6: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
7: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
8: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
9: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
8: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
9: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
8: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
9: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
8: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
10: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Kay Kwan Subong ng awarding?
12: Mga awarding ceremony para sa aton siling mini sports fest sa papauna sa aton naman CEO and President Dr. Ramil Uy. By the way, sa aton naman niya magkautunan sa mga utod naton sa abroad, no? Do hindi man kamo guru hidlawon sa Monique Kipay Berry. Actually, I don't know kung mahidlawan yung mga among mga jabox gano ba.
11: Sana.
12: By the way, hindi man kamo bayad sa kalibutan. You are all updated kung ano ga kalidabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Pagi naman sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 103.9 and of course, ang ato naman official frequency sa Bacolod, 101.5 FM. Sa Northern Negros, ara kita sa 89.7. Southern Negros, 102.9.
11: Yes.
12: So, di man kamong abayin sa kalibutan, kami ni K5 Eric, katamiyaw sa inyo sa more night. Good morning, kagunay.
0: Magkamainit lang isyo at usapinang bayan. Foro de los Pueblos.
12: Well, sa ato magkautunan, sumong Friday, may klase. Grabe kadasing sa mga inadlaw. And we are going to celebrate sa ikalima katuwing anibersaryo sa K5 News FM Iloilo this coming Sunday.
11: Ay, nina?
12: Teo, sa Domingo na. tiyang imanda ba sa inyo nga may mga klase pa? Tapos ba si kumay nagabarikutot, Pablaw? Laing ganyan kong si Bunga timplas ang kape ko na aga, no? Imagina, Pablaw?
13: Salamat. DTX coffee mix aga. Pangina pang dulong, no?
12: At least gagawin ka dulong kaya pamahaw, gina sa paka. Likado to, boy.
13: Hindi na pagdugag. Masunod naman na karoon.
12: Ayun sa atong makadlo-kadlo ni si Bob na na, no? At least po kung kami ni Sir Mong Eric, kaya pag atago yan, pamahaw yan, appreciate lang mo tayo.
13: Kago lagi gumalikin sa iba,
12: Bebeng kape. DTX Coffee Mix.
13: Ano to, tanay? Mga K5 ka DTX Coffee Mix kami nung buong ni K5L dyan. Lain kayo manggali, no? Kung anniversary. Kami ka dulong yung atagan nyo.
12: Gali, no? DTX Coffee Mix.
13: Kampiyon, kampiyon.
12: By the way, sa mga utod naton, di may klase sa buong may opisina. Di ba si iban sinyo, gabarikutot, babla. Yan mga nagabarikutot, patala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kami gabarin yung Power Do every morning. K5 Eric and K5 Eljan Castano. Hiling at loka, K5 Eric is a wonderful day and a blessing to all of us.
13: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sining bag-ong grasya ining adlaw nga Biyernes nga imo ginhatag sa amon, full of good health, full of promises, and full of blessings, dear Lord. Bless our work today, kaghatagi kami sa kaalam, patience, and strength sa tagsa namon kabuluhaton. Keep us safe from accidents, calamities, kagbisan anuman nga mga peligro. As we prepare for the weekend, Lord, grant us a peaceful, joyful, and safe time with our families and loved ones. Bless our farmers, fisher folks, OFWs, ang mga maestra, ang mga frontliners natin nga nagabantay kontra sa pagsulod sa ASF, kag ang tanan nga mga nagapangabudlay para sa ila pamilya. Buligi kami nga mangin mabaskog, mapainubuson, kag mangin instrumento sang imo kalinong gagugma para sa iban. And above all, Lord, subong adlaw nga Biyernes, nagapasalamat kami sa imo for giving one full week of fruitful celebration sang 9th anniversary sang K5 News FM. As we culminate it today, dear Lord, we offer everything to you. Amen.
12: Amen and amen.

0: sa ato naman mga top stories of the day, ang inidulog sa inyo sa kaunwa naman sa DTX 500, a new superior antioxidant. Bata nga nakasaksi kung paano ginpatay ang iamay sa niya Iloy, kaupo niya Kirido, gintawag ang Iloy demonyo.
1: Uy, kulain.
0: Abo na yung pilag ka mga bagay, karong atong natutukan sa ato naman yung pagpalagad. On the other hand, nakatape, naputos sa ducking tape, duct tape, ang bangkay nga sa Puan Capon sa siyudad sa Bago kag una ini nga ginbreak sang K5 News FM.
1: Yes.
0: Paagi naman kay K5 Jerilo na Luis. Kung may mga bangkay nagkalamatay, may nagahatag sang kakugmat subong sa mga taga Tarisay. Itom kag ipaberik.
1: Itom.
0: Itom nga?
1: Ido.
0: Oh, susami ko na iba niya. Itom nga ido.
1: Galaway.
0: Ga, ha?
1: Galaway.
0: Ang ano?
1: Ang ido.
0: Oh, sus. Kung ano yung sino pag ginagalaway. Mayo lang kay ido. Lang tanan. Tom. Tapos galaway. Ido. Galaway. Ang description ng galaway. Delikado. Nga ang ginihambal tani subong. Because ang pila kalaytes, apat katawo, ang una ay ginusab kag ipaybrik. Kaya doon, sungi ang bibig mo.
1: Gay, no?
0: Kinagat ni siya. Tisiling ko nga wag isla ka kita balakol kag lampusan.
1: Di may mga ido sa diyan, especially mga ido subong hindi na ni pure nga Bisaya mo. May mga breed na ni iban pitbull, ang iban na
0: may breed na.
1: May breed na. Ti ang aklabes na ya hindi na singunang aklab sa TL.
0: Subong nga
1: saka.
0: Subong
1: nga lumpat.
0: Ti pag lumpat diri gid babaw.
1: Damo na subong.
0: Kag ang delikado mga ka K5 kay bangod pati ang mga kanding di way gid patawa do.
1: Ti way siya pili
0: nga kanding ido
1: tawo.
0: Tawo, oh. Ubos siya pinangagat.
1: Oh.
0: Bangod siling ginakabig naton siya nga isa na ka-alarming. Kag, ano pa nabag niman? Prasyasyong sa lunggas. Ano, public enemy number one na blaw?
1: Oo. Oh.
0: Ang order ni Kapitan to sa Talisay, shoot to kill.
1: Tapos, kung ako napabutang ang title na, ang title, kung may pictures ng ito, tapos, dog on the run.
0: Shoot to kill.
1: Shoot to kill.
0: Grabe, no?
1: Sinisab to.
0: Galing kayo sa punta to. Pag tanong isang spelling, sigat, S-U. Ha?
1: Shut.
0: S-U-T-U-L-A. K-I-L. Isa lang ka L.
1: Susuman eh.
0: Siya, shoot to kill. Galing kayo, sugbato, laki, loud.
1: Nga muna ni. Nga, thank you, Kap.
0: Shoot to kill.
1: Shoot to kill.
0: Ang namin yung shoot to kill, tiro, hindi niyang ido.
1: Dog on the run.
0: So, ang ato, hindi ginadala, taris kang inan, because we want you to be aware. Taki, pa, very confirmado, no, bla?
1: No. Nga.
0: Kundi nagligad to, online cult historianta, confirmado. Connected ang mga suspect sa 764 nga grupo, ito nga gin-feature.
1: Kaya ti, si 764, gigali ang main gunner?
0: According sa ila pagtuon, si 764 is connected sa sining grupo sa kabataan na ni Roto sa San Jose National High School, Tacloban. Ti, kag ang nami, subong kakipay, Eric, may good news ta.
1: Okay.
0: Wala kita nagsala.
1: Nga.
0: Kay wala pa kahulag ang mga local chief executive, si Google, gin-delete yun niya si Roblox, kag si Gorbox.
1: Sa ilang
0: ilang platform.
1: Ilang platform?
0: Wala na.
1: Sa kwan, sa Play Store, ara pa siya?
0: I don't know kung ara pa sa Play Store, pero sa Google, why na? Why na? Why na? Amun ang report ka na ba ito, tanga si Google, gin-delete yun na si Gorbox.
1: Google na ilunggo na.
0: Ah?
1: Kung Tagalog na, Google.
0: Ano na mag-pronounce ako? Giggle? Giggle?
1: Google?
0: Bala ka na. Basta Google ako niya. Bala ka kayo nga. Printin niya sa Google's plug na gamit sa pagsalong ba?
1: Daw ama ba?
0: Ha?
1: Ama.
0: Bosses, may second notice na to sila. Google delete, deleted. Gorbox.
1: Gorbox.
0: Tanong ma, kay amo ng pinaka-latest kay information subong.
1: Ari pa siya? Ari pa siya sa kwan? Sa Play Store?
0: Google Play Store. No, Google officially remove it block access.
1: Oh.
0: Aray na.
1: Ni-block na. Na.
0: If you are in the Philippines, you can no longer download. Hindi mo naman, hindi mo download.
1: Pretty good. Okay.
0: Pareho. Google officially,
1: block.
0: Block. Aray ang pinakalatest from the Philippine News Agency.
1: Okay.
0: Report 2 days ago.
1: Okay.
0: Nakita ko na ni Kakipay Merik.
1: Oo.
0: Pasalamat kuya personally kang ipaberik.
1: Nga.
0: Because damo kabataan na saved na.
1: Di na. Amo na gusto.
0: Based on the report, as of June 30, 2026, 7:25 p.m., the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Lain man yung ICC, ha?
1: Lain man na.
0: Oo. Sang Martes, gin-announce na nila na ang controversial mobile and PC game Gorbox has been taken down. Ginkuha na.
1: Kakas na.
0: From the Google Play Store. Ay! Lipay ka, kipay, Beric.
1: Tingnan ko pa sa Play Store, oh. Ano yung kakas niya?
0: Baligwa niya, hindi mo na siya download. Tila, we play download. Hindi mo na naman download.
1: Pare, Play Store niyo.
0: Oh, i-download mo, hindi na na.
1: Ang Roblox siya, rapa.
0: Ti, ang ginkuha, Gorbox plang.
1: Ang Gorbox, mag-type ka Gorbox, ang mag-type ka Gorbox, ang magwa, Roblox.
0: Ti, kung i-download mo na, hindi mo na download.
1: Ari, pwede may install pa ho, nakulbaan galing ko.
0: Ay, galing, hindi na.
1: Hindi na, kaya ba siya nakakwanta?
0: Basi, i-check na to. Hindi kaya rin akong report
1: to.
0: A restriction placed on Gorbox will prevent users in the Philippines from downloading it.
1: Ah, okay. Pero ara siya, hindi mo lang ma-download.
0: Sa ibang niya country, habi ara pa sa Japan, pero pagkabot sa Pilipinas, hindi mo na siya ma-download. So, kaya install mo siya kay Pameric, hindi siya mag-function.
1: Hindi siya mag-function. Good nami na, nami na.
0: Now, ang natabod na rin mga kakipa, dumduman niyo pang diskasyon naman kipa, husto ganyang aton nga analysis kay Pameric, do'y pabanta na way ang na buwata ang aton panawagan, ari na, nagwa na gidya, mismo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sila na yung mismo nagpabay sa Play Store. Kung pwede kakasana. Ang Gorbox, i-prevent na niya sa mga users sa Philippines from downloading it and it will also render the game unresponsive. But siguro sila po, hindi may ara nga ma-install mo siya,
1: pero
0: unresponsive, hindi na siya magulat. Hindi siya ma-open.
1: So, ati yung mga computer na guro,
0: ang Department of Information and Communication Technology, Secretary nga si Henry Aguda, nag-welcome sa Google and Steam's decision nga mag-work sa Philippine government para i-promote ang safer online environment for children. Hambal gani ni Secretary Aguda, kasi wala, butari ka ron si Attorney Jocelyn Batapa, sige, sa DICT, no?
1: Kasi si Jocelyn DICT,
0: DICT, no? Makutunta siya. Kung nga, naglabot sa punto nga sila ginagpanguna, kaysa study, kakipay berik, nagwa na ginyo mo. Nga ini nga mga games is responsible sa ginatawag na online cult. Kagrabi ang impluensya, grabe sa isa-isa talaga kay Pamirik, di ba?
1: May task. Extensive din aton nga.
0: Di ba, hambalta, ginagaan ka nila task. Kita mo tong bata.
1: Nga kung gusto ka magsaka, ranggo
0: mo, gusto
1: masaka
0: mo, level mo. Nga uba?
1: Uba na.
0: Sudra ka sulod ang amal mo tubla, sex, child, sisam.
1: Sisam.
0: Tiba, dyan mo pag-uba na, ya, kundi gina-focus na nila to. Galumpat-lumpat, imuha na nila yung caption, do gagawa yung ati, amunay.
1: Tapos nga, okay, kinagpalo ka, ari na.
0: May trophy ka?
1: May trophy ka. Nga, dason, kung may task ka, masaka pag iniranggo mo. Kaya kung magsaka ang ranggo mo, amuning matabo ka nami kung magsaka ang ranggo mo.
0: So, ang natabo, tinidiskubrihan sang nanay, ginambalan niyang bata, gaybi ang bata, nadlock mo.
1: No.
0: Kaya ang matabo, sinipila ka nalaw, kundi ginakuhaan ka nila video, paugon ka na nila na,
1: okay.
0: Nga kung hindi ka magamon eh.
1: Pagwa na mo niya.
0: Ipagwa na mo niya mo picture, di nga gagawin mo nga, Pututoy mga bata bla.
1: Nga rin nabil mo kagang spindle pin.
0: Oh, spindle pagwa na mundi. So, draga sulod ng coercion
1: na.
0: Kay may another task naman sila pobra si mo.
1: Yan
0: ang pinakalala ka kay Pamiri. Kay may ara sila kundi task amo-amo na. That is for pornography. The other one is you just assault anybody without any cause.
1: Nga pagwa niyo sa inyong balay, so kataang pinakatigulang tampaa.
0: Tampaa? Sampungula?
1: Oo.
0: Iban may siling may bike, sige bunggo eh.
1: Bunggo eh. Amo lang na.
0: Okay na dayon. Tag may matabo sila. Kasi nga, video lang.
1: Kaya i-upload eh. Kaya
0: i-upload kay pagtanaw namon, okay na
1: pagkita
0: dayon.
1: Pagkita na niya, okay, nagsaka ng imong ako, nag-mayo na ang posisyon. Nami na niya ma-access.
0: Abi mo ba lang kang kipay, Beric?
1: Matamat lang na.
0: Kung ini nga klase sang motivasyon, ubrahon in a positive way, guwapo mo?
1: Tulong.
0: Like, for example, singa tito kapag Gorbox, pero kada sandik lang ang pang-Gorbox. Tapos, kung mapakita mo gani grade mo sa online of 8 ka dahi, tagaan ta ka trophy.
1: Nami, kung maubra ta siyang online game nga muna, no?
0: Ang purpose mo niya, positive encourage bata, nga ang hampang niya, hindi adladlaw. Kung makita ta ka gampang online adladlaw, di ta ka tagaan.
1: Trophy da.
0: Trophy. Kag-level up.
1: Hindi ka level up.
0: Hindi ka level up.
1: Nga tiya, ang anong una ko nga task, niya una mo nga task, pangugas pinggan.
0: Oh, amo na.
1: Amo na be.
0: I-video mo. Sige, kada Monday, Tuesday, Wednesday.
1: Amo kasi pinggan.
0: Hasta gin Saturday, butakan mo date. May stab. Oh. No, pero makilala tabi sila no kastap lo sutya po.
1: Ay na siya.
0: No? Da,
1: hasta oras.
0: Hasta oras. Lutsan niya po.
1: Lutsan niya po.
0: Oh, tapos kung dumipit na, balon, may signal.
1: Okay na ta siya.
0: Okay na ta niya.
1: Reset mo lang ng oras okay, sa rilo, sa ipo cellphone mo. Okay naman na siya.
0: Solve na ta niya.
1: Oh.
0: Ay, hindi mo siya kawatan. Yung bisa na nung makaset, digid.
1: Ay,
0: oh. Basta naka-time naka-time mark na, hindi digid. Kaya naka-global na siya mo GPS. Oh,
1: naka-GPS now, na.
0: Okay, balikan. Kulitas to kang i-fiber, eh?
1: Atubla.
0: Atubla?
1: Oo.
0: Hindi ba positive na karami?
1: No, that's on. Yan, level up. Yan.
0: Sige ako, makakumpleto ka pang hugas, bilog ka si mana.
1: Level up ka.
0: Kapag tapos, makita lang mong gabulig ka kung Sabado, Domingo ka pang limpyo, kas malay mo. Hampang mo ya, Domingo lang.
1: Hmm.
0: Amun lang ng adlaw.
1: Sige, kaya nag-level up kami bago ka task.
0: Correct.
1: Nga kung makuha mo ng task nga bago, matami ang ranggo mo, maang posisyon mo, ma-level up ka. Nga tiyanoy mo ko, nga hila mo ni ang ugsaran nyo.
0: Ina, gani, tani, kung why not makreate yabi community? Kundi 764 sila yan.
1: Oo, tayo 77.
0: Ang ato niya, ha?
1: 77 tayo.
0: Ang ato niya, 7 care. 7 cares. But siguro, pito kadlaw, nga nag-aulikid.
1: Ang mamimbro sa ato, nag-ipabil dyan, duwa grok bata.
0: Sino?
1: Tiko sino lang duwa na mapisa. Yung iba, hindi ako interest ato niya. Why niya negosyo?
0: Ang number one, ginya guru ka ma-interest. Si Kwan mo?
1: Sitan?
0: Sitan. Okay, number one, gurbox na mo. Hindi ang point ko bala, kung i-convert into positive, why not, kung naubrani sa mga sindikato, yaka mga kulto, why not a community of good people, religious people, makreate ka muna siyang people, effective gali. Ingatiya muna, dapat adlaw-adlaw ka, may worship or may prayer time ka.
1: Oo.
0: Bawang in your prayer time,
1: sila dyan, tatlo lang kung ma-download siya nga nga, ha? Tatlo lang.
0: Ang ma-download ta?
1: Matsyag ko lang. Ano, kumakumadughan ko?
0: Ito, kabudlay siyang task na yan. No?
1: Kabudlay siyang task.
0: Panghugas ka na, kabudlay.
1: Budlay na, panghilamon pa, may prayer ka pa, iya nga mga aral.
0: Hindi.
1: Hapos na lang niya nga, manumbag ka, malumpat ka, makuhan ka.
0: Do, baskog niya, no?
1: Hapos pa.
0: So kung ako, abi, i-innovate, abi, isang mga community, kabataan, for example, Miara community for young people. May online man sila yang session mo. Di may games man sila pero inaya puros la community nga maayong impluwensya. I-block na ya pwede hindi pwede kin try ya. Limited may grupo lang bi sila. Ang task nila mga muamo ni Abi Kipay Berek. Feeling ko guru kabataan gapisan mo.
1: Ya, kun may matagaan ka.
0: Sige, excited na kuya kay makuha ko yung trophy ko. Tapos ma-level up ko sa level 10.
1: Oh. Tigaliki ko magka-level up mo. Nga galingi hindi lang ko mag-level 10 na kay nga panilhig sa gawasan sa division na ya.
0: Hindi ko
1: level 9 lang
0: level 10 niya, panglaban na lang ya.
1: Hindi lang ah, kagputi pa na ya.
0: Bugat na ya. Kagputi na lang laban, iawan ako na ya.
1: Ang level 11 niya, hindi pa gamito ng washing machine, puga maong na ya, hindi ko na ya.
0: Kuskus ka niya.
1: Hindi na lang magtaguhay si Mamay Bear.
0: But we're trying to, what we are telling the people is that, nami nga ang gobyerno mismo.
1: Yes.
0: Naglihok na, nagliga, nag-propose pa tani nga, talagang mga computer shop.
1: Kwaon.
0: Ti useless nga po, kaya ti, ibang nga computer shop, di don't care naman niya kung ang bata mo, bahala ka mo niya, importante ka income sila mo.
1: Ang problema lang galing si Real dyan, kaya ang gadgets and computers, may mga online classes ng kabataan, ang iban paliwansan computer
0: correct
1: shop.
0: So this time around, nami ang ginubra, nga mismo ang provider, tiyak ang platform nga provide sa ngampang, ang nag-ban sila kakipay mo rin. Kaya mo na pinakalaytes sa piyak kabahin mga kakipay sa iban pag mga balita. May nalakpan. Magtiyo, gid.
1: Ganun na?
0: Nalakpan mo siya buhay. Dito sa sulod sa isa ka lodging house to.
1: Nga nga lodging house yung bungong uso.
0: Actually, do hindi mo na iya madakpan, gid, kung do hindi mo bala mabalaan. For example, babae, lalaki, masulod. Sabi mo yan, tinatunan ka, balo ka, alangan sa lodging house, mang laba ka.
1: Dudo.
0: Kundi natural lang una kasunod sa pinsar na singa mga rado, gini.
1: Nga nga, kisi-kisi.
0: Nga arado. Ini ang uma. Ini ang arado. Ini ang kabaw. Arado. No?
1: Magambag ka karbaw. Do gina-imagine ko ginamaknot.
0: Dumduman ko naman balita, nagliga ni Wilson to eh.
1: No, no,
0: nga may mga props pa yung mga higot to bla.
1: May mga higot.
0: Dumduman mo to? Ay, hindi talaga balikan sa boto.
1: May lang na.
0: Sa piyak gabahin, 8 milyones ka pesos gabalor sang droga. Nakuha sang driver sa modernized jeepney.
1: Amo nang balita. Kaya ang modernized nga driver, talagsa ka lang yan makita nga may modernized, may driver sa jeep, nga tag 8 milyon ang iya nga droga nga dala. Amo na yung balita.
0: Kabut siya nung ganda dala sa slakyan, upod-upod dyan yung drugs niya.
1: Oo, oh, ti, nga bayad ko. Pagbayad mo. Nga doon kambyo ko. Nga rin kambyo mo. Ato na to.
0: So, guwa niya, may aras liya mudos. Gang yaw nga pa sa erosin nga, 461. Ato na. Saka.
1: Saka. Pag-abot na, bayad kay 500.
0: Oo. Oh, nga tiyari, kambyo mo to.
1: Kambyo mo to. Nga rin kambyo mo. Oo. Oh. Diway mo niya duruga mo? Kaya magkuha ka kambyo ka, hindi blaga ka ilagan.
0: Oo, oh, tingin lang, sikrito lang man yan.
1: O, pagpanaog mo, abito, nung kambyo ko nung, o, pagkaya sa kamot, pagbutang na, sirhon mo na, o ka, sino makakita, ablas likod kayo laman?
0: Grabe, no? So, tanungan tali karoon kay Baloon, ta sa piyak kabahin, may ara kita, no? Noy, tirabia na itisting, aton mata, sang K5, arinaw, tanungan lang yara, tabam, pero,
1: abe,
0: mata.
1: Abe.
0: Go!
1: Sampol.
0: Wala o Diyo.
1: Nahihinay, liwat may liwat mito.
0: Mayari, hinay. Paliwat lang ako. May o Diyo na, pero hinay. Dapat ipa-up up the Diyo.
1: Hindi, butangan tagurong mata siyang baba.
0: Ha?
1: Mata malang ni mo.
0: Okay, sige. So, kung may problema ka mo, basura, tubig, muna, awa mo ng mata sang K5. Doon guwapo nga pag-ubra, no?
1: Very good.
0: So, abo na nang aton sini, mata sang K5.
1: Ano mata ko na to, slok yun, di para?
0: Okay, may mata ka, tamang sabad. Mga matang mapanghusga. Maya mo na kakanta mo. Mapost na commercial break, hindi ka bang dala na sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pala sa 55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Salon Pass, K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Uh-huh.
5: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
4: Mm.
5: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
4: Mm.
5: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
4: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mo jud nakanindot anang ug nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
5: Wow.
4: Kung ikaw gisubawan, giubo,
5: may plima.
4: Adunay plima. Walay undang paghilanat. On and off.
5: Yes.
4: Trangkaso na.
5: Inom nag D3 Bio.
4: Husto. Kay tungod sa iyang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
5: Nya, naakay hipabi, napukay hipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
4: Uh-huh.
5: Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
4: Mm.
5: Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po ni patyon sa D3 Bio.
4: Very effective.
5: Kina tungod sa MCT. Mm.

0: ay, basin virus ni, basin bacteria ni. Kay man, wala sila'y kwarta i-adto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad po sa ginong mga antibiotics, delikado po na.
1: Oh.
0: Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung mainom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 bio, wala jud ni side effects.
1: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo, jud Sir GP, kay wala ni resistance.
0: Oo, wala
1: siyempre, kanay mo nolaw rin. Wala na'y mahimo, kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
0: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
1: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 bio, Sir GP, kay natural antibiotic.
0: Oo. Kini,
1: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
0: Very safe.
1: O dili mamatay ang mga good bacteria.
0: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
1: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
0: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
1: correct.
0: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 bio. So asa pa man ka, Dr. Mel, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 bio?
1: Aw, mag D3 bio jud ko, Sir JP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
0: Kana!
1: Pero kung plain D3 ra ka,
0: awa ra.
1: Police station ra imo ha.
0: layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay Goodnestone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: gumay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko,
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe.

0: Ilang kag mag-ans lawas? Bisitin nga bala mga meg. The best gidang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
2: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
3: Asa magagikan, bay?
4: Gigan ng bukid, bay.
3: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
4: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
3: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
4: May dito?
3: Ayos kayo.
4: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
3: Sige, sige.
5: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
6: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
9: Good bacteria.
10: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
9: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
10: Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
9: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
10: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
9: Correct.
10: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
7: D3 Bio.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
10: Correct.
9: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
10: Muna'y superstar nga naa sa Ditribayo ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
9: Dili.
10: So balik ta, pag-abot nila dito sa Tinay, unsa man ang may tabo?
9: Pagsulod sa Ditribayo, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
10: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
9: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
10: Unya, naana sa imuhang ginom nga Plin D3?
9: Wala jud.
10: Wala jud.
9: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3bio sa imong lawas na naay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
10: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
9: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
10: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
9: Correct.
10: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3bio Sir GP.
9: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3bio.
10: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
9: Gusto ko happy ka.
10: Naman joy mga ing-ana nga tao Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mo'nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent.
12: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Si kay, kung mag-inom ka sang D3bio o D3500, mas dasig lang absorption sang mga nutritional value like minerals and other substances.
14: Das lawas mo.
13: Kung may vitamin C, lawas mo. Pag inom mo D3bio, yeah, bati na yung kaya nga. Nakainom ka na may TC mo. Ang managang kombinasyon galing D3bio, may TC.
14: Ang D3bio namin, naka hindi ka malipaton.
13: Tiyo, correct.
14: Nga pagkamo niya oras, siya mapuro.
13: Mapuro? Ay,
14: mapurohan ka gid.
13: Kung malipat ka niya nga puro, nasubong, ado, mali-mali yun.
14: Mali-mali yun ka na. Kung hindi kaya ka pamati sa puro Dios Biblos, mapuruhan ka, kid.
13: Ano, hindi mapuruhan ka, kid. Si Kulas ka pamati is program ta.
14: No? Adlog sa mapuruhan.
13: Si Louie Domingo ka pamati man, si Jewel Benefiti Pawan, mayong aga sa inyong adwa. Watching from Andumanan, Zone 6.
14: Si Mago-Mago to sa inyong baan, sa monitor, kid.
13: Nagkaunta ko ng Pansit Canton.
14: Ha?
13: Ah, basig ko ng mga tropa. Pero kung diin na ka Pansit Canton, makaawang kami kipay. Meri ko makalabay kami. Ang mga pili yung ano ah.
14: No.
13: Si Jenny Dizon gipabatis program ta. Now this time around kay Kipay Marie. Ang tukso nga ginatawag black kay Kipay Marie.
14: Nang ano?
13: Tukso.
14: Tukso.
13: O tukso.
14: Lapitan mo ako.
13: Lapitan mo ako.
14: Dusi na bata ko.
13: Ha?
14: Dusi.
13: Kay Raminang.

0: Kabanggirahan.
1: May sabi na, kairami ng saging pinalipdan.
0: Kairami ng naghapay nga katubuan. Likado.
1: Ikalain mga balita ng imo.
0: Now, demonyo. That's how the daughter described the mother.
1: Mm.
0: Daw demonyo kurus nanay niya.
1: Mm.
0: Ito ba tapos ira saksiyan yung nanay niya gibuligan pang kirido yung patsyon tatay niya.
1: Grabe no.
0: Natabo yeah. Ini sa barangay Popok. Popok.
1: No?
0: Sa Banwasang Hiruwa. Grabe kasubo ng balita. Gintutukan, ginpadulungan, ginusisa. Tagin padalaman. Naka-standby si K5 Obrey. Suspenye ang beauty queen sa K5 News FM Kabangkalan. Ano gi ba nag-istorya sa likod sa ni? Nga ang naglabot sa punto. Nga ginpatay ginilang bana. Kung malipayon na to siya sa keriding. Yes, whatever. Kung dito ka naman lang yung malipayon, so be it. Pag malipayon ka to.
1: Suportahan kita kung saan ka maligaya.
0: Amo nang ang punto ni Bilaw, okay na niya. Happy na kami nga nabalaan ka nga gatinunto ka. Diba? At the end of the day,
1: ano?
0: Imo na yan. Check ta sa line number 1, si K5. K5. Obrey, sabi ko naman, miles naman yung balko tani. Obrey Suspenya, law number 1, K5 Obrey, good morning.
2: Good morning ka K5 Elgan, ka K5 Eric. No, isa ka matubok nga balita. Yes, sir?
1: Good morning, go ahead lang.
2: Good morning. Isa ka matubok nga balita ang nakuha natin dito sa Banwas ang hidubaan kagapon. Bangod na prisuhan ang ginlandingan ni Gemma kagsang iya sininga Kiredo nga si Gerardo. Matapos nga ginpatay sang Kiredo ang bana ni Gemma kadiyan kay Kita Eric. So natabo ang insidente sa sitio Batilo Barangay Puok Hinubaan last 12 ni tuang gabi sang Hunyo 30. Sa tumpion mga K5 Elgin kay Kita Eric yara sa sulod sang panimalay ang mag-asawa nga si Gemma kag Edwin upod man ang ila apo kag kabataan. So nagataw ganay si Gemma kag Gerardo Kiredo ni siya kay Kita Eric sa cellphone.
1: Kalain ba?
2: Samtang yara ang iya nga bana sa sulod ng panimalay. So nabatian na sang iya nga bana nga gintawag niya ga ang iya nga Kiredo. So call sign suno man ta kay Gemma call sign gid man nila halin sa kunag kay Kita Eric.
1: Amo ning ang gaanay nila be ga.
2: So dito na nagluntad ang ila sini nga inaway tubtub nga dunag maoy na ining iya bana nang lampos na sang mga kagamitan sa sulod siyang balay. Samtang nagainaway ang nakasawa nagasigi sa gihapon pamati ang Kiredo sa cellphone. So kumbaga wala gin patay ni Gemma ang iya sini nga cellphone. So after sang inaway lagi kay Rebelson kay Eric nagbuka si Gemma sa ila balay kag nagkatso siya sa likod. Naglipas ang pila ka minuto kay Kevin Belgian kay Kevin Eric nag-abot ining nga Kiredo.
0: Nawag no gid guroy. Ang lain no.
1: Kalain si Kiredo
0: traidoran mo nang bana mo. Akigan ka kabana mo kaya ra parapan sige kay istorya si Kiredo mo. Pagkatapos mga akig ka, tawgan mo pa to kag ngiti.
1: Nga ga.
0: Gubata di bla
1: bana ko lang ni sa Kiriding ta kaya gubata bla di. Tunog sulhi ang kalibutan no. Sa mga tagpalamati ta ice to the board. Kag ang palihog lang inom na kamo DTX 500, agod hindi magsakang blood pressure nyo sa report subong ni K5 Obrey Suspenya.
0: Tadri na ta.
1: Nga rin na.
0: Away sila, kinadakpan sa gataw ganang cellphone in France ang bana.
1: Nagabot na siya.
0: Nagkanto sa likod. Nanawag na ngayon back up sa iya Kiredo.
1: Nyugo.
0: Anong natabo kag K5 Obrey go ahead sa istorya?
1: Mati ta.
2: Naglipas ang pila kaminuto ka K5 Elgin kay K5 Eric nag-abot ining Kiredo na may tala na sang malaba nga talibong kasi sa Belgian kasi sa Terry. Kag wala sang mihay kag mihoy inlapo niya dayon ang bana ni Gemma. Nga samtang nagahitaon sa ila sininga sala sa carpet kasi sa Belgian kasi sa Terry. So pagkatapos sa tong insidente, naglakat sila dayon nga duwa uli sa lugar ni Gerardo sa barangay talaga kay Hinubaan. Medyo layo
1: sa Belgian kasi sa barangay talaga kay si Gerardo gapule?
2: Yes.
1: Uy, ti, taga-dira ako, talakagay.
0: Ha?
1: Taga-dira ako.
0: Mapalayo ko rin siya, kaya ba si Karma labaan bang kunay?
1: Diin siya kuno sa talakagay nagpuli, mas itong panmalay ko pa ni. Diin.
2: Actually, kay Sa Derek, ginpangita niya ka sa istorya na, istorya siya namo sa Japon, dito sa Katuhan, pangitera. Bala mo na, wala na din siya diri, dito na siya sa Pakulo, si Sir Eric.
1: Oo. At diba si Tupan Balay ko ni Day?
2: Ang iya pangalan kay K5 Eric is Gerardo Ihar nalipat. Tapos nga nga apelito.
1: Oo. Sige lang, pakitaon ta. Ay, kilala ko ni. Tupan Balay ko guro ni.
0: Mm.
1: Sige lang, go ahead mo. Diyos ko,
0: okay, natabo. Nagpuli sila sa balay nila. Nausang natabo tong krimen, sinong nakakita kag nagsugid nga sila nga duwang nagimo sa nga krimen? Anong, kundi, naglagahigda to ang biktima?
1: Mm.
0: Sino lod niya ginlabo? Anong naging papel ka asawa?
2: Well, ang sili, ang sunod sa panay sayo niya ka K5L, mm-hmm, ara siya ya sa likod sang balay.
1: Mm-hmm.
2: Tagsunod naman niya sa iyang kirito,
1: mm-hmm,
2: sakti gidya ang iyang, ang si Gemma, sakti gidya sa pagpatay sa iyang habana. Kung makatugas sa langisak, nila sining nga...
1: Gatudloan na sila,
2: ha? Mm-hmm. Pero sa ang kirito ya, nagatiingit sa babae nga sakit siya sa pagpatay kay Kaysa Belgian, kay Kaysa Belgian.
1: Okay.
2: And then, ginpatulungan sa kapulisan ang balay ni Gerardo pag dito nga nakita ang talipong kay Kaysa Belgian apang wala siya kinigipit sa korte, pangutinlo na. Wala na sang dugo kay Kaysa Belgian kay Kaysa Berry. So, gindakop ining suspect kag nagsungka man kay Kaysa Belgian kay Kaysa Eric ang babae. Kag dito na niya ginako nga may kaangtanan gid man siya sa pagpatay sa iya sini nga bana.
0: Okay.
2: Kay Kaysa Belgian kay Kaysa Eric may mga ano kita dira, may mga interviews kita dira basi pwede ta ma-play.
1: Ipa. Gerardo Ihara.
2: Ihara, yes, yes.
1: At kilala ko ni siya, si Ihara nga pilido niya, lapit gini sa akong taga Sampaguita ini. Sige, go ahead lang. Ay, abaw. Okay.
2: I-play, taguro ko Kaysa Belgian, kay Kaysa Eric, ang
0: okay
2: interview.
1: Sinunahon? Ang suspect.
3: Ako na, sir, mahimo ginakon, tungod na luoy ko sa akong kasban. Kay sa pag-away nila, kaya sige na lang yung paminaw. May lang ko isa lang tayo ka business na. Ano ka damo na gin? Sa una bes, tatlo na ko na niya ginahangkap siya ng iyang bana. Pero kay gahambal ko siya nga, hindi ko kabalor pag yung mukutay yung tao. Ano mang mahimo ko, basi magabot ang panahon. Maimpito ka, basi maimpito na po ko. Huwag na ko yung mahimo.
4: Sir, ang gindala mo
3: ang ligot ka, ano ang gita?
4: Kutsilyo
3: lang yun. Ah, kutsilyo. Kutsilyo. Ano na karabang kutsilyo? Kutsilyo lang yun.
4: Ito siya. Kaya
3: naman siya sa gilpuno? Hindi, puno, gilya. Kasi hindi mo, pwede mo tinin mo labo. Kaya hindi siya labo. Gurot lang ito yung gurot. Kaya daw labo lang siya nati.
4: Imo, ginayanis mo dala.
3: Ako, hindi eh. Kaya hindi dala. Kaya alam ko mag-travel nga tarayo. Patakong-travelan nga ba ko dala. Ikaw isa pa. Ako niya, nakahin-nakahin mo ko sito, kaya naruhoy mo ko sa iya. Kaya naimpito naman gin siya, siya nga rason, kabayaan mo ko din, daw ka ilinit naman gini. Kinaimpito naman ka, maimpito po ko sini.
4: Pagsulod mo sa ilang abalay, ano?
3: At yan naman, ito nahin mo ko, gagapong ko naman siya. Kaya gagapong ko naman ito.
4: Kagabot mo ka, sige pa sila lang sa iyo.
3: Tapos ang tapos ni Lalares, so, gatrabil pa kaya, pati yun ang simpo niyang kasigis Lalares. Pag-abot mo itong pati, gabulok kaya sa ulan.
4: Pag-abot mo, gapungko siya.
3: Gapungko na sa ilang...
4: Si Edwin.
3: Si Edwin, gapungko. Hindi, ging na ako pag-uha niya, ging na ako pasigahang soga para maklaro ito. Pagpasiga niya sa soga, patay gapon po sa yang bana. Nakuhan kaya nga, kaya gusto ko makita ko yung isura.
4: Pakistoryahan na ipaka mo, sir, antes mo siya ginawa.
3: Oh, wala, nag-reason na.
5: Hindi
3: ito plano nga, na-plano na lang gano'n nga, ang kasi na, kaya kung hindi ito plano, pagka-dugay-dugay ito, maumpawa naman ito siya. Kaya ang matunaw, hindi pa ito matunaw ang siya po sa iyahang lawas. Sige, kaya po ito. Basta bumuntag mag-umagsigil ang mga narinay, kaya pati yun yung mag-ini.
4: Pagtando mo kay Edwin, tingin mo siya una ginawa.
3: Ali, okay diya eh. Hindi ako siya, siguro siya rin.
4: Nakabato pa siya sa inyo?
3: Why man siya na, kaya paano siya magbato?
5: Magsulod mo sila pala.
3: Kaya pagsulod niya, tamo.
5: Sino ang tamo?
3: Yeah, ara siya eh.
4: Sabi ni nga ara siya.
3: Sa mga bata, ara na.
4: So, saksi ang imong ex-partner sa pagpatay mo kay Edwin?
3: Pwede siya?
4: Oo.
3: Oo, saksi ka dyan. Sa mga bata, yeah, araw na siya sa likod eh. Pero mga bata yan, nagkatulog na. Why sing mga tao kaya nga may nakabati siya sa pagkain mo?
4: So siya lang ang saksi sa pagkatay mo
3: kayo? Siya lang ito siya. Siya lang iyang saksi. At ang gahin mo ko, na ang nakabalo sa tanan, siya lang ito siya.
4: Sa pagbanda mo, sir, pila ka-igo ang ampon niya?
3: Wala ko kabalo ito. Kung pila ka kabiro, kaya tungkol sa kainit na lang, na impito na gigo, wala ko kabalo.
4: Aside sa liko, diin pagitni mo sa sir niya?
3: Amulang doon, sa may kuang kuroto. May diri grupo lang dato, may araw to. Basta kayo daw diri lang to, pati. Sa ulo mo lang to.
5: Ang imo.
3: Why na kami sa mga pasawa? May bana naman to.
4: Pero, kasado man ka ba?
3: Ah, kasado kami itong una sa magulang niya. Kasado kami ito.
5: Kailang kamilong bata?
3: Walo. Walo. Walo. Pero, nagbulagay kami dito. Kaya may kabit mo to siya. Tinamana siya dahil yun. Tapamana niya. Diri pa yung sulod siya.
4: Sir, dinaako mo nga may relasyon ka mo?
3: Asa subong yan. Asa subong.
4: Ano ang mga provide mo, sir, sa mga bata? Ano ginatag mo?
3: Kamu lang ginaako. Ako yung magpa-eskila, mga bata na talan. Kaya po yan may siling hindi po yung magatag. Ilang grabe ito sa eskila, pagkaon, kung sada, klase. Basta ako yung magpa-eskila.
4: Sir, nakaagi na ka mo ni encounter or isaryahan ay
3: o kaya sa atubangay, hindi ko na imukon basta hindi makasyabo. Kung makasyabo gani, kung sa silkon mo na niya itage, kaya layo raman ko kayo.
4: So, pinaaligar man nga gasuyop si
3: Edwin? Ah, parang huwag kayo.
4: Ilan na kabeses, sir, nga nag-atubangay ka mo ni Edwin?
3: Sa why kami nag-away, so why po niya ginahangkat sa silkon. Pero kung sa atubangay, hindi ko na mangkat. Kulara ko sa tubang.
4: Nakatuka na sa ilabay.
3: Pila ka duwe, may talam na kuda sa patilo eh. Siya ba na burino ko eh, sumunod na. Pero amon, bata na kuna. So, pelangga ko siya, kan pelangga man ako ngayon ba na eh, nabilang man ko ang Japon. O, hindi na ganyan maagwanta. Ang una bes, nga nahimo na ganyan ako ni, kaya nga, ang iyang bata, nagkato na gigani na sa balay. Ang alas dos talawon, nga, ikastigo na niya siya. Kung napatay itong silpon, kapag tawaganay naman, napatay silpon. Pag napatay silpon, ikastigo na gano'n sa hasta itong si Jiro sa inyo bata. Pero lupat na to. Pagka alas dos, naglabot dito sa balay. Alas dos ang talaon. Upon man ang akong bata. Oh, ari na ka mo. Tay, takyo na lang gano'n mo si papa. Kaya ikastigo na kami, si mama, ikastigo. Ako, ikastigo na. Ang cellphone, pangwaon na kay panglampos.
4: Sir, saan natapos ang insidente o patay mo kay Edwin?
3: Wala pa to, wala pa na.
4: Saan patay mo na si Edwin, ano ginhin mo? Natalagyo ka mo?
3: Ano lang ka, nagpatulakay kami.
4: Nagpalihinda mo, sir?
3: Dito po yung saman pala.
4: Sa inyo pala.
3: Dito yung saman pala.
4: May tuyo ka mo nga magpalagyo?
3: Ah, away gituyo, gito kami yung problem. Kaya kung nang may tuyo ko nga magpalagyo, kasi ka natin ako ang oras. Alas 12. Asa nag-aga? Pagka-aga, nagpakahagaan pa ko, may ubra mo ko, kadirik magkutalam na, dito ko nila nakuha
4: yun sa... Alas ano ka mo naghalin sa balay? Alas ano ka mo naghalin?
3: Sige lang, wala ito. Pagkapatay kin?
4: Pagkapatay kin?
3: Alas doon sa'yo, media siguro, pagkira kita guro.
5: Hindi
3: harap. Hindi, paglatar na mo niya, hindi, huwag naman kami gahinot, sir. Sa iyang harason, nadula ang nagigyan kaluoy. Pagka ako po, nadula na po ako kaluoy.
4: Magkabi na nanay ka mo ni Edwin, sir.
3: Ha?
4: Mag-abiyan ka ni Edwin?
3: Sa una niya, isa wala pa siya kasi ako. Kaya siya na ubrilos ako. May talam na mo ka na sa patilo eh. Siya na ako ubrilos. Kaya ba mo bata yan ako? Ano, okay lang kami.
4: Eh, sir, kung nagapamati ka nalalantaw, di subong si Edwin, this kind of wala ka. Anong mensahe na gusto mo yung bagay?
3: Ha? Kaya?
4: Oh.
3: Ate, kung maayos siya, hindi di siya makatay. Ako na gina. Kaya why, siyang tao, nga patyon, umayo pa sa tao.
4: Sir, naging nalusol ka, maaari ka subong sa preso kahit kung pagpatay mo.
3: Wala na yung kumahimo, sir. Tungod, pinahimo naman ako, aari ko din sa suro sa silda, so wala na himo na ako.
4: May gusto ka, sir, na italagot yung mensahe sa mga kabataan, sir.
3: Pati diri naman ko sila, nabatian naman, kitangka naman gani niya nga hindi na nila iloy. Ito ko sila tabo. Sa buhi pa ila amay. Lagi na daog-laog lang nila ila inahang. Ilo dito sila sa ilang amay, pinabayan. Pagka napatay na ilang amay, di ilan ang kontra. Maupay nagpadako sa ila, maupay ilan ang kontra. Dito na nang laban na napatay. Ang naglaban, bisagsin ko, magpa-espila, hindi ka pa-espila. Hindi ka pakaon. Sino ang kasigitan? Ari, nang aportay toto. Ano yung ugla to ya inom lang to ya kang siya mo? Basada.
4: Since nga ginako mo nga ikaw din ang nagpatay sa kaan ka sa buong isang kaso ng murder or your sir, no? Ano ang plan mo, sir?
3: Diba yung magiging mo, sir? Pero naman na, ginangin mo, naman din na mo.
5: Sir, nagkakabalta ka din na.
0: Sambana, no? Kaya nanugid, papinapin mo na gani nga, bo. Basta may amuna na, biyain lang, ah. Kasi mga laki ka pamati, bla. Kung nakita nyo na nga nagamuna ng sawa mo or ang imo partner, di na pilit lawas mo, yatag. Damo, tawos kalibutan na.
1: Oo, tining asawa niya kilala
0: ko. Kung dawi siya ba ng gulombal, kakipayip ubray.
1: Do matter of factly. Wala lang, doon sa metabo.
0: Do sala pa ya sang bana kay nang immune sa asawa niya nga may kirido siya no mo na blaw. Posible may kakulangan ang bana.
1: May kakulangan ang bana. Ang bana ya sini adumduman ko do do. Magamba ka batilo do purok ni sa likod sa eskwela ni kay Five Bobre no saka ka mo pababaw.
2: Yes.
1: From the town na nagliko mo sa wala saka sa eskwelahan sa likod. May detachment na sa punta eh, sa batilo. Now, ang banay ni Cyril dyan, the remedio general, for mostly, nagpanagat. Okay. Siman. Simanal magpuli.
0: Simanal magpuli.
1: Oh, amuning banan niya.
0: Ti, nagagwa guro ti bana, bago desperado, inom termis mga barkada, ya guro eh.
1: Ti, pala mga buhay siyang siman, bla? Pag ang buhay siyang mga ngisda, bla?
0: Inom.
1: Inom na da, bilyar-bil. May bilyaran, tas kilid mo. Adran na sila katinambay, na sila. Pero, inisinday, way labot ni sa kay Hirar, may bata, pagin siya sa iban. Medyo kilala na dahil sa batilo. Kilala ni siya dahil sa batilo.
0: Dumapakalot ko tayo sa likod ko. Kipay bere ko. Katol-katol, blobre, jacket ko. Likod ka rin gama ko niyo. Bray, bray, bray. Kakatol sa jacket ko.
1: Pinakabilog, bray, bata. Bray,
0: dahil, kakipay bere ka. Pwede mo kakalota, likod ko lang kayo.
1: Ibagid lang.
0: Ha?
1: Ibagid.
0: Pero balik to mo sa ginabal mo, bla. Ano ka daw mo, bre? Ang bal ko yung hakon nga jacket, katol. Ipakita, bla, kay kakipay mo, bre. Balik ko anay sa kamera, bla. Pero bala niya nga. Basi may
1: subay, bla. Ibalik kami anay sa kamera to.
0: No, ano ang jacket ko, katol. Tibod na yan kung maglabot sa likod kung lakipay, bre.
1: Tanong yan, balmas na.
0: Sige, kaluta, bi?
1: Hindi, may inang namin. Hindi, may paigot. Kaluta ko, geng!
0: Day, kaluta, bi, day.
1: Hindi niya, day. Si Toto na yung ginambal ninday.
0: Ayun yung galing ka.
1: Pre, Marika. Pre, kalota,
0: pero
1: pre.
0: Pero confirm ni Kipay mo, bro. Ngayon lang, tatay sa bata niya. Okay na ko. Nakalot ko ng okay likod. Na, ako na lang yung makalot sa likod ko.
1: Ako man makalot. Ah.
0: May kilala ko. Gani nga, sige. Kalotay yan doon.
1: Kalotay ka mo, nakaduwa.
0: De, bre, go ahead, bre.
1: Bilak-bilog bata, ya, inday o, bre.
2: Actually, ka K5, Elden, ka K5 Eric.
1: Hinaya lang, ha? Hindi ko pagulpi, ha? Kadlaw siya, bre. Kadlaw siya. Go ahead.
2: Dose. Tanan ka, bro.
0: Hindi man okay man, ha?
1: Okay man lang.
0: Kaya pa, bre, okay lang na iya. Kaya ano man, may mga babae doon na yun, mamata mo.
1: Ha?
0: Kita mo na yun, pagbata, tag-dose kami.
1: Sa dose ka, bata? Pilang bata? Iya na tanan siyang banay, ha? Dose, good?
2: Amo na kay Kipa Bell, dyan kay Kipa Berry, kung sa isa lang ka amay, mas okay siguro. Pero kay Lina sa iya pa na, nakasado.
0: Ti, at least hindi ka nabot dosi. Sa dosi, ya ka bata. Lima lang ka tatay. Ti, tagpila-pila sila, tagdua-dua.
1: Lima sa iya ka ba, naged. Sa kay Hirar, pila bata, ya kay Hirar. Isa.
0: Si Hirar ang kwamera sa bata.
1: Ang killer, isa. 8 anyos.
0: Ti.
1: Dason sa, may, ti anom pa lang ng anom din to naghalin.
2: Iban yung mga lalaki.
0: Pila na edad ni Dayaw?
2: 53.
0: Pila?
1: 53. Pwede pa. Pwede pa ni kadua?
0: Sige, anong natabo? Nagkipibiri ko, tulkatol ko yung likod ko. Proteg wago hindi ako makalot.
1: Si Obre yung kadlaw. Hindi siya ka-report ko.
0: Kayo ha, bala Obre. Kung kakatol ang likod mo, ang jacket mo ba? May subay.
1: Grabe, no? anong kabilog. Actually, medyo kilala. Gat-gat text niya siya ako na taga-inubahan. Niya kilala na da.
0: Ako yan ba? Antalaya ko na naman na siya.
1: Kilala mo.
0: Ang punto talang blame, krimen sila ka na imo.
1: Amo nang
0: so, anong participation niya, Dre, suno sa pulis? Ang gindakop man siya? Siya ang nag-ila sa suspect. Kapatsyo ng bana niya?
2: Actually, yes, KK5, L. John.
0: Ang guwa siya, principal by inducement.
1: Kuan kin saksi sorry to a crime kin.
0: Daso nang banaya is principal by commission kini nga no.
1: Main gid jaya eh, main player.
0: Main player. So substitute yo bre.
1: Sino mismo, mismo pag yung picture ba?
0: Hindi na, kay nga basi karon subong basi ko hindi ka magdayaw karon mamuyayaw kay dili nalagay kadto.
1: Mga siman, mga siman ah.
0: So bali gindakop ano oras ang bana ang keriding, kerido. And then, ano oras ba nag-surrender ining si, tawagun, si Magdalena?
2: Actually, isang mga alas yet, in the case of Eric, gin katuan sa Palay, dito sa barangay talaga.
1: Talakagay.
2: Talakagay. Ang suspect. And then, sila naka-oras nga nakasulod na sa prisungan ang inas ini nga si Rito nagpatulong man si Gemma sa talatapan sang Hinubaan Municipal Police Station akot nga mag-surrender siya ko galingon kay 5000.
0: Why cellphone ining kay Rito pag dakop siya?
2: Wala kay 5000.
0: Kaya abi ko rin may cellphone kay nagsilin siya kay ako di sunod di ka mag-apas ni sakon. Apas ko gani si Musang gakinanglan katabang ha? Ayo, do kung ga pamati ko obre, ang haba naman ng hair. Do way kiti buga bre.
1: Grabe no. Kung na mo K5 obre, K5 Beljan, the scene of the crime ining Batilobla sa barangay Puok obre. Malayo ni siya sa balay nga gindakpan eh, kay ara sila sa Talakagay. Ang Talakagay, inang pagsulod mo gid sa Hinubaan nga may welcome to Hinubaan. Amo ng barangay Talakagay. Amo ng barangay Talakagay. Dra na siya.
0: Malong ngalita kung mag-abot na.
1: Oh, tidra kong ista. Ano balay ko?
0: Purti kang way ka man yung pangagaw.
1: Isa man na. Ginaagaw lang.
0: Do ikaw man yung ginaagawan.
1: Ay, kagaba ng hair ko.
0: Uy, hindi na kadlaw. No, sa ito mga tagparamati, it is not our intention nga magkadlaw.
1: Ginapakalma lang yung balita.
0: Masyado kaseryoso sa report
1: ni Aubrey. Ginapakalma lang.
0: This is a crime of passion, Aubrey, di ba?
2: Now,
0: do ano nakalawig si Kirido, si Herar, kag ining si Magdalena?
2: Walo na na sila katuig.
0: Tiwalo katuig sila gopon. Sige man siga, punupon sa banay ang isa?
2: Sige na.
0: Di ano, balka ba na kay balaan niya mga may bata na mga daan sila, walo na ganyan katuig.
1: Okay lang siya.
2: Wala, do katamaan, kabuot, suno sa bata.
0: Di tapos nga pasibangdan. You know, hindi ko gani magpati nga ga siya bukag naga kung ano-anong bisyong gina pasibangod. The mere fact na ginagwantay ni for the past 7 years, langgaya guro ng babae,
1: Langgaya again. Langgaya again.
0: Wow.
2: Yes, kay kapilana ni sa intuon kay Kaysa Beljan.
0: Ati no mo, amo man sikilala mo eh. No, kapilana, no, galing kiti yung labo ko kisa, it's not all, kisa gurong iya kalalaki ni duwak bagay nakita pa.
1: Padalaan niya gapan pamahaw. Hindungan ko gid ba? Hindungan ko gid.
0: Daman mo karon di naman ta mabugduhan ni sa opisyo mo ron. Why ko daya inosente ko ron diya? No. Let's go back to the serious kapangayo. Basi ko ma misunderstood sa mga tagpalamatita that we are making fun out of this. This is a very serious crime, no? Actually, ang amon punto ni Kakipay Ubre, Kakipay Eric, it's just very simple. Ikaw pa ya nga kirido, ikaw pa ya isog sa original nga bana? Kag hindi ko maintindihan kung ano ang grabe, no? Makaya sa bana tunlo ng kamaturan, nga walo katuig, harap-harapan siya, nga gina, antig, sugilanon sa matigulang, o brain, iputan sa ulo, lagi pa yung brain. Tinga nga, why siya ng desisyon magbulag sa asawa niya o pahalayason sa balay nilaw? Ray, noton si Obrey, Gurunoy? Noton si Obrey, no? Datingalan ko kagipay Berik, walo na katuig kagipay Berik na kaligad. Harap-harapan siya nga ginaiputan sa ulo, no? No?
1: Kaga, sige man lang siya. Basta ang iya lang ganyan ginapangayo nga hindi lang maghalin sa balay nila para sa kabataan.
0: Grabe.
1: Amo lang pangayo eh sa asawa niya. You know, these are kind of attitudes ang bana, balang, sige na lang. Sige lang. Basta hindi lang din maghalin sa balay. So talaga siya kakita mga panimuot sa bana nga muni. Pero galing ti suno naman niya sa suspect.
0: Ang bana because nga may pitik mingaw sa asawa. Oh. Actually, kun nangakig ang bana is because plangga iya asawa mo.
1: Mm-hmm.
0: Gapangimon siya mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kun wain siya gapangimon, wain na sa laba, bala ka na kung manuka.
1: Mm-hmm.
0: So ang natabo di, bangod nga hindi iya mabaton, guro plangga iya pun sa awa niya. Kakipay mo bray. Nga ang walo katuig nga raparapan si kinaiputan sa ulo ka asawa niya. Nga nga wain ginigin desisyonan nga bulagan o bayaan o palayason sa balay nila kipay mo bray.
2: Kay suno sa bata ka K5 Eljan ka K5 Eric kapila niya man ni awayan gani isang iya sini nga amay kay gusto naman sa mga kabataan nga
1: bulagan
2: nalipay ang ilang iloy dito na lang siya
0: bakit okay.
2: Nila gusto nga kakasakitan kakapekto nila sini nga amay
0: okay.
2: Naman niya sa ilang amay hindi niya mabayaan because may mga kabataan
1: may
2: sila.
1: Na, kabataan.
0: Actually, may mga bagay nga muna. Baga muna nga bagay, K5 Obrey, hindi na tayo mag-question because kabalokak is aming mga tao yung gahipos lang kasakripisyo because plangga nila isang tao.
1: Oh,
0: kung kaisa, you have to open your eyes. Balok na gin nga, ang panawag na sa mga muni is, ano naman panawag nila, K5, chronic cheater, kung sa English pa, K5, anong term siya na K5, Bobre?
2: Diyan, sir?
0: Chronic, ano? Cheater? Okay, kung chronic cancer.
1: Hindi lang ko yung mag-intra sa munang istorya.
0: Tinulangin mo yan?
1: Dila ko yan sa kwana, sa huwaran nga ba na?
0: At yung, dila
1: ko yan. Hindi na ko na sa mga cheater-cheater na.
0: Dali lang, basi may ininito, basi karon mapalok pa nito.
1: Malagin, bro. Not ko na rin balagin. Huwaran na yung hitter.
0: Okay. So, K5, Bobre. Now, sa matabo i-increment, is it true nga may bata sila nga nakakita kung paano ginpatay i-amay?
1: Grabe na.
2: Yes, sir. Sakit dugan ko. Minor, actually 14 Shush, years Jesus old ko. Ang bata nga nakakita. Kagang may araban mga kaapuhan nga bata sa iya nga subang. Actually, may mga tagsik pagan isang dugo ang dugo sa iya nga apo. Because ara, git mismo. Gamay naman nakakita.
0: So, apo gali? Apo gali ang nakakita?
1: Apo kag bata?
2: May bata, may kabataan.
0: Puro babae, wala lalaki?
2: Babae ang...
0: Imagine mo kung ano katunto. Basi siya din gasyabo, kagipaberik. Ang ako niya patano. Basi siya din gasyabo, bla, obre.
1: Ang nalibugan sa ulo ko...
0: Kaya in front sa mga...
1: Sa kabataan?
0: In front sa... Kung mayutok mo, brahon mo tong labon mo nga may mga kabataan kita daw to.
1: Nagsudlon mo yung balay sang lalaki nga ikaw yung kerido?
0: Isog.
1: Na ano?
0: Kaya rambal ko ng babae. Kaya ano, babae, amo lang ko. Dahil ka nga muya ko ni Guru.
1: Ga, ginakuan ako ga.
0: Oo, amo na lang. Kasi siguro ang ginubra ka babae, dulaon niya Facebook niya. Parang hawa siya, trace blast lang doa. Tapos siguro ga, kuntak-kuntak lang nila nga doa. Tapos nanuwag siya nga ga. Amo niya, ting isa to, makadtuman. Imagine nun mo bala kakipay. Danok sakit on the part sa bana, no? So, sang gabi nga to, may na-interview ka sa mga nakakita kung paano ginpatay ining ilang tatay o lolo?
2: Gintry namun kay Kefebel dyan nga istoryahon ang bata, nga 14 anyos, apang traumatize ang bata kay Kefebel dyan. So, kinanglan gid sa siguro sang intervention bangod sa iya man sini nga mental health kay Kefebel dyan.
0: Na-trauma, guro?
2: Istorya ang bata. Na trauma gid ning bata bangod nakita niya gid kay Febel diyan kay Febel kung paano ginpatay ang iya sining amay
1: sakit okay. Man no?
0: So magluwas sa ning suspect sino pa interview mo kay Five Obre
2: ang mayara kita interview sa bata kay Febel diyan pwede ka ma-play
1: ang bata nami to kag ang request mo sa tagpalamati tang asawa ko no ipakita gid interview mo man ang asawa.
2: Yes, sir. Ara da, sir.
1: Kumplito si Obre.
0: Di pa bati tagulong asawa? Ante sa nakakita?
1: Sa bata? Oo. Ante sa bata?
0: Sige, ba bati ang tabing asawa? Kagipan
1: ito ang
0: ba?
1: Asawa, bito. Asawa reveal. Mga ka-K5, the next thing that you will hear, basi may kabataan, ipalayo-layoon talang anay, because ang asawa manugid sang natabo sa ilang aduwa.
0: Kagin ako, yung gin may relasyon sila.
1: May relasyon ako, yun.
0: Hindi naman matago, kami bata na silang 8-year-old mo.
1: Kagin na, okay na ganing bana mo, okay na si
0: victim. Buot. Grabe. Banta ko yung gurong suspect ka mo na yung nag-shabo mo. Okay? Aber?
6: Ako nga, ang bata kami pa rin. Bilang kapit ko. May bata naman sina. Tapos, kung panawag niya sina sa akin, ng oras pasado, mga alas 9, Ay, tungkol nga ako bala sir, ginulungan ko sa akong umagad sa bata, sa apo ko. Pero kaya mamayas na ako sa Manila mo, ginhatag, gidulong niya sa balay, tapos pagpanawag niya sa akong, nanugid ko nga akong nga ako ay sa akong. E naghambay siya sa akong nga, may hati pa nang kaya mo na ako. May sa nagliga, dila man na sa imo, tiin mo man na yung araw na sa imo, tapos simpuha man na sa iyang tatay, ti wala nang ibalik sa imo. Karon kay ara naman sa imo ti panan mo ini masal ayon ang mo to nga sa pagmit lang sa iya nga ga ang panawag ko kung siya galing may galing ko kamalo sir nga ay nagagi akong bala at sa likod ko pamati hubog nga siya ay permi na sa mong galakat nga permi na sa puligab imo tapos ang mo to na time niyan nga nakapanawag siya nga nabatian niya nga nangalan nga ga. Tapos pagkabati yan na kami siya dayo na sulod. Sulod, tiklod niya po tahan. Ano nga matian ko? Gag-gag ka mo. Kasi ko, oh susa. Kung manggit ako, manggit ako na tawag sa inya. Hindi na lang pala magamo. Nagbuta. Linte. Sabi na, dako niya ang sular. Kung dako niya sa sular, bakos. Eh, yung bangko naman, di kapila mo nang iglampos-lampos na bangko kadwa na. Ato, na-pay ang, naging kayo mahal, bakal ko, bugay niya, buka mo. Sus, nanggilampos na naman sa siminto, buka naman, ti anak ko. Ikulo, isang mga gamit ko, imulang ipang buka, ngayawan ako, ganit sina, ganit pang bakal. Ya, kanan-kanan, pangbuko na, bisip ko no. Kalade, kay buko mo na. Ay, ang mga tawag-tawag.
3: Isang galang isa, ito mga duwa, harap ka na ang mong ginakabit ng mga kapit.
6: Oo, ang aras na na-open pa ang cellphone, na-open pa. Di tapos, wala kong ipatay, na-open pa, tapos ang motor. Nabi, istorya ko, singko. Pwede mo mong istorya, pero masibukon mo cellphone. Singya, bukon ko ng cellphone. Singko, hindi ko niya magkatasin mo yung cellphone kung bukon mo niya. Ay nga, ayawan ako siniya. Grabe na akong sininga pagtrabaho na para makaselfon ko kay para ang mga bata ko makontak ko. Tapos bukon mo lang, hindi mo ya, kando ay lakag. Siya po ang imo ginaamot-amot sa mga barkada mo. Kukulik mo din sa balay daw. Mga kaaway kami din. Ang mga bata na naman, imo nakastigohon. Ibunggo sa may halublaw. Ti, hindi na niya maayaw niya. Pero sige lang doon. Ang kusun lang gina na akong ang imo ginahimong sa akong tungod sa mga bata. Kaya kung kaya lang din mo ang mga bata ni mo nga ginamaayaw niyo ang sitwasyon sa mga bata mo, binayaan ka na ka magbili.
1: Hindi mo niyaw?
0: Ang sugilan nun sa asawa, ginapagwa iyang bana, dugo tunto.
1: Tunto, adik, no, palahon.
0: Kung adik kag tunto ang ibu bana, nga ang tanan mga bata sa iagapin.
1: Kag nga ang, butang mo pa, granting for purposes of argument, nga tuntong bana mo, tinga nga, ma-proud ka pa, magabal nga may kabit ka.
0: Tali ko mayo utok niya, binayaan niyang bana, ha? Kaya total malipayon ka naman to sa, wait, iagapin sa lalaki.
1: Oo.
0: Propunto, tabala.
1: Parang wait,
0: sino talaga. Sino manabi nga klase nga lalaki, malipay, adlo-adlo, kita mong nawong sang traidor na tubangan mo.
1: Tapos ang balong, pagsulod niya bala sa balay, ginlampos yung pangbangko. Inibayagan ni
0: kibangko lang ginlampos niya. Sino, sino abing ginlampos kapag abot mo, batian mo pagkasugilanon sa kirido, ya?
1: Nga ginapabayaan ka lang, tapos yung balay niyo, magga-ga ka na imo, ya?
0: Hindi, Doklaw, ay, hindi ma kami gusto nga daw gapin kami sa lalaki, kaya nga, hindi manggig kami amuna. Pero punto bla, kagipay, Eric, sobra-sobra nga pag-insulto sa pagkalalaki ka ba na mo?
1: Sobra, gigal.
0: Tulas lugar.
1: Ginbutangan mo, ginkuha ng ulo, ya?
0: Iputan mo, ya, da. Balikan ko lang tigok pamatiya. Dosal, grabe sila pa imon. Ang kirido ginapagwa iya nga gasyabo.
1: Oh, siya mo man.
0: Pero ang kabataan niya gambal kabuot sang tatay nila.
1: Oh.
0: Actually, yung tatay makita mo gid kung tuntunin nga tatay, guro ga black eye niya, itsuraya guro na hindi mapuslan, tanong abla.
1: Oo. Oh,
0: oh. Why siya kung ano nga nung kakipay beri, kung tunto abi ang bana, guro black eye sila, left and right kakipay, obre, obre may black eye siya, why?
7: Wala.
0: Tibot si ganun ang bana, wala gidya ginapatupan ang asawa niya.
1: Tadlong pa lakat niya, why siya kastigo sa bana niya?
7: Wala.
1: Kita mo gilang nga pagpalakat.
0: Kakipay beri, panggagin siya sa bana niya. Why siya ginsakit? Guro ang bana, hindi nakagwan. Tagibaupokin lang sa mga kagamitan nila, kipay beri mo. Sino mo nabi malipayon, nabi nga bana, nga mo na ubrahon mo man. Iba mo do ka law ay aga pa talaga siningitan Birnes na subong ka kipay Eric
1: niyo. Hindi, law siyang extend subong mo. Extend data subong.
0: Sige lang ah. No?
1: Grabe man o.
0: Go ahead ka kipay ba Adrian? Padayon ang tingog sa butigon? Isang ano
1: gali? Isang babae lang.
3: Hindi ka mo eh. Gusto mo bilang mag-asawa?
6: Putigit ka ka like sa isa kinagyan ko nga nag-inom na sa mga barkada niya. Tulog kami sa mga bata ko sir na walang makaon. Mm-hmm. Huwag ito kaon kayo bago kami dito bisalin sa may kakas, sa may kalbaryo. Eh karoon, wala rin ko dito pangilala. Kaya dito kami inbutang sa amon-amo ba?
7: Eh, ang limo nga ba na, ma'am, kabalo nga may kontak ka pa sa mga ex-partner. Ex-partner na
6: siya. Nakabalo, sir. Eh, kaya may bata kami, sir, 5-20. Ang ipasali ko lang sa imo niya, tungod may bata naman kami, na tungod nakasala ko, bisan ano ko kabuot, tungod nga ikaw, kawala ka lang. At yung mga bata, may eskwila, mga yung papel, mga yung shampoo, kabal mong mga yawa, ano, shampoo, mga yung.
7: Ano yung brasa ng mga bata, ma'am?
6: Mabara na sa dagat, maano na sa dagat, ma'am, sa likos, tapos sa uma, dago man siya obra. Kaso pa, singkusigit ka man tulo-tulo obra, pero ikaw lang manalipay. Bilog, halos yung isa, bilog, isang kabulan, wala kami kaundisang subtan. Doon mga sapat lang kami, di mo, butangan lang mo kami bugas, pero wala na sa subtan.
7: Ano ang bilog niya mga kabata ko?
6: Anong, ikaanong ang among bata siya.
8: Bala, isa lang ang bata niyo sa inyo. Ongoing pa na ay may relasyon makamugihapon. Nasa subong.
6: Sino siya? Nang natawag lang siya kay kung anong kinanglanon indesa niya sa kay indesa niya. Ako ya, bisan hindi kaya mag-upod sa ako kay nakaagin na kami nakaugdanay kami mo. Tanay na kami sina kay nga anang doon na hindi ko ba nakagwanta sa iya. At tungod nga ako may sakit sa friends, ma'am. Manundong ko sa akong kabataan basta ginaanong na to ang mga sitwasyon. Ginabisitahan naman ito. Bago tinulog pa.
7: Ilan na katuig ang inyong pag-asawa kay sa inyong mga bata?
6: Ano, sobra ng mga bayo, sobra ba yung
8: ito? Kasado ka mo?
6: Nga, pakasal kami dito. Kumod nga sa purpose bala, nga hindi pwedeng hindi kasado, makapakasal kami sa mayor.
8: Then after isang away niyo, ma'am, anong natabo?
6: Tapos ang ito, ma'am, nga pagkakuha na sito.
0: Ma, kung pakasal siya, bagod lang sa purpose. But siguro kung hindi sa purpose, hindi siya magpakasal sa banan niya, huwag kin siya gugma.
1: Maniho niya lang gadya?
0: Huwag, ang gwa niya, nga, doklaw, ayaw mo niya ang bal, no? Pero basta ka to ni Kudkugid. Basta ya, you scratch my back. And I scratch yours. Doon mo nang iya?
1: Hindi lang yours, back lang.
0: Back lang? Kalaw ay pabatian. Yan doon nagagwa. Nga nagaupod sa iya bana. Nga huwag isang midyutay nga pagpalangga sa bana niya. Kag ang lalaki nakita tagi dia grabing gugmay kay huwag dia hanog si babae mo. Saling galing ni Chuli Kulado. Sige akong tuntubana mo. Kung hindi ka naktindog. Siling si Monte Promptis nga bakal tubla ka to na ikipay mo dyan kay nga eh damo lamok
1: damo lamok
0: kakasul bak ari kiss lagi niya kung naman bagay ng kakipay mo katul-katul ba ang ari kiss bala subog tigilinit katul-katul ganyan kipay meri ko ba silakan mo kapit pa balas ka balik i-play liwat dyan Dre
6: pagpa maoy niya tapos idugay na ninyo nga daan kinahangkat mo sinya nang may arabis nga ano niya bala nga marawag siya kasi siya istorya ko naman sa traidor di ginaka istorya ko naman siya kasi kung isang hanay ka mo di pag istorya na nila nga buwa masilin na sa yawa ka nga diputa ka pakita na sa akong impact yun ng mga diputa ka manasak isa, hindi ko mabago sa inyo, Dwayne, kitalawan ko yan, Dwayne, talawan, itagaw mo ganigin, guba mo ganyang pangaboy, tapos karun, makatalaw-talaw ka, makita ka sa kong kipakyo ka.
7: Sa sinangang gabiin, gabiin na kapo, paano nagkanto sa punto na nagkanto siya sa inyo balay ang inyong mga ex-partner?
6: Tungod, sir, tay, nabatian niya nga, nga iya, kung maging ano bala nga, nagkuha na ba sa silminangon, ikuta ka bagay sa inyo.
7: Tagaloy niya siya, ma'am, yung mga ex-partner. Ano kalayoon sa inyo balay sa iya nga ginakanta?
6: Layo lang, sir. At kagit sa talaga lang, sir.
7: May pilang ang kilometro?
6: Hindi ko lang, mano. Galigaw, masakay ka sa tricycle.
7: Layo.
6: Masakay ka sa tricycle, 80 ang iyang...
7: So, medyo layo.
6: Layo.
8: Pila ka oras?
6: Hindi ko lang natang siya kung pila ka oras. Eh, wala ka ng orasan.
7: Paano siya mag nakakanto sa inyo nga balay?
6: Tungod kay si itong time na nag-istoryahan na kami, nga nabatian niyang nagmaoy siya. Bakit ko napakaing cellphone? Open ko lang. Tapos ang doon na looy man sa kainday kaya nabatian niya nga si Inday gadlagan-lagan kasi kuday, dali-dali-day kaya itong bata namin ito nga 8 years old mag-away na mag-baoy na si papa niya madlagan na mo isang ulingin na nga mataklas na sa
7: kainday 8 years old na si Inday na bata so but siling 20 years makamunog na isang imugid nga
0: adlaw-adlaw makita sa bana mo ang bunga sa pagtraidor mo siya
1: not only once.
0: Grabe, kakipay-beri ka.
1: Only once.
0: Pilak-bilog?
1: Pito. Mas damo pang banay sa luwas. Siyang sa bata ya, sa banay, king bata ya sa banay, lima. Dosi bata ya, kung bisa ko noon, na pito.
0: Sakit-sakit, kinigidubra, minti ya. Ang dating alam ko kay Manong, nang napatay, black. May maginong na gamit ang ulo mo, Manong, na nung sobra. Nung kisa, hindi ko taman siya, hindi makwestiyon ko, plangga, balanod, gindi ang plangga, yung asawa niya.
1: Plangga, yung gindi.
0: With all this kind, with all these things, sa ginubra niya sa banay niya, may isa kahanog, guway tayo sa may nakita siya kakipay ba?
1: Ang sitwasyon sa bata, yaw, sa pagkaabot sa mga puliso, ginpadala sa
0: ang banay na?
1: Banay na. Ang muna sitwasyon, gahigda sa balay nila, sa daw plastic mo lang nga kwan, nga
0: banig. Carpet.
1: Banig din nga
0: carpet, carpet. Daw,
1: carpet, carpeton.
0: Ginilabo
1: sa gulit. Ginilabo. Hindi labo, gulot ni sa religyan ko, no? Kutsilyo nga laban.
0: Kuduguro ni, way ni sa gulit.
1: Ang panawag siya siyang kutsilyo ng dala is kolonyal.
0: Giniyaw, giniyaw baboy.
1: Giniyaw, amuni tsura. Galing hindi na mapakita. For mga K-5, very gruesome.
0: Gruesome. Hindi, ako po seldam ko mag-apin sa mga balita. Mag-amuni. Pero sobrang pag-insulto sa pagkalalaki isang tao, K-5.
1: Defenseless ang bana. Ginpatay sang kirido. Ang nalibugan lang sa ulo ko, amuni. 12 o'clock, 12:30 sila naghalinda sa Batilo, sa Puok. Nagpuli sila sa Talakagay, sa balay sang lalaki. Naglabay sila sa police station. Tiwag it sa may nagsininggit kag nagpanugid. Nga sang aga pa naglagas ang police. Guway sang may nagsugid guro sa police.
0: Hindi kinalagyos la guro?
1: Abalay lapit lang lagyan ng police station.
0: Tiuli na guro kay basi na truma to kabataan
1: kita. Kabataan guro sang mga palibot. Ting palibot na damo na pamalay. Kag may detachment na sa babaw.
0: Tangon ng namin ipabangkot. No, padayon tabla, padayon tabla.
1: Grabe, no?
0: Pamatian ta, sige pa.
1: Matian ta lang ni Blackie. Sige, Binoy.
9: Sobrang. Oo, tapos, nakilala kayo ka mo.
10: Okay, mga amo na sina sir. Tayo lang ay siya sa Mr. Sir. Mayaw ko lang siya. Mayaw ko lang ni sir. Tapos, isa lang kabis na nagdato siya sa balay. Wala na si Edwin. Tapos kami lang. Tapos wala kami sudan, wala sabon, wala kanan kami ba? Makita yang ang sitwasyon, ginabaklan niya kami sa mga kung ano-ano ang ginakinanglalo sa balay. Kasi rin na ang mata ang magkato naman liwat siya, ay wala, ikaw wala bang tayo, sinya ano tayo, o sige tayo, baklan ta ka tayo. Muntala na rin tayo, o baka...
0: Money, rib mo! Papost lang ta commercial break ha, o Bray, mapost tawagan ka na mong liwat.
1: Dali lang it, Bray ha.
0: Back commercial break ta, Bray.
1: May isang ko dito, X500.
0: Mamultahan ta ka ng Bray. Bray, okay ka lang ta, Bray?
11: Yes, sir.
0: Ti subong Bray, kita mo, ga pala din dugligbo ko di Bray mo. Grabe ka katulikod ko kay bangod ka daw hindi na niya kagat sa subay do arikis ang matyag ko no mapost lang ta commercial break grabe do ka bukal dugo sa matag palamati tama commercial ta
1: ang ga comment si bang puro laki
0: ha
1: sa comment section okay, labang gid laki
0: ang point ko wala kaluluoy is ba na sobra sobra nga paglapak
1: gid sa tangan gid kwa nang ulo ya
0: sobra sobra Oras sa K5 News FM Philippines mga K5 alas 7:54
1: standby
12: K5 News FM the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Maka DTX og Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
14: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
15: Kung kumpanya ra ang gipangita nimo Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo ug ang Rayo Foundation ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga no, matag adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C ang mga empleyado Sir JP. Ang matag adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit Sir JP ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
14: Susiyon nato ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables. fish unsaturated fat. Ang Israel natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths.
15: Mm.
14: High cholesterol o type 2 diabetes.
15: Wow, number 9 ang Norway.
14: Mm-hmm.
15: Limpyong hangin nya mineral-filled water ang ilang sekreto.
14: Mm.
15: Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83.
14: Oh.
15: Wala pa na gainom DTX 500 og mighty si ha.
14: Oh.
15: Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og mighty si Sir GP.
12: DTX 500.
11: Kuday si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayong DTX 500.
12: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
14: Singapore Doc number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan og ekstrikto nga gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito.
15: Mm.
14: Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana jud sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
15: Kinahanglan jud. Ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6. Sa sekreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
14: Unsa ba, Doc?
15: Low carbohydrate diet.
14: Ay.
15: No? O right kind of fats.
14: Dilip lang kaugugas.
15: 82 years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ragin sa Pilipinas kay puro kanon.
14: Mm.
15: Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga-intermittent fasting ka, nya ga-diet pa jud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan.
14: Oh.
15: Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan.
14: Mm.
15: Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad.
14: Uh-huh.
15: Og healthy pa.
14: Oh.
15: Ilang sekreto, simple ra.
14: Mm.
15: Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
14: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
15: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay, og olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan.
14: Mm.
15: Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta.
14: Oh,
15: dili mga Kastila, dili pug kahapon.
14: Oh.
15: Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit?
14: Oh.
15: Dili ba kasigig ka og baboy, matambok ug matamis nga mga pagkaon?
14: Mm.
15: Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics!
8: Extend
9: food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 gamay Visio.
0: Visio
7: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3.